0: Lord, to be consistent din, Panginoon, sa aming mga sinasabi, sa aming mga pamantayan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Help us to be consistent, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo, na unawa ito'y makita din, Panginoon, ang aming mga anak sa amin. Lord, tunay nga, Panginoon, napakabigat ng itong mga responsibilidad na ito sa amin bilang mga ama, bilang mga magulang. Ngunit salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa Banal na Espiritu at sa iyong mga salita na punong-puno, Panginoon, para sa amin, for us to be equipped, to be strengthened, O God, for us to do your will, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, kami maging reflection ng pagiging tunay at mapagmahal na magulang o ama katulad mo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Kailangan na po namin magpaalam sa inyo. Thank you so much po talaga sa inyong pag-join sa amin for our edition ngayon ng ating programa na Walk Through the Bible. Sabi ni Ate Marinella, thank you po Ate Melissa. Maghapon po kami naka-tune in sa radio sa labas. Uy! Thank you so much, Ella, and kay mama mo, kay Ate Marilyn. Thank you po. And of course, salamat po sa inyong pag-antamay today, and we are excited na po to start another series sa susunod na Saturday sa ating pong programa, kasi tapos na po yung ating Raise Up a Child. So abangan po namin ang inyong patuloy na pag-antabay at pagsama sa amin. Nagpapasalamat din tayo kay Don Ramon sa technical side. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Melissa Serio Manzanilla.
0: At ako naman po si Abel Manzanilla. Ano po itong nagsasabing ang salita ay binigay upang ipamuhay.
1: So let's take a walk and change the world. Good morning pala sa mga taga Baskaran, Daraga, Albay. We'll see you po para sa ating last session ng OT Live this morning. God bless you, bye.
0: God bless po. I'd rather slip
2: walking on water. Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Enjoy walking with the Lord today.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo.

0: kapartner sa ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa iyong pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong gawain, maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page ng 702-DZAS FEBC Radio TV or bisitahin niyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney John, ha, sa isa pa hong napakahalagang usapin ng batas ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Efeso chapter 4 verse 32. Ang sabi po, sa halip, maging bait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.
1: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon. Napakahalagang topic ito, Attorney, no? Kaya kapag po kayo ay nakibahagi, ay pati kayo magpadala ng mensahe, ano, sa ating Facebook page. Maging ang inyong legal na katanungan, yan po ay sa ating Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa isang napakahalagang topic na nabanggit ka natin kanina. Attorney, gusto na namin bumati ngayon pa lamang Happy Father's Day. At sa lahat ng mga kaagapay natin na mga talagang masisipag at talaga na mamapagmahal sa pamilya ng mga tatay ng tahanan, kami po ay bumabati sa inyo at nawa po ay mapagpala ang bawat isa ng Panginoon sa pagdiriwang po natin ng Father's Day. Pero yung pag-uusap natin patungkol sa topic na yan ay sa ating pagbabalik. Matapos lamang ang ilang sandali at ilang mga paalala sa ating himpilan. Dito pa rin po sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala. sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.

0: sa pananampalataya at bayan. Nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
1: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa punto por punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, unay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
5: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
6: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ay may kinalaman sa napakahalagang papel ng ama sa pamilya. Ayan, kasi nga po ay Father's Day celebration. Kaya dapat naman ay bigyan natin ng pansin, ano, at importansya ang pagdiriwang. Hindi lang pagdiriwang na isang araw lang, ano, attorney, no? Dala sabi, isang araw lang ang Father's Day, the rest of the year, Mother's Day. Oo, wag naman. Bigyan natin ng pagpapahalaga, ano, ang napaka-importanting papel ng ama sa ating pamilya. Hindi po ito usapin, ano, ng pagmamaliit naman sa ina. Hindi po. Tayo po, meron ding pagdiriwang na sarili, ano, noong nakaraang buwan. Pero bigyan natin po ng pansin ang napakahalagang disenyo, napakagandang disenyo ng Panginoon sa role ng nanay at ng tatay sa pamilya. May dakilang papel ang nanay sa tahanan, pero meron ding dakilang papel ang tatay sa tahanan. Pero kailangan nating ipaliwanag ito, attorney, no? At napakagandang ang mga batas natin, may pagkilala rin, ano, doon sa role na yan ng ating mga tatay sa tahanan. Mayroong kasing duty, meron ding obligation, at meron ding accountability, no, pananagutan sa pamilya. Kaya attorney, ayan, ang ama ang haligi ng tahanan.
5: Oo, lagi yang sinasabi. At ang ama daw ang haligi ng tahanan, ano? At tama-tama kasi nung makailang linggo lamang ay nakaranas ng matinding pagyanig, no? Ng earthquake at na talaga nakakalungkot dahil napakadaming mga haligi ang bumagsak. At makikita natin kapag ang haligi ay bumagsak, ay talagang napaka laking
6: pinsala.
5: Pinsala, no? And isipin na lamang natin na sinasabi ng ating kultura ng Pilipino na ang ama ang haligi ng tahanan. Isipin natin kapag ang haligi po ng mga tahanan natin ay bagsak at wala pong matibay na pundesyon, ay ang buong tahanan po ay guguho talaga.
6: Tama,
5: so,
6: yes.
5: Dahil ang tunay po na leadership ng isang ama ay hindi po patungkol sa pagiging isang diktador. Ano po, kaya ibig sabihin na siya na lang at siya na lang ang nasusunod at, na, at hindi nakikinig sa kahit anong payo. Pero fatherhood is really about accountability, no? Ang pananagutan, sino ho ba ang may responsibilidad patungkol ho sa protection na binibigay po ng mga tatay, tayo pong mga tatay.
6: Yes.
5: And ito pong maganda, yung provision. Ano po? Yung provision, ibig sabihin, sabi nga po, ang pro, ibig sabihin, ito po yung dalawang word, no? Pag sinabi, ano daw ang keyword ng provision, di ba? Ito po yung vision, hindi po siya provide, no? Pero pag sinabi provision, yung pro pala, ibig sabihin, ito yung nagbibigay o yung sang-ayon, di ba? Ibig sabihin,
6: yes.
5: Pro and cons, no? Ibig sabihin, ito yung pabor. Ang provision pala, ang tatay, ang provider, ibig sabihin siya ang nagbibigay ng pangitain, no? Ng
6: Yes.
5: direksyon, no? Ang ganda, no?
6: Oo.
5: And pati yung moral guidance,
6: Ayan.
5: No? Sa mga tatay, hindi naman sapat na tayo ay nagbibigay lang ng provisyong financial, pero dapat tayo din pala ang mga moral leaders ng ating
6: Yes.
5: pamilya.
6: Yes.
5: Kasama rin dyan, syempre, ito, no? Yung disiplina, lalo na mga tatay, minsan eh, lalo na kung ang anak ay babae, di ba? Eh, minsan, huwag mo lang disiplinahin, okay na yon. Pero iba pa rin talaga, no? Syempre, si nanay, laging nariyan, no? Laging nangangaral at pinapangaralan ng mga bata. Subalit, kapag ang tatay ang siyang talagang nanguna sa
6: Yes.
5: pag-impose talaga mismo ng struktura at ng disiplina sa bahay, ay iba talaga ang dating sa mga anak sa atin, ano? Di ba?
6: Yes.
5: Ernie
6: True.
5: Chona, no?
6: True.
5: Siguro kapag si tatay na ang nagsalita,
6: Ay, oo.
5: medyo iba na rin, no?
6: Talaga makikinig ka.
5: Kailangan mo makinig, no? And syempre, ang pagiging isang tatay ay dapat nagiging isang ehemplo.
6: Yan.
5: No? Ikaw ay mabuting ehemplo sa iyong mga anak, no? Kung paano mo tratuhin ang iyong may bahay, paano mo ikaw magkaroon ng dedikasyon sa ating Panginoon, dahil ikaw din naman ang meron, tayo din naman, no? Di pala,
6: Yes.
5: tayo din naman ang merong tinatawag na panawagan for spiritual leadership, no?
6: Yes.
5: Sa ating mga asawa at sa ating mga anak, no? Parang ano ba? Parang ikaw ang pastor ng iyong pamilya.
6: Exactly.
5: No? So,
6: yes.
5: Ang katanungan niya siguro natin, paano nating kikilalanin ang mahalagang papel ng ama sa tahanan ayon sa ating konstitusyon, no? Kayo din sa ating batas, no? Nandiyan ang Family Code at merong mga ibang mga panukalang batas na sinusulong ngayon, no? Na sinusubukong tanggalin ang leadership ng tatay.
6: Yes.
5: At ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa usapin ng role at kahalagahan ng tatay, no? So yan, mas makikita pa natin sa ating diskusyon ngayon.
6: At marami tayong i-unpack ngayon, attorney, no? Mula
5: oh.
6: sa ating mga batas. Pero umpisa natin sa konstitusyon natin, ano? At napakahalaga kasi ang Article 2, Section 12, madalas na to na naririnig sa atin, ano? Pero bigyan pa rin natin ng pansin ngayon. Kasi ang sabi, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. Ganda, di ba? Protect and strengthen, ha? Ang family, yan po ay mandato ng Estado, no? As a basic, kasi ang pamilya ay basic autonomous social institution. Gayun din, ang Estado raw shall protect, equally protect the life of the mother and the life of the unborn from the conception. Hindi ka namimili. Parehong protection sa kanilang dalawa. At take note, from the time of conception. At ang natural and primary right and duty of the parents, so natural, primary, right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and development of moral character. Alam mo, ito hindi po ito basta nakalagay lang sa konstitusyon, no? Ito ay kailangan sundin. Kailangan po talaga itong ipamuhay, ano ho? And shall receive the support of government. So ang pamilya po, alalahanin natin, muli nating bigyan ng pansin, hindi creation ng Estado. Hindi po ang batas ng tao ang lumikha at nag-establish ng pamilya. Galing po ito sa Panginoon. Amen. Kaya ang disenyo, ang plano, ang layunin ay sa lumikha. Ito po ay kinikilala lamang at pinoproteksyonan at dapat proteksyonan ng Estado. Ngayon, ang pagpapalaki po naman sa mga bata, napansin natin doon sa binasa natin, Attorney, no? Yung pagpapalaki sa bata, paghubog sa mga anak, yan po ay natural. Oh, natural. Ano po, talagang God-given yan. And primary right and duty of parents, hindi ng Estado.
5: Tama.
6: Oo, paulit-ulit po kami riyan dahil napakahalaga niyan. At meron pong mga attempt, merong mga sumusubok na pahinain ang role ng parents, ano, over their children, ano, kaya tayo po ay mag-iingat riyan. So kasama dito ang tatay at napakahalaga niyan. Kung ang gobyerno ay ating support system, eh hindi po siya ang replacement ng parents. 'Di ba? In fact, meron tayong pagkakasunod-sunod sa family code ng mag-exercise ng parental authority. So pagkatapos ng parents, maaaring yung grandparents. Wala sa listahan ang Estado. Hindi sila kasama. Kaya kung primary ang parents, aba, eh hindi rin pwedeng maging absent ang tatay. The same way, ha? Hindi rin pwedeng absent ang nanay, ano? Kaya joint ano yan, parental authority yan, ano? So, tingnan naman natin ang isa pang artikulo dito sa ating Constitution, Article 15, Section 1. Favorite natin ito, Attorney, di ba? The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Oh, so, ang pundasyon po, ano, ng ating bansa ay ang pamilyang Pilipino, ang pamilya natin. Kaya kailangan yun ang palakasin, patatagin, talaga pong establish natin, proteksyonan, para po naman yung bansa natin tumatag din. Ano ho, at hindi humina, ano ho, dahil ang pundasyon, pamilya. Kaya, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Yan ang role ng Estado. Kung ang pamilya, ang pundasyon ng bansa, mahalaga po. Alalahanin natin, ho, pag siya yung pamilya, nanay at tatay yan. Yung asawang babae at asawang lalaki, ano ho, sa pamilya, mahalaga po ang tatay sa nation building.
5: Yes.
6: Yeah. Talagang malakas ang yes ng ating party. Tama naman po dahil aba, hindi po naman kompleto ang pamilya kung wala ang tatay. Ang mabuting ama ay tumutulong pong bumuo ng matatag na pamilya. Ang matatag na pamilya ay tumutulong naman bumuo ng matatag na bayan. Kaya po, ang isa pang bigyan natin na pansin, Attorney, at pasadahan natin ito, no? Ano ba ang mga sinasabi naman ng family code patungkol sa parental authority?
5: Well, napakadami, pero pipiliin natin yung ilang mahahalaga, ano?
6: Yes.
5: Ang sinabi kasi sa ating family code, lalo na sa Article 210, ay patungkol sa parental authority. No, sinabi, parental authority and responsibility may not be renounced or transferred except in cases authorized by law. No? Mm-hmm. Ibig sabihin na to, hindi mo pwede palang takasan.
6: Yes.
5: Ang pagiging ama.
6: Mm-hmm.
5: Ang tungkulin mo na pagiging ama. At napakahalaga na to, no? Kasi minsan iniisip na mag-aanak tapos hindi ka naman magiging tatay.
6: Mm-hmm.
5: Diba? And kadalasan, sabi nga, ang mga bata na nagiging sanhi ng sakit ng ulo, ng lipunan,
6: mm-hmm,
5: ay nagsisimula talaga kadalasan sa kawalan ng tatay.
6: Yeah.
5: No?
6: Yeah.
5: At ang pagiging tatay ay hindi siya optional, no? Pwede kang maging isang tatay ng biological father, pero ang pagiging ama, 'di ba? Ay talagang ito ay hindi mo pinipili lamang, pero ito'y minamandato ng batas, no? Kaya ang parental authority ay hindi lang siya karapatan.
6: Yes.
5: Na ako ay tatay, ako ang may karapatan dito. Pero ito pala ay pananagutan, no? Mismo ang ating society, nire-recognize ang kahalagahan na merong isang ama,
6: mm-mm,
5: na nangangalaga sa mga anak. No?
6: Yeah.
5: Ngayon,
6: yes,
5: meron din sa Article 211, ano, sa Family Code, Ito naman yung joint parental authority at syempre yung role din ng father pinapakita dito. Ang sinabi, no? The father and the mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. Ibig sabihin, ang tatay at ng nanay, pareho silang merong joint na authority sa pagpapalaki ng anak. Hindi lang si nanay, ha? Kadalasan kasi, hayaan na ni tatay, eh, pala si nanay. Basta nagbigay tayo ng provision, ay maling-mali po yan. No? At in fact, ang sinabi doon, pagpapatuloy ng provision Article 211, that in case of disagreement, naku, madalas yata yan, ano? May mga ganyan talaga na kung hindi nagkakaintindihan, no, sino ba ang masusunod? Ito ha, in case of disagreement, the father's decision shall prevail. Wow. Unless there is a judicial order to the contrary. Ibig sabihin, kung sakaling hindi malaman, magkaiba talaga ang desisyon ni nanay at ni tatay, ang sabi ng batas mismo natin, ang desisyon ng tatay ang siyang dapat masunod. Maliban na lamang kung merong pinag-uutos ang korte, no, na hindi dapat yun ang masunod. Ibig sabihin, nagkaroon ng hearing at nakita ng korte na sandali, parang hindi talaga makakabuti at ito'y makakasama mismo sa mga bata. Ano? Pero, children shall always observe respect and reverence towards their parents and are obliged to obey them as long as the children are under parental authority. Na, ito pa rin ito na lang tinuturo ng banal na kasulatan, no? Tayo sumunod sa ating mga magulang, lalo na kung sila tayo ay nasa ilalim pa ng kanilang puder, no? Yung parental authority. So, ang joint authority ay sa ama at ina, no? Hindi lang si ina, no? At hindi sinasabi ng batas na walang boses ang nanay. Hindi ho yun na sinasabi, no? Pero kapag meron pong disagreement, ang tie-breaking role ay ang ama.
6: Yes.
5: Diba?
6: Yes.
5: Ang ama po at ang ganda ng itong batas na to ay ayon na rin sa kaugalian ng Pilipino. Kaya hindi rin pala pwede si tatay hindi nagdi-desisyon.
6: Oo. Hindi, tsaka attorney, kasi talagang, diba, let's face it, may pinanggalingan din naman kasing pag-aaral, ano, kung bakit yan ay ang nailagay sa ating family code. Ano, kasi ang mga kababaihan, syempre may mga pagkakataon, syempre lalo na kung mga serious yung mga sitwasyon na kinakaharap, tendency talaga emotional. At pag masyadong emotional, ang tendency hindi ka makapag-isip. Meron tong ano ha, may basis to sa psychology ya. Pag ang sinasabi niya amygdala mo raw ay talagang heightened, ano, puro emotion 'yan. Hindi makakapag-isip ng mabuti. Ang prefrontal cortex mo, yung rational, 'di ba, kung saan nag-iisip ng rational na logical, natatabunan siya. Kaya, ang ganda rin ang disenyo talaga ni Lord eh, hindi ba? Kaya, sa mga ganong pagkakataon, kaya binibigyan ng pagpapahalaga ang desisyon ng tatay. Kasi nga, hindi natin sasabi wala emosyon yung tatay, pero, di ba, mas heightened kasi ang emosyon ng nanay eh. No? Being a woman, ganun talaga, no? Kaya, mas mainam na pagka merong mga very serious situation ay at nangangailangan agad ng kagyat na desisyon, it's the father's decision that shall prevail. At yan ang nakalagay nga sa batas natin.
5: Napakaganda nung paliwanag mo, attorney, no? Buti ikaw na rin ang nagsabi at hindi sa akin galing. Kasi baka sabihin ng mga tayo. Pero totoo po yan, ano? There's a biological and scientific basis. Hindi lamang dahil ito ay simpleng kaugalian lamang. Ngayon, tingnan naman natin yung Article 220, no? Ito yung duties ng mga magulang. Ano ba ang duties ng mga magulang? Kasama na rin ang tungkulin ng isang tatay ayon sa batas, no?
6: Yes.
5: Sinabi dito, una is to keep them in their company to support, educate and instruct them by right precept and good example and to provide for their upbringing in keeping with their means, no? Pangalawa, no, to give them love and affection, yan, no? Advice and counsel, companionship and understanding. Number three, to provide them with moral and spiritual guidance.
6: Oh, nasa batas yan, ha?
5: Oh, nasa batas to, no? Give moral and
6: yan.
5: Spiritual guidance, inculcate in them honesty,
6: yes,
5: integrity, self-discipline, self-reliance, industry, and thrift. Stimulate their interest in civic affairs, nako, and inspire in them compliance with duties of citizenship. That's number four. To enhance, protect, preserve, and maintain their physical and mental health at all times. Ang ganda, no? And number five, to furnish them with good and wholesome education materials, supervise their activities, recreation, and association with others.
6: Oh,
5: protect
6: ayan.
5: Them from bad company.
6: Yes, role natin yan. Oh.
5: Off, you know, and prevent them from acquiring habits detrimental to their health, studies, and morals. Okay. Number six is to represent them in all matters affecting their interest. And number seven, to demand from them respect and obedience. Ba, no? To demand, no? Sinabi, no? And number eight, to impose discipline on them as may be required under the circumstances. Ah, disiplina, no? And number nine, to perform such other duties imposed by law upon parents and guardians, no? So ito pala yun, ito ang pinakamalakas na description ng batas patungkol sa pagiging isang magulang, di ba? Ang ganda, no, ng ating batas, no? At ito ay ina-apply mismo sa mga tatay. Dahil ini-expect ng batas na ang mga tatay ay kinakailangan maging tayong mga tatay ay dapat present, supportive, loving, morally guiding, spiritually guiding, protective, disciplined, and of course, a good examples. Kaya ang ama ay hindi lang pala siya talagang provider financially.
6: Yes,
5: not
6: really. Yes.
5: Pero siya isang teacher, protector, guide. And actually, tayo ang parang pastor ng ating mga pamilya.
6: Tama. At napakaganda binigyan daan natin yung enumeration na yan. Imagine, nasa batas pala yan, hindi ba?
5: Oo.
6: Yung mga pag-exercise ng parental authority na yan at in-enumerate pang isa-isa kung ano ibig sabihin noon. Ngayon, eto ngayon, attorney, no, at nais natin ipagbigay alam sa ating mga kaagapay na meron po kasing panukalang batas sa mababang kapulungan, ang House Bill 7018. Basahin lang natin yung title, no, kasi pag binasa mo yung title, eh, parang tila ang ganda niya. No? An Act Ensuring the Fundamental Equality of Men and Women Under the Laws on Marriage and Family Relation. Actually, pag tiningnan mo ang family code as it is now, no, noong yan ay na-ratify, ano, noong 1987 at nag-epektibo na yan mula noon, talagang ipinantay na ang karapatan, ano, ng husband and wife, ng mother and father. Kaya nga may joint parental authority, may joint administration of property, even in, ano, ha, in household administration, jointly na rin yan, ano? Kaya hindi mo na sasabihin, ah, ano lang, ito gawain pam, ano yan, pambahay sa mga kababaihan lang yan, sa nanay lang yan. Hindi na po gano'n kasi jointly na, no? So, pantay na, no? Ano kaya ito, attorney, na nais pang ipanukala, ano? At nais pa specifically amending ang Articles 40, 96, 124, 211, 225 nitong Family Code. So, parang pag tiningnan natin, uy, maganda yung title, ha. Papantay ang katayuan ng men and women, ano, sa pamilya, no, sa marriage, no. Dapat daw po ay may pagkakapantay-pantay sa hindi lang sa kasal kundi sa marriage relation. Pero tingnan po natin, ano, kasi ang napansin natin, attorney, tinatanggal na yung provision binigyan din mo kanina. Yung father's or husband's decision will prevail in cases of disagreement. Yun ang gusto nilang tanggalin. Yun ang proposed change, ano, ditong House Bill 718 dito sa Article 211 na binigyan mo ng pansin kanina. So, lalabas na ganito na, no? The father and mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children itong amendment nila na pinopropose. In case of disagreement, parents shall make earnest efforts to settle their differences, taking into consideration the best interests of the child, provided that they should or should they fail to enter into a compromise, either parent shall have recourse to the court for proper remedy. So, tingnan natin, ano, para, uy, maganda naman yun, ha, di ba? Parang there's nothing wrong naman doon. Pero titingnan po natin ang implikasyon noon, ano ho? Children shall always observe respect and reverence towards their parents,

0: pinahinarin ba natin yung kanyang decision making and leadership role sa family? Hindi kaya magkaroon at hikayatin natin ang mas maraming family disagreements na dalhin pa sa court para ang korte ang mag-ayos dahil dito, hindi ba? So meron din ano, na panukalang batas sa Senado at maging sa House of Representatives. So noong 18th Congress, may Senate Bill 1287. Itong nakaraang 20th sa Congress, meron Senate Bill 28. So mas gusto ng paigtingin yung parang pagtatanggal ng male preference, pagbubura, no? Ng preference ng male, ng mga kalalakihan, or father preference provision in the family code. Ang magiging direksyon ng mga panukalang batas na ito ay itanggalin na ang karapatan ng tatay, ng husband, ano, doon sa pagde-decide, ano, para sa kanyang pamilya. So can we promote equality, attorney, without erasing, no? Okay, may equality, may equal naman ngayon ang footing, no, ng husband and wife, father and mother sa pamilya. Pero parang tila dito sa panukalang batas na ito, i-erase, tatanggalin ang distinct leadership and accountability of fathers. Ano ang sinasabi ng Banal na Kasulatan patungkol sa issue ng role ng father in the family?
1: Yan. At mahirap yan, ano? Kasi hindi lang natin sinasalungat yung batas o nakaugalian, pero mismo ang salita ng Diyos, ano?
0: Yes.
1: Kasi sinabi ng Banal na Kasulatan sa Matthew chapter 6 verse 8, no, nung nagturo ang Panginoon ng panalangin, no, yung our Lord's Prayer, ay pinakilala, nagpakilala ang ating Diyos bilang Ama.
0: Yes.
1: Sabi noon, pray like this, no, our Father in heaven, hallowed be thy name. So ibig sabihin, napakahalaga na makita natin na ang Diyos mismo ay nagpapakita na kanyang role ay parang role ng isang tatay. Ibig sabihin, meron talagang role ang tatay.
0: Yes.
1: The Bible gives actual importance to fatherhood, no? Na ang ating Diyos mismo ay nagpakilala na bilang Ama. No? So, ang mga natin dito sa lupa, tayong mga earthly fathers, ay kinakailangan pala mag-reflect ng care, ng pag-provide, protection, discipline, and compassion, at syempre yung pagiging tapat sa ating panawagan. Ano?
0: Yes.
1: And sinabi rin ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 ang patungkol naman sa obligasyon at panawagan ng mga tatay na magturo sa kanilang mga anak, no? Sa ating mga anak. Sinabi rito, "And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall ask and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise."
0: Yeah.
1: So ang fathers pala must not be silent in the moral and spiritual formation ng mga bata. Hindi pala
0: Ayan.
1: Natin dapat pinauubaya sa mga nanay, dahil ang ating mga tahanan ang kauna-unahang mga classroom. At tayo po ang teachers. No? Ang parents po, lalo na po ang mga tatay, ay teacher din, guro.
0: Yes.
1: No? Ang tagapagturo po, at wag ho nating ibinibigay sa mga institution ang pagtuturo sa ating mga anak. Ano po? Gayun din po, kinakailangan din ang tatay ang nagdidisiplina without actually provoking yung kinagalit mo lang, no? Hindi objective natin na galitin ang ating mga anak o inisin. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord."
0: Yes.
1: Ang sinasabi na yes, ang fatherly leadership kasama ang disiplina. Pero hindi pwede yung abusive. No? Hindi pwede yung dinidisiplina mo to the point na nagre-rebelde na sa'yo dahil unreasonable lang yung mga terms.
0: Yes.
1: At ikaw ay abusado, kasi ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung iyong sinasabi. Pero dapat pala tayong mga ama, we should continue to lead

0: with firmness and with much love. No?
1: Yes.
0: Sa ating mga asawa, katulad ng ating Diyos, sa kanya pong iglesia, sa kanyang katawan, at gayon din sa ating pong mga anak. And sinabi rin po ng banal na kasulatan that fathers must not discourage their children. Colossians chapter 3 verse 21.
1: Yan,
0: fathers,
1: ganda
0: do not provoke your children lest they become discouraged.
1: Yes.
0: Ha? Sinabi, do not provoke your children, mga fathers, because baka sila ma-discourage.
1: Mm-mm.
0: Ano ba yung ibig sabihin ng discourage? Yung nawalan ng courage. No, nawala yung lakas ng loob, pinanghinaan ng loob dahil sa labis ng pangingriticize, pang-aaway, pag minsan
1: pagsasalita na hindi maganda, attorney.
0: Hindi maganda, no? Pagmamaliit, no?
1: Oo, and may epekto talaga siya.
0: Meron talaga. At sinabi ng banal na kasalita, no? Kaya dapat pala maingat tayo mga tatay sa ating salita.
1: At mga nanay din.
0: At mga nanay.
1: At mga nanay.
0: At ng mga tatay sa ating mga nanay, sa mga asawa. Minsan naririnig din ng ating mga anak. So,
1: yes,
0: pala maingat tayo. At dahil ang tatay, maaari pala nating masugatan ng malalim. O kaya naman mawalan ng lakas ang bata dahil sa atin, no? Dahil biblical,
1: yes,
0: fatherhood requires what? Tenderness,
1: mm-hmm,
0: gentleness, wisdom, and self-control.
1: Yes.
0: At sinabi rin na ang tatay ay provider. Yan, ha? Malinaw, no? Sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his relative, especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Parang
1: ayan,
0: hindi ka pala, sinasabi mo Christian ka, pero hindi ka naman talaga nagsusumikap para mag-provide sa needs ng iyong pamilya, ay mas masahol pa pala tayo sa parang hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya ang attorney, ano ba ang mga pwede natin makitang takeaway natin sa napaka-exhaustive talaga na usapan natin?
1: Ganda nito, ano, attorney. Kaya gusto po nating linawin ang heart of our discussion. Ano, ang pagbibigyan po ng importansya at pagde-defend natin sa role ng fathers in the family, hindi naman po nangangahulugan na dinidiminish, binabawasan na natin ang importansya ng mothers. Hindi naman po ganoon. May kanya-kanya pong disenyo ang Diyos sa pagkalikha sa atin at tayo ay buuin ng Panginoon bilang isang pamilya, may tatay at nanay, kanya-kanyang role, kanya-kanya pong responsibilities and duties and accountability before God. Ang mga nanay meron pong deep and noble and irreplaceable role in the home. Totoo naman po yun. Meron pong tayong napaka-special, unique ano na place ano sa ating pamilya sa paghubog sa ating mga anak. Subalit, ang mga tatay po dapat kilalanin natin na meron ding distinct, special, important, at talagang napakabigat din na role na dapat pong i-protect. Kailangan i-strengthen ano, ng mga batas natin, hindi po pahinain at lalong hindi dapat burahin. Kasi ang disenyo ng Diyos ay merong pagkakapantay na eh, no, sa nanay at tatay, pero may kaibahan sa maaring ma-provide nila sa kanilang mga anak at parehong mahalaga. Kaya po ang role ng tatay at ng nanay, magkaiba man pero magkatuwang sila eh, no, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. So, nais din po natin bigyan ng pansin ano, na ang solution po sa broken families, eh hindi po yung lalo pa nating pahinain ano, ang position, ang role ng mga tatay. Dapat po palakasin natin para ho matulungan natin ang nanay at tatay kung may disagreements, ay talagang magkasundo, magkaroon ng pagkilala na sila po ay hindi lamang nagdesisyon na magsama, kundi ang Panginoon ang nagtakda na sila ay maging buo bilang isang pamilya. Ang solution po ay to have better fathers. No, natulungan natin yung mga tatay natin na mas lalo pang maging tunay na tatay na magagampanan yung kanyang tungkulin. Fathers who fear God, fathers who love their wives, fathers who are present for their children. Mahalaga po ang presensya. Sabi nga, attorney, no, ano ba yung quality time? Ang quality time is spelled as T-I-M-E. Time pa din. Oo. So, fathers who lead by service, naglilingkod, talagang, alam mo, attorney, laging ganun, no? Susubo na lang ng tatay, bibigay pa sa anak, ano? And praise God, we have experienced that. And let us teach our fathers, ano, the same. Fathers who protect, provide, teach, discipline, and even sacrifice for the family.
0: Kaya nga po, tandaan ho natin, ano, kapag tumayo ang ama sa kanyang tungkulin, ay lumalakas po ang tahanan. Kapag lumakas po ang tahanan, lumalakas din po ang bayan. Kaya nga po, sa bawat ama, nakatulad ko, ano, siyempre, Happy Father's Day din
1: Happy
0: Kuya
1: Father's
0: Manz,
1: Day. Oh,
0: no?
1: yes,
0: Kuya
1: thank
0: Manz.
1: you. And to your dad, of
0: At sa
1: course, si
0: akin
1: Bishop
0: pong
1: Boots
0: ama
1: at
0: na
1: mga
0: si Bishop
1: kapatid.
0: Boots, sa mga kapatid ko, ay huwag, sa kaya, huwag ho tayo dapat mawawala. Huwag ho tayo dapat manahimik. Huwag ho tayong umurong sa mga pagsubok, pero dapat tayo po ay tumindig at tumayo. Hindi ko para maghari o mangabuso, kundi para magmahal, maglingkod, at tayo po ay managot sa ating pong Panginoon para po sa ating mga pamilya. So sa amin hong pagbabalik, wag ho kayong aalis. Babalik po kami ni Attorney Chona para ho sagutin ang inyong pong mga katanungang legal dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
0: Alright, so tayo po'y nagpapatuloy sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong blockbuster segment na Payo de Asunto.
1: Payo de Asunto, yes!
0: Kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong mga katanungang legal.
1: Kaya bigyan daanan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po. Ano pong dapat gawin sa notary public na nag-notarize ng 3 falsified public documents with my fake signatures? Hindi niya tiniyak kung ako talaga yung signatory dahil sa kanya, nabenta ang 3 titled properties ng mother ko. Salamat po.
1: Ayan, attorney. So ito po ay paglilinaw natin, ano, sa role ng notary public. Ano ho? Sila po ay naglilingkod bilang official impartial witness to defer or deter rather fraud para po maiwasan ang fraud, ang panloloko at i-verify po kailangan ang authenticity ng mga legal documents. Ano ho? Sila po ang magkukumpirma sa identity ng mga pumirma at sisiguruhin po nila na yung mga pumirma roon ay nag-sign freely and voluntarily. At i-verify din po ng notary public kung nauunawaan ng mga pumirma doon yung nilalaman ng dokumento. Attorney, mukhang hindi nangyari dito yun. Ano? Kasi nga, sabi niya, pinake po ang kanyang signature. Ano? Pinake ang aking signature. Hindi niya tiniya kung ako talaga yung signatory. Eh, dahil po doon, nabenta yung 3 title properties. Ah, mukhang hindi po nasunod ang role talaga ng notary public na ito. At dahil po riyan ay may depekto, ano, attorney, itong mga dokumentong ito at pwede talagang questionin. Ano, dahil nga lumalabas, hindi niya talaga signature, ni hindi siya humarap sa notary public, hindi niya napatunayan na iyon ay kanyang inexecute, ano, at talagang naunawaan niya ang nilalaman ng dokumentong iyon. May pagkukulang ang notary public na ito kung totoo yung kanyang nailahad sa atin, ano, kaya maaari pong ipagpawalang bisa, ano, tong anumang dokumento na ito kasi nga po sabi ninyo hindi yan talagang signature ninyo, hindi niyo talaga naisin na ibenta yung property na yan, ano ho? At nako, mukhang meron ding criminal liability, attorney, kasi falsification of public documents ito, hindi ba? Kaya maging maingat pa tayo rito, no? Kinakailangan na kung meron kayong mga ganitong dokumento, lalo ng bilihan, ano, deed of sale, etc., eh kinakailangan maharap po kayo mismo sa notaryo publiko at kayo ay pipirma sa kanyang harapan, papatunayan yung kayo yon at naunawaan ang nilalaman po ng dokumentong inyong pinipirmahan at isinusumiti sa kanya para po kanyang tatakan ano ng kanyang seal, magpatunay na totoo po yung dokumentong yon at kayo talaga ang mga partido na sumasang-ayon doon sa dokumentong iyon, ayon na rin sa inyong pagkakalagda ano sa nasabing dokumento.
0: Okay.
1: Ayan, so tingnan natin ano attorney naman yung isa pa. Meron pang katanungan na pinadala sa atin sa mula sa ating listener.
4: Hello po. Meron po ba talagang rule na 10 p.m. lang pwedeng humingi ng tulong sa barangay for noise abatement? Marami po kasing umaabuso nito na palibhasa, maaga pa, until 10 p.m. sobrang lakas magpatugtog ng video kay. At pag tumawag ka sa barangay, wala daw silang magagawa dahil wala pang 10 p.m. Napaka-frustrating talaga ng bansang to na para bang ikaw ang yung may mali pag naghanap ka ng peace and order. Salamat po.
1: Ayan, attorney. So, common yan.
0: Common, no? Sa mga gustong malaman kung ano ba. So, ang sagot po doon sa inyong katanungan, hindi ho tama ang blanket answer na wala hong magagawa.
1: Oo,
0: kasi hindi pa alas 6 ng gabi. Ang mas tama pong rule ay marami pong maraming LGU at barangay ordinances na nagbabawal ng video kay o malakas na tugtog after 10 p.m. Pero hindi po ibig sabihin na to na legal na ang sobrang lakas.
1: Oo.
0: Bago mag-alas 10, no? Dahil yung 10 p.m. ay karaniwang cut-off po, no?
1: Mm-hmm.
0: Na ibig sabihin dapat kahit mahina ay dapat mas silent na po at hindi na ho dapat makakapang bulahaw. Pero sa ating pong civil code, meron pong tinatawag na nuisance. No? Ang Article 682 ay sinasabi ang anumang building, anumang lupa na subject sa easement ay by prohibiting nuisance through noise and similar causes. No? Ito po yung sinasabi katulad ng mga nakakabulahaw, nakaka-istorbo at offensive na mga panggugulo at ingay, no? Sa atin pong paligid. Katulad na rin ng sinabi ng DILG, inurge ng DILG mismo ang mga LGUs na dapat ang excessive noise at lalo ng mga video kay operations beyond 10 p.m. dapat tigil na. Pero hindi ho ibig sabihin na wala hong pinagbabawal na pwedeng ang sobra at labis-labis na ingay bago mag-alasis. Kaya ang practical po ninyong gawin ay humingi ho siguro kayo ng kopya ng ordinansa mula sa barangay or doon nyo sa inyo pong city. No?
1: Oh, yeah.
0: At tingnan po ninyo ano ho bang sinasabi. May provision po bang nagsasabi na hindi sila dapat umaksyon bago mag-alasis? At at least magagamit nyo rin po. At magpa-blatter na rin po kayo report, no, kahit po bago mag-alas 10 ng gabi. I-request po ninyo na hindi agad hulihin, kundi palalahanan man lang yung kapitbahay. And syempre, i-dokumento po ninyo yung disturbance, videohan po, at pag ito po hindi ho inaksyonan ng barangay, pwede nyo po itong itaas sa barangay concerns, barangay bureau, or even sa police desk. Ano po, para kayo po'y matulungan. So may karapatan po kayong humingi ng peace and order kahit pa po bago pa mag-alas 10.
1: Yes. Okay. Yan po ang naging talakayan natin. Pwede po nyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan sa mga tanong na ating tinalakay. Pwede nyo pong balikan sa ating Facebook page, ang 702DJS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi ho namin nasagot ang iyong mga katanungan na naipadala na, ay abangan nyo na lamang po sa susunod na mga Sabado kung saan amin pong susubikaping sagutin po ang mga ito. Sa mga may legal concerns, maaari ho kayong magpadala po ng inyong katanungan sa amin pong Facebook page. Ngayon ay dadako na po tayo sa atin pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit at nagpapasalamat because you are the good Father.
1: Yes,
0: ikaw ang Diyos na ang aming Ama sa langit. Lord, kami pong mga tatay dito, Panginoon, sa lupa, ay maaring marami ho kaming shortcomings, Lord. Mga kahinaan, o Diyos, minsan ay napanghihinaan din ang mga tatay. Subalit, Lord, salamat na ikaw ang tunay na Ama na hindi nagmamaliw, hindi nagkakamali, at laging naririyan. You are always present. You're always good, Lord, and you love us with an unfailing love. You are always potent and strong, Lord. Kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay, lalo na, Lord God, ang arugain ng iyong mga anak. So oras na ito, Panginoon, kalingain mo, Lord, yung mga tao na may mga problema, problemang legal, financial, relational, Lord God. At ngayon din sa aming bayan, O Diyos, Ikaw din po ang siyang kumalinga sa aming bayan. At Lord, ang pagharian mo, O Diyos, ang aming pong mga puso at isipan. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras sa ating pilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Tabas ng batas!
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Until all I have heard, the time is 8:59 a.m.
1: Isyong pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritual. Narito na ang Healthcare!

0: Magandang Sabado po mga kaibigan. Ito po si Nurse Awi at nagsasabing this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. At bawat araw po ay may panibagong biyaya na nakalaan para sa bawat isa. Agree, amen. Yan. At tayo po ay handang magtalakayan na naman tungkol po sa ating kalusugan because yan nga, tayo dito sa healthcare, prevention is better than cure. Kailangan po ng kaalaman at tamang kaalaman. At sasagutin natin yung mga katanungan. Bakit natin kailangan pag-usapan ito? Ano ito? Paano natin gagawin? Diba? What if hindi natin gawin? Ano yung consequence? So marami po tayong pag-uusapan sa araw na to at tayo po ay may guest din. But unang-una is really ang declaration po sa araw na to. This is a good day. This is a blessed day. This is a happy day po sa bawat pamilya, mga nanay at tatay, ang mga nasa Daraga Public Market, no? Yung mga nandyan po na nagmamarket din sa araw na to, yung mga nasa kusina, yan. Alam ko nakikinig sa bahay, malakas yung radyo. Kumusta po? Kay Tin, kay Aya, syempre kay Dot, and also sa mga anak ko na nasa bahay ngayon. Hello, anak. At syempre sa mga katrabaho po na nakikinig ngayon. Yan, samahan nyo kami sa 1 hour na talakayan tungkol po sa ating kalusugan. Lalong-lalo na po ang napakahalagang celebration ngayong umaga. Good morning, Ate Tess.
1: Yes, good morning. Ito po si Nurse Tess na nagsasabing magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa amin ni Awi sa radio. At ngayon po, sabi nga ni Awi kanina, may magandang pag-uusapan na naman po tayo. At para sa pagbati ko, binabati ko si Joey Springale na magdidiwang ng kanyang kaarawan bukas. Yes. Mm-hmm. At yung mga nag-graduates, si Kim na anak ni Awi. Yes. Happy, magandang balita yun kay Awi na isa siyang cum laude. Mm. Diba?
0: To God be the glory talaga. Super naluluha po ako.
1: Yes, kasi, oo nga.
0: Yun nga, diba, yung struggles ng isang solo parent pa. And yung goodness ni Lord, grabe, all the way and for the sustained strength nalaga and provision.
1: God is good.
0: Yes, at sa lahat po na nag-graduate din sa kanilang mga magulang. Yung joy, grabe talaga yung joy
1: nararamdaman.
0: Kasi yung responsibility po ng magulang, yung mapag-aral.
1: Correct.
0: Makatapos kasi after that they have their own skills, their own knowledge, and para sa sarili nila ng buhay.
1: Siguro magsisimula na rin sila para sa kanilang, sabi nga, independent life.
0: Yes, kaya yun.
1: At batiin ko din, Awi, yung anak ni Annalyn Ichimani. Mamayang gabi punta kami dyan, Annalyn.
0: Ay, wow, yes, may invitation.
1: At, di ba, may okasyon tayo ngayon, Awi. Mm. Yung happy Father's Day.
0: Ayan, yung lahat ng
1: Father's
0: mga tatay
1: Day po.
0: Opo.
1: Binati ko na yan si Mon na nasa technical side. Mm-hmm. Dahil pareho sila ni Sergio na dakilang ama.
0: Mm-hmm. Talaga. At lahat mo po na nga tatay dyan. Kasama na yung tatay ng mga anak ko, no? Sana nga, nakikinig na nawa yung pagpapala, yung grace ni Lord.
1: Yes.
0: Kahit minsan, di ba, parang yung mga tatay, grabe talagang struggles bilang tatay. Kasi grabing expectations sa kanila. Pero hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos po sa mga tatay kahit may mga pagkukulang tayo.
1: Correct. Diba? Kaya sabi nga ni yung the heart of a father. Mm-hmm. Kung mararamdaman po natin yung kanilang ang ama, kahit sinabi natin na hindi tayo doon, hindi natin masyadong nakuha yung expectation natin sa kanila, pero yung puso nila may isa pa rin nakatago doon na kabutihan.
0: We know yung mga father talaga, they really love their children, although meron mga struggles talaga along the way, kasi yun yung attack ni enemy.
1: Yes,
0: pag dinestroy ang head of the family,
1: gusto niyang ma-pin down ang family.
0: But God is so good, no? There is always room for restoration, for forgiveness, for another chance. Diba? Si Lord, nagbibigay talaga siya ng another chance.
1: Second chance
0: to correct what is wrong. Kaya ngayong araw, kung meron kang nagawa kahapon, this is the day na you have the chance, diba?
1: Yes.
0: To correct it. Lalo-lalo ng topic natin ngayon. Kung ikaw ay narito sa topic natin ngayon at gusto mong magbago, Ayan, ngayon malalaman natin.
1: Kaya but, mga anak ko, dapat makinig kayo ngayon.
0: At ito mm-hmm. yung gawain na kung hindi ka pa nag-start nito, wag na mag-start. Kung nag-start ka naman, mag-stop na.
1: Okay.
0: Ayan, ano kaya ang topic natin? Mm-hmm.
1: Yes,
0: but
1: oo.
0: We have contact numbers.
1: Apo. Yes. Ito po, ang aming contact number sa Smart 0998-843-0573 at live po kami ngayon mm-hmm. sa FB. FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM.
0: Yes. At mm-hmm. Mm-hmm. ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station 104.3 DWAY-FM.
1: Mm-hmm.
0: Aha. So as we proceed, yan, let's go to our trivia for today.
2: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Alam mo ba na may sinasaliksik na nicotine vaccine na nag-aalis sa sipa o buzz ng paninigarilyo? Kasalukuyang sumasailalim sa mga makabagong clinical trials ang mga immunotherapeutic vaccines para sa nicotine addiction. Ang bakunang ito ay naguutos sa iyong immune system na gumawa ng mga antibodies na direktang kakapit sa nicotine molecules sa sandaling pumasok ito sa iyong dugo. At dahil dito, nagiging masyadong malaki ang nicotine molecules para makatawid sa blood-brain barrier. Ang resulta, kahit humitit ka ng Yossi o vape, walang mararamdamang high o relaxing effect ang iyong utak, kaya nawawala ang physiological reward ng bisyo. Ang trivia pong ito atin sa atin ng US Food and Drug Administration Clinical Trials Directory.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: Sa muli, isang malusog at ligtas na araw sa buong healthcare followers na nandyan, nakikinig kayo. Salamat for joining us once again sa Facebook Live at ganun po sa mga radio followers natin na ang dami na atites.
1: Yes, mayroon na nga. Mamaya batiin natin aw.
0: So, ito na naman po ang mga paboritong kasama nyo bawat Sabado, si Ate Tess. Tsaka si Ate Awi, si Nurse Awi and Nurse Ate Tess. Nurse Ate Tess.
1: Sabi nga ni Joey Springel, blessed morning, beautiful ladies.
0: Wow.
1: Agree ka dyan?
0: Yes,
1: oh,
0: agree.
1: Yes,
0: agree.
1: Salamat, Joey. Friend ko talaga to.
0: Oo. At alam nyo ba po, ngayong buwan po, it's June 2026, it means ipinagdiriwang po natin ang National No Smoking Month. No smoking. Sana yun po yung maging goal natin. Walang, itong buong, kahit June lang, walang mag-smoke, no? So, kaya naman yung usapan pong ilalatag natin ngayon sa ating discussion ngayon, walang pasikot-sikot. Ang ating pamagat, Ate Tess, ay?
1: Hit mo, buhay mo. Usapang UC at vape.
0: Yan. Kasi po, ang buwan ng Hunyo ay ipinagdiriwang bilang National No Smoking Month. Hindi siya smoking month, ha? Ito ay isang nakalaang campaign upang hikayatin po ang mga tao na ihinto ang paggamit ng tabako at vape imbes na ipagdiwang ang mismong pagsisigarilyo, di ba? Hindi natin ipinagdiriwang yun. Ikinakalungkot natin pag may kasama tayo sa bahay na nagsisigarilyo.
1: Correct.
0: At sa Pilipinas po, ipinagdiriwang na ito ay itinakda po ng Proclamation No. 183, Series of 1993 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos upang palawakin talaga yung kaalaman ng publiko tungkol sa matinding panganib ng tabako. Alam mo, tagal na ng topic na to.
1: Oo,
0: kaya
1: na.
0: Patuloy po na nakikipag-ano tayo.
1: Patuloy tayong nakikiusap.
0: Nakikiusap na itigil na. And with that, sa Sabado ito, meron tayong special na ipapakita sa iyo. Hinanda po talaga ng ating mga kasama on a technical side. Isa po siyang skit or drama tungkol po sa paninigarilyo. Handa na tayo, Kuya Mon? Ayan, ito po ay mapapakinggan po pala natin at hindi mapapanood. Sige, ready, get set, go!
2: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
3: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
2: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
3: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
2: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

0: Okay po, para po sa ating mga nagpa-participate sa FB page.
1: Mm-hmm.
0: Yan, dyan po si Joey Springel, Blessed Morning, at si Tristan Wyatt Gulay, Happy Sabbath Day, Nurse Awi.
1: Aha.
0: At yung kumari ko si Annabel Milarosa, Sir Nandi Safe is watching right now.
1: Yeah, at si JC Crispin mm-hmm. De Vera, Blessed Morning mga tugan, hello po.
0: At si Melanie F. N. De Vera, Good Morning daw, Sisters in Christ. At may comment na naman
1: yeah,
0: siya.
1: Sige.
0: Basahin pa natin to.
1: Sige na. So sabi niya, ang dami pong munisipyo at syudad na nagpapatupad nang batas about smoking, but it's sad nga, ningas kugon lang ang pagpapatupad. Shout out sa Legazpi City.
0: Legazpi City ay nagpatupad na, 'di ba? May fine yata pag nahuli ka.
1: Yeah.
0: Hi Lani.
1: Ayan, and with that, syempre marami talaga tayong reaction. This is a battle talaga on how to stop this. At kailangan po yung ano yan, collaboration, di ba? Mm-hmm. Cooperation, hindi lang po ng isang agency. And with that, we are so blessed today to have a guest from Bicol Regional Hospital and Medical Center. Siya po ay a community and family medicine resident and a medical officer 3. Let's welcome our guest, Dr. John Lawrence Apilan. Doc, are you there? Medyo mahina konti, Doc. But we are adjusting on the technical side kay Kuya Mo.
2: Hello?
0: Mahina.
1: Mahina, Doc, yung sound mo.
2: Sige, Doc.
1: Ayan, ito ay talagang nakaka-bless to have a doctor talaga. So makinig tayo kay Doc kasi talagang alam niya kasi
0: they are the experts.
1: Sila yung pinupuntahan ng may mga problema naman mm-hmm. ng mga nagsisigarilyo. At coming from a doctor talaga ay maganda na maunawaan talaga natin ang background nitong pinag-uusapan na hit mo buhay mo. Yan. Mm-hmm. Usapang Yossi at Babe at kagaya po ng na-discuss natin o dalawang resibo. Bibili ka sa tindahan pero may resibo sa ospital.
0: Ayaw nating may resibo sa hospital.
1: Kasi yun nga, kung ika-count mo talaga yung cost, no, pwede nang pambili ng pagkain.
0: Correct.
1: Pwede nang pambili ng kung anong beneficial po sa ating pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Sige. Are we ready, Kuya Jun? Ay, Kuya Mon.
0: Kuya Mon.
1: Mm-hmm.
0: For a while. Ang ganda ng boses ni Mon kanina.
1: Ay, talaga.
0: Oo.
1: Hindi siya nagsisigarilyo, ate.
0: Ay, hindi siya nagsisigarilyo talaga. At si Sir Jun hindi rin.
1: Mm-hmm.
0: Lahat ng taga FEBC DWAY Bicol Station.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sila naninigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, saludo ako sa inyo. Wala ditong usok. Smoke-free po tayo.
1: Oo.
0: Diba? Wala tayong naaamoy.
1: Yo, so, ano po ang kahalagahan ng pinagpagdiwang na to? Kasi po, isang krisis sa bansa at sa buong mundo na po ito. Ang paggamit po ng tabako ay nananatiling isa sa mga pangunahing sanhi ng death na maaari pong naman nating maiwasan. So, prevention. Sa Pilipinas daw po, mahigit 110,000 plus Pilipino ang namamatay taon-taon dahil sa mga sakit na dulot po ng paninigarilyo.
0: Opo, at may komplikasyon po yan. Yun po ang nakakatakot pag nagkaroon ka na ng komplikasyon.
1: Mm-hmm. At dahil nga sa pagsulpot ng mga e-cigarettes, no?
0: Ay,
1: may tinatawag na vape.
0: Vape.
1: Yung ang mga kabataan natin, they resorted into that. Parang iniisip nila na hindi naman ganun siya kadelikado.
0: Correct.
1: Compare doon sa una.
0: May nakita nga ako, mm-hmm. Awi, parang siguro 15 years old, may nakasabit na siyang necklace.
1: Ah,
0: akala ko kung ano lang yun.
1: Yun na
0: nung
1: pala
0: tumabi
1: yun
0: sa akin, gumanon, ay nako, vape.
1: Okay, so para talagang i-dig deeper into that, in a mas deeper na paliwanag, let's welcome once again our guest for today, Dr. John Lawrence Apilan, a Medical Officer 3 ng BRHMC, Community and Family Medicine Resident. Welcome again, Dr. John. Ayan.
3: Ito, good morning.
0: Ay, good morning,
3: Mas
0: Doc.
3: Mas audible na ba?
1: Yes, loud and clear.
3: Ayun.
0: Malakas na po, Doc.
3: Alright. Maray na aldaw, maray na pagmati, Nurse Awi and Nurse Tess, as in mm-hmm. sa gabos na mga tagadangog sa FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM.
1: Yes po. Dok, taga Saing ka, Dok?
0: Oo, ang Bicol mo, Dok. Parang taga Ligao. Pulanggi?
3: Pulanggi, Ligao, and Ligaspo.
0: Halo-halo. O, parehas tayo, Dok. Kami, pararehas ang dialect. Ta.
1: Welcome, Dok. We are so blessed na nandito ka.
0: Akiun po pala si Dok.
3: Sige. Thank you, Ma'am.
1: Na talagang kaipuhan mo yan, talagang paliwanag tungkol sa topic.
0: Bicolo nun talaga kita, Dok.
1: Hit-hit mo buhay mo. Usapang Yossi at Babe. And yes, any ano, Dok, may gusto ka bang batiin sa mga nakikinig? Nako, parang ang dami ng, ano, Dok, ang mga dami ng mga ano mo, supporters.
0: O, ang daming heart-heart kanina nakikita ko.
3: Right.
0: Sige po, go ahead.
3: Yes po, again, happy Sabbath pala. And congratulations sa mga newly graduates that you mentioned earlier. And then, advance happy Father's Day today, tomorrow.
1: Oh, yeah. Ah, tama, Sunday. Oh,
0: Sunday bukas ang celebration natin.
3: Ako po, Tabi, ay si Dr. John Lawrence, Kagandang Apilan.
1: Mm-hmm.
3: Alin sa BRHMC Family and Community Medicine. At narito ako ngayon bilang bahagi ng ating health segment, healthcare. Ika nga, where prevention is better than cure. Ngayon, no smoking month, buwan ng Hunyo, pag-uusapan natin ng malinaw kung ano talaga ang nangyayari sa katawan, sa pamilya, at sa buhay natin kapag naninigarilyo or nag-vape ang isang tao.
1: Mm-hmm.
3: Yun nga, ang aking topic ay may pamagat na hit-hit mo, buhay mo, usapang Yossi at vape. Ang mensahe tapo ngunyan, ang mensahe natin ngayon ay para sa lahat ng individual, mga pamilya at sa komunidad. Kaiba na digdi ang satuyang mga mahal sa buhay, ang ating mga mahal sa buhay. So again, shout out sa aking pamilya.
1: Yeah, nakikinig sila ngayon, Doc. Tama.
3: Yes po, mga kaibigan, mentors, teachers, consultants, mga colleagues, at work digdi sa Bicol Regional Hospital and Medical Center.
1: Yeah, andito na, Doc, si ayun. Ali Gobres. Good morning daw, Dr. Jan. Wow.
3: Ayos po. Si Chief ko po yan.
1: Hello, Chief. Okay.
3: Sige. Proceed na po kita.
0: Sige discussion. Po, Doc. Go ahead.
3: Share na po ang screen ko po. Tama.
1: Sige, okay. Doc Jan. So yan, habang hinihintay po natin si Doc Jan, presenting talaga ang in-depth po explanation para talaga makonvince po namin kayo na tigilan na at huwag na rin mag-start, no? Kaya...
0: Yung mga anak ko, dapat kong makonvince na talaga.
1: Ako din, talaga. Dapat po sa loob ng
0: bahay. Kaya shinare ko sa group chat namin.
1: Maraming mga guilty dyan. Kasi siguro they will...
0: Siguro maniniwala na sila, Awi. Coming from a expert doctor, maniniwala sila. Hindi sa akin, kay Dr. Apila
1: ano,
0: na
1: ano ba talaga ang mga rason? Bakit nagsisigarilyo ang tao? No? Siguro yun yung root cause. Mag-root cause analysis tayo. Kung bakit, anong dahilan, at paano naman sila talaga matulungan, no? Kasi they also need help.
0: Yeah, si Louis Sandro, good morning, Doc. Ready na po yata si Doc.
1: Oh, may mga ballpen na kayo dyan, mga notes na, para naman mapag-aralan na lang natin. Ma-convince natin yung kasamahan natin dyan sa bahay na hindi makaalis sa addiction and smoking.
3: Kita na po ba yung mga presentation?
1: Not yet po, Doc.
3: Ay, not yet. Sige.
1: So sure with that, oo. Kaya patuloy tayong nagpapaalala po sa lahat, no, na ang ano, ang lungs po natin, dinasan niya ng
0: parang
1: Diyos.
0: May naki, oo nga.
1: Na air po ang papasok diyan, hindi po smoke.
0: Smoke, hindi usok.
1: And oo, anything na ipasok po natin, siguro hindi lang naman pati yung mga air pollution natin. This really detrimental po talaga sa baga natin, which is kumbaga our source of air or oxygenation. Kaya ayan, with that, naka-share na po, Doc. Nakikita na namin po ang iyong slides.
3: Sige, gusto ko kayong tanungin, nakakasama ba talaga ang paninigarilyo? Bakit nga ba?
1: Mm-hmm.
3: Ayan. So marami sa ating ang alam na masama ito, pero hindi lahat alam kung gaano kalawak ang epekto nito. Ang paninigarilyo at vape ay hindi lamang simpleng bisyo, apektado nito ang baga, puso, utak, dugo, ang ating pamilya, at maging ang mga komunidad natin. Tandaan ito, hindi lang usok ang pumapasok sa katawan natin. Kasama nito ang nicotine, mga kemikal, at panganib sa kalusugan. So, ayon mismo sa DOH or Department of Health, ang nicotine addiction ay isa sa mga pinakamalaking suliranina sa kalusugang publiko sa Pilipinas ngayon. Kaya patuloy na pumapatay ang tabako at vape. Pero bakit nahihirapan tayong tumigil?
1: Bakit nga ba, Dok?
3: Dahil dito sa nicotine addiction.
1: Nakaka-addict siya. So once addict ka, it's really hard na maano ka, maano, unhook ka dyan, Dok, no? So need assistance talaga.
0: Yes.
3: Yes. Okay. Dito sa table po na ito, may mga tinatawag tayong sinyales, such as craving, na parang hinahanap ng katawan. Withdrawal. Nagiging irritable, naiirita tayo, nababalisa, at nahihirapang mag-concentrate or focus. Habit loop. Gaya ng pagkatapos kumain, sa coffee break, kapag stress, or kasama ang barkada. Mm-hmm. At ang failed quit attempts na tinatawag, kung saan gustong tumigil pero bumabalik ng bumabalik. Kung ikaw man o may kakilala kang ganito, tandaan, hindi kayo mahina. Addictive talaga ang nicotine, pero may tulong para makaalis dito.
1: Yan ang good news.
3: Ayan. So tingnan natin ang datos sa ating bansa. Ayon sa 2023 National Nutrition Survey na sinipi ng DOH, ayan, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong edad 20 hanggang 59 na gumagamit ng tabako or vape. Mula 19% noong 2021, tumaas ito ng 24.4% noong 2023. So sa loob lamang ng 2 taon, tumaas ito. Tumataas ang gumagamit, tumataas din ang panganib.
1: Yeah.
3: Ayun. Ayon din sa DOH, ang paninigarilyo ay konektado sa top 3 dahilan ng kamatayan sa Pilipinas. Ang heart attack, cancer at stroke. Kasama na din dito ang major risk factor na cardiovascular and respiratory diseases.
1: Lahat po yan, Dok, ng mga sakit ay nakakonekta sa pagsisigarilyo.
3: Opo. Sa table na ito, pinapakita ang mga apektadong bahagi ng katawan natin at posibleng mga maging sakit. Kaya tandaan, ang Yossi ay hindi lang sakit sa baga. Sakit ito sa buong katawan.
1: Grabe, no?
3: Ngayon, pag-usapan natin ang epekto sa mga taong hindi naninigarilyo pero nalalanghap ang usok. Ang pinatawag na second-hand smoke. So, ang second-hand smoke ay usok mula sa sigarilyo na nalalanghap ng ibang tao kahit hindi sila nag-smoke. Halimbawa, kung saan ay may naninigarilyo sa bahay, sa sasakyan, o malapit sa bata, nalalanghap din ng pamilya ang harmful chemicals mula sa Yossi. So parang nanigarilyo na rin lang din sila.
1: Dok, kasama na dito yung pregnant, di ba?
3: Yes, babuntis. Mas delikado ito sa mga buntis, matatanda, at may hika or sakit sa puso. Mara itong magdulot ng ubo, hingal, asthma attack, infection sa baga or tenga, at mas mataas na risk na sakit sa puso at stroke. Kaya kapag naninigarilyo sa paligid, hindi lang siya ang humihit-hit. Pati pamilya niya na nalalanghap ang usok.
0: Oh, second smoker.
3: Kaya tandaan ito ng mabuti. Usok mo, hinga nila. Ayan.
1: Ako.
3: May tinatawag din tayong third-hand smoke, ang naiiwang kemikal kahit wala nang nakikitang usok. Dumidikit ito sa damit, buhok, kurtina, sopa, sasakyan, dingding, at maging sa kamay at balat natin.
0: Okay. Grabe.
3: Kahit tapos na tayong manigarilyo, posibleng may naiiwang kemikal sa paligid na malalanghap o didikit pa rin sa mga bata at iba pang kapamilya. Or mga bagay. Kaya ang mas ligtas na gawin ay huwag manigarilyo sa loob ng bahay o sasakyan, magpalit ng damit, maghugas ng kamay, at kung maaari ay maligo muna bago humawak o humarga ng bata.
1: Kasi nasa buhok siya, Dok, no?
0: Oo, nasa mga damit. Po. Sa damit, nakadikit na rin.
3: Anything na na-expose sa smoke, dumidikit siya. At pinaka-importante ay pagtigil, ay ang pagtigil sa pagsigarilyo.
1: Oo. Pero Dok, yung damit, pag nalabahan, nawawala naman na, like yung kurtina.
3: Yes,
1: oo.
3: Oh, oh, sure.
1: Yung nasa wall, Dok, na...
3: Ano? Yun ang hindi natin na...
0: Siguro, kukuskusin ng basang trapo.
1: Oo.
3: Meron na... Effort po yun.
0: Oo, pero mag-i-effort ka talaga.
3: Sila, every gamit nila, magkukuskusin.
0: Ay, grabe yun.
1: Actually, meron akong napakinggan, Dok, na ano ko lang, browse ko lang, na kailangan i-repaint.
0: Ay,
1: ang
0: naku.
1: Wall. Oo, para talagang ano na siya.
0: Eh, magsisigarilyo pag, ulit.
1: Oo, dapat hindi na magsigarilyo kasi magre-repaint ka na naman.
3: So, with that statement, Ma'am Awi, another gastos.
0: Ang gastos nga, dagdag na naman yung
1: sa resibo.
0: Resibo.
3: Yeah. Yun yan. Opo. Kaya tandahan, hindi porket wala ng usok, ay wala ng panganib.
1: Nga.
3: Ayun. Okay. Mm-hmm. So, tungo tayo sa vape.
0: Ay, itong vape.
3: Marami sa atin ang naniniwalang mas ligtas ang vape kumpara sa Yossi, lalo na sa mga kabataan.
0: Yes, opo. Ang kabataan ngayon, Dok, vape ang gamit.
3: Yeah, pero false po ito. Mali ito.
1: Mali.
3: Yan. Ang vape at vapor products ay may malaking health risk. Kabilang ang nicotine addiction, respiratory diseases, cardiovascular diseases, ang tinatawag na EVALI o lung injury, or vaping-associated lung injury. Sa totoo lang, ang unang naitalang EVALI related death sa Pilipinas ay isang 22-year-old na healthy individual. Walang history ng paninigarilyo or ibang bisyo, pero nagsimulang mag-vape ng maaga.
1: 22 years old pa lang?
0: Siguro nagsimula siya 15.
3: O kaya, I think 20 po, ma'am.
0: 20?
3: Within 2 years na naninigarilyo siya ng vape na tuloy-tuloy.
0: So 2 years lang?
3: Kaya nagkasakit sa puso at namatay.
1: Ah, yung EVAL, Doc, yung lung injury, it can directly lead to death na?
3: Yes. So hindi lahat ng mabango ay ligtas.
0: Correct, kasi ang vape may mga flavor.
1: Talaga do.
0: May flavor sila.
1: Kaya parang maano din siya, parang good para sa tao na para sa tao na ano, nag
3: Yun ang impression, yun ang dating sa mga kabataan.

0: Isang seryosong pinsala sa baga na may kaugnayan sa paggamit ng vape. Kabilang sa mga sintomas nito sa baga ay ang ubo, hirap sa paghinga, sakit sa dibdib. May mga sintomas din ng pangkalahatan gaya ng lagnat, pagsusuka, pagtatae at pagkahilo o panghina. So very important na huwag natin itong baliwalain at kumonsulta kaagad sa doktor. Ang vape ay maaaring makapinsala sa baga, minsan na malala. Ayun. Isa sa pinaka inaalala natin ngayon ay ang dumaraming kabataang Pilipino na may na nagvi-vape. Mismo ang Lung Center of the Philippines at ang Quitline 1558 ay nababahala sa pagtaas nito. Mapanganib ang vaping sa mga kabataan dahil patuloy pa silang lumalaki. Ang baga at utak nila ay nagde-develop pa. Kaya mas sensitibo sila sa mga epekto ng nicotine at chemical. At maaari itong humantong sa addiction. Kaya nga sabi nyo kanina, start pa lang po tayo, huwag nang simulan.
1: Huwag nang simulan.
0: Hindi ito simpleng trend lang. Maaring ito ang simula ng panghabang buhay na sakit.
2: Agreed, Doc. Kasi ngayon, nakikipaglaban din tayo sa tuberculosis, di ba? Sa lungs din yun. Pag sinabayan mo pa ng paninigarilyo, nako, tapos magkakaroon ng ganitong mga iba, di ba? So, yun. What could possibly happen to sa pamilya? Yung, di ba, yung anak, yung tatay, na usually, mga nanay, tatay, mga lalaki, usually na nagsisigarilyo, Doc. But may mga babae din. May mga babae din, Doc, na nagsisigarilyo.
1: Meron.
2: Which can, ano, affect the family. Diba?
1: Lalo yung mga maliliit na bata.
0: Yun ang role po nating nakakatanda. Yun ang role nating mga magulang para maging gabay. Maging example, ihemplo ng tamang gawain. Kasi kung ano nakikita ng mga bata,
1: ginagawa ng mga
0: tanda. Usually ginagawa. Tama, diba? So, bakit ba madaling matukso ang mga kabataan? Sa pinapakita nitong table na ito, ang mga rason kung bakit. Meron dyan yung ika nga, flavor and scents. Mas magmumukhang harmless o cool.
2: Parang nang dadaya, ano do?
0: Yes po.
1: At yung parang in ka sa grupo.
0: Peer pressure na tinatawag. Ginagaya dahil uso. Sa barkada. Napakalaking factor ng social media influence.
2: Magkano ba ang date to? Magkano ba 'yun pag bibilihin?
0: As a non-user ng vape, hindi ko po alam.
2: Oy, sino 'yung mga user diyan? Chat naman kayo.
1: Mag-chat po kayo dito para inform kami tatlo kung magkano pa, kasi iba 'yung presyo ng vape, iba din 'yung ilalagay na substance
2: mga flavor. Kano kaya? Kaya kung compute natin in one month, 'di ba? Magkano ba 'yun na spend doon para
1: sa baka mamaya may mag-chat sa
2: sige
1: atin.
2: Sige nga. Tinatawagan po 'yung mga vape user. Baka 'yun. Baka hindi mag-admit 'no. Baka hindi mag-admit.
1: Anonymous sige. Lang po.
0: So, nicotine addiction, maaaring mahirap ang tumigil. And dun sa mga nagde-develop pang utak and baga, mas sensitive po nga ang epektos ng chemical at nicotine.
2: Grabe talaga.
0: Again, kaya sa ating mga magulang at nakakatanda, protektahan natin ang kabataan. Protektahan natin ang kinabukasan.
2: Oo, tsaka yung mga magulang, syempre titingnan kung sino ang mga friends that can influence them, no? And then, kailangan mapakinggan nila itong sinasabi ni Doc para, kasi it will start with self na nabukasan yung isip niya. Kagaya ng script, ng drama natin kanina, Doc, hanggang di niya nare-realize na
1: masama na pala.
2: Grabe na pala talaga yung effect. Hindi lang pala sa kanya, pati sa anak niya, sa pamilya niya, at sa finances.
0: Lagi ko nga po sinasabi sa mga pasyente ko na kung ayaw mong gawin para sa sarili mo, gawin mo sa pamilya mo.
2: Tama. Malasakit.
0: Anak mo. Sa mga magulang mo. At doon sila natatauhan.
2: Oo,
0: hindi ko kaya gawin para sa akin, pero gagawin ko sa pamilya ko.
1: Oo, nakakalungkot din, Doc, sa environment kasi sabi ni Rosalie Chimani, yung asawa't niya't anak hindi naninigarilyo. Pero dito sa surroundings niya, maraming naninigarilyo.
0: Ayun.
1: Yun, delikado din po 'yun, Doc, no.
2: Meron akong

0: ka-friend na yun, palagi siyang may respiratory illness hanggang magtanong na yung doctor niya na, may kasama ka ba sa bahay na ganito? Ay, meron pala. Mm-hmm. Yung tatay pala niya ay talagang
1: smoker.
0: Kaya siya, pabalik-balik talaga siya sa ano, sa doktor na oo, nagpapagamot siya. Parang, di ba, parang nakakaano, Dok, na palagi kang may sakit. Nakaka-apekto din sa
2: mood. Ang komunidad.
1: Correct. Mm. Kaya itong, si Rosalie Chimani, yun ang problema niya.
0: Mm.
1: Hindi sila sa bahay, pero yung paglabas nila sa surroundings nila.
0: Mm-hmm.
1: Sa katrabaho ng asawa niya doon.
0: Marami. Good morning daw, Doc. From Luis Sandro.
1: Yes.
0: And si Happy Ariate. Ayan.
2: Good morning po.
0: Sige. So, ayan. Yun po. Youth vaping concern tayo. So, mm-hmm. may mga triggers din, Doc, no?
2: Yes. We should know. We should know our triggers. Mm-hmm. Mahalagang kilalanin natin ang mga trigger para malabanan natin ito. Kapag stress, mm-hmm. subukan ng deep breathing.
0: Yeah.
2: Prayer. Yeah.
0: Mm.
2: Short walk.
0: Mm-hmm.
2: After eating, uminom tayo ng tubig. Mm-hmm. Daming nagagamot ang pag-inom ng tubig.
0: Mm-hmm.
2: 8 glasses a day.
0: Mm-hmm.
2: Ang advice ko sa mga pasyente ko usually, kada kain nila, breakfast, lunch, dinner, at least 2 baso.
0: Mm-hmm.
2: Pag in-add them up na, nagiging 6.
0: Mm-hmm.
2: And then snack sa umaga, snack sa hapon, tiis ang tubig para maging 8 glasses a day.
0: Mm-hmm.
2: Ayun. During coffee break, palitan ang inumin o baguhin ang routine.
0: Mm-hmm.
2: Kapag naiinip, makinig ng musika.
0: Correct.
2: Gumawa ng gawaing bahay, mm-hmm. or pag-exercise. Kapag kasama ang barkada, sabihin lang, tumigil na ako.
0: Yeah.
2: Ayun.
1: Mm-hmm. I-inform mo sila.
0: Mm-hmm.
2: Inform. Yeah.
0: Maganda magsuot ng t-shirt no na, oh. Tumigil na ako.
1: Tumigil na ako sa likod. I-inform ko kayo.
0: Tumigil na rin kayo.
2: Ayun. Ganyan ang support.
0: Yeah.
1: Mga anak.
2: At sa mga inuman or parties, iwasan muna ang mga high risk na sitwasyon. Mm-hmm. Habang nagsisimula pa lamang tayong tumigil. Ilalani natin, dapat aware tayo sa trigger,
0: mm-hmm.
2: bago ka hilahin pabalik sa bisyo.
0: Mm-hmm.
2: Ayan, awareness.
0: Tsaka kailangan maging sensitive talaga tayo sa kasama. Labo, sa bahay, ako. Merong asthmatic dyan, katrabaho mo, buntis, mm-hmm. di ba?
1: Eh, lalo ng buntis, diba? Kung may kasama kang buntis.
0: Oo, sa loob ng sasakyan, may kasama kayo, nagsigurin ko sa papasok kayong damit, di ba, nakadikit na. So, may effect yun. Di ba yung, kumbaga, parang grabing pagsisisi later o no. Kaya, prevention is better than cure. At para ma-prevent, kailangan aware tayo.
2: Aware tayo. Mm-hmm. Tama. Tama po yan. Itong susunod na ibabahagi ko ay ang tinatawag na 5Ds,
0: mm-hmm.
2: na pinapalaganap ng DOH, CAR, para tulungan tayong tumigil.
0: Yan, sige, take
2: so,
0: note
2: ang
0: natin
2: unang D is delay.
0: Mm-hmm.
2: Ipagliban muna.
0: Mm-hmm.
2: Maghintay ng 5 to 10 minutes bago humit-hit.
0: Mm-hmm.
2: Ayun.
0: Delaying tactic.
2: Delay, opo. Pangalawa, distract.
0: Mm-hmm.
2: Ilipat ang atensyon sa paglalakad, pagliligo, paglilinis, o pakikinig ng musika. Ayan. Pangatlo, minom ng tubig. Gawing kapalit ng paghihit-hit. Pang-apat, huminga ng malalim or deep breathing.
0: Mm-hmm.
2: Dahan-dahang inhale or exhale hanggang humupa ang urge.
0: Mm. Parang relaxation technique din, mm-hmm. Doc, no?
2: Very good. Opo, relaxation technique. Mm-hmm. Breathing exercise.
0: Mm-hmm.
2: At saka ang panglima, ang panglimang D ay ang discuss. Makipag-usap kanino? Sa ating pamilya,
0: mm.
2: kaibigan, doktor,
0: yeah.
2: o sa quitline.
0: O kay Lord.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay,
1: isagunin mo kay Lord, yes. na tulungan
2: yun,
1: ka.
0: Mm-hmm.
2: Amen. Opo. Ang craving ay lilipas. Ang kalusugan, pang matagalan.
0: Mm, agree.
2: Ayun. Ma'am Awi, Ma'am Tess, itong slide na to ay very important.
0: Mm. Sige.
2: Mm-hmm. Cravings are signals, not leaders. Ang pagnanasa, manigarilyo, or mag-vape ay totoo. Ngunit hindi ito kailang sundin. Ang cravings ay nakakaramdam ng matindi at madalian.
0: Mm-hmm.
2: Pero senyales lang ito na hindi dapat, hindi ito utos.
0: Mm-hmm. Hindi ka madiktahan yan.
1: Correct.
2: Mm-hmm. So ano nangyayari kapag may craving? binabago ng nicotine addiction ang reward system ng utak. Kaya ang stress, boredom, emotion, mga gawi at impluensya ng barkada ay maaaring magpagana ng craving. Magandang balita, karamihan sa mga craving ay unti-unting nawawala sa loob lamang ng ilang minuto. Ang nararamdaman natin ay mahalaga, mahalagang sinyales. Ngunit hindi ito dapat magdikta ng ating mga desisyon.
0: Lilipas natin, din pala, Doc. Lilipas din siya. Huwag mo lang patulan.
1: Correct.
2: Maaari natin kilalanin ang mga craving nang hindi ito sinusunod. At ayon nga sa Biblia, una Korinto, G-13, walang tukso o pagsubok na nararanasan mo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tama. Tapat ang Diyos at hindi niya hahayaang masubok ka ng higit sa iyong kakayanan.
1: Yes.
2: Sa bawat tukso o pagnanasa, magbibigay siya ng paraan upang walampasan mo ito.
0: Ganda. Nag-devotion.
1: Nag-devotion ka na, Dok. Dadagdagan ko na lang mamaya. Sa Korinto din ako kukuha, Dok.
0: Sige, Dok. So yun. Ang kailangan talagang ano ang gagawin natin pag may cravings. So kasama talaga yung salita ng Diyos to really help us.
1: May nag-comment din. Na salita ng Diyos ginamit niya.
2: Amen.
0: Sige, Dok.
2: So from craving... From craving to choice, ganito ang itsura ng pagpili sa totoong buhay. So kapag may craving signal sa kaliwa, may trigger na nagdudulot ng craving. At ang craving na ito ang dapat nating sinyales para mag-pause. Hindi para kumilos ka agad. Pag-isipan muna natin ang ating gagawin and mag-pause.
0: Yeah.
2: Sa kanan, mula sa pag-pause, may mga practical tayong option na nabanggit ko kanina. Uminom ng tubig, maglakad, huminga ng malalim. Maliit na hakbang na magdadala sa atin sa mga malusog na pagpili or healthy choice. So tandaan, pansamantala lang ang craving. Makapangyarihan ang inyong desisyon. Ayun.
0: Decide to stop talaga.
2: Opo. Family as a support system. Ang pamilya ay may malaking bahagi sa tagumpay ng pagtigil. Paano sila na makakatulong? Una, hikayatin, huwag hihiyain. Sabihing, kaya mo yan, nandito kami.
0: Encouragement.
2: Yes. Pangalawa, alisin ang mga trigger. Itago o itapon ng ashtray, lighter, at vape pads. Pangatlo, sumali sa mga malusog na gawain tulad ng paglalakad, fun run, ejercicio, pagdarasal, at mga aktibidad ng pamilya. Pangapat, ipagdiwang ang mga bawat tagumpay. Isang araw, isang linggo, isang buwang walang yosi.
0: Yeah.
1: Ay, oo.
0: Yeah. Celebrate.
1: May goal ka.
0: Celebrate the wins.
1: Oo, dapat yung goal mo.
0: Milestone.
2: Opo. At ang panglima, panatilihing smoke-free ang tahanan.
0: Yeah.
2: Walang paninigarilyo or pag-vape sa loob ng bahay o sasakyan. Tandaan na isama ang pamilya sa quit plan. Tandaan natin na sila ang lakas at dahilan.
1: Oo.
2: Ayun. At kung kailangan ng karagdagang tulong, hindi tayo nag-iisa. Meron tayong quit line na pwedeng tawagan ang 1-558. Para sa mga smokers at vape users na gustong tumigil, may available na tulong gabay at suporta. So isip po natin itong number na ito. Hindi ito, hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Tumawag lang sa Quitline 1-558.
0: Sige, so you can try na po yung quit line 1-558.
1: 1-5-5-8.
0: Sige.
2: Bago tayo magtapos, linawin natin ang ilang maling akala. Mga myths and fact. Una, vape lang naman, hindi yosi. Ang totoo, ang vape ay maaari pa rin magdulot ng nicotine addiction at pinsala sa baga. Pangalawa, sa labas naman ako naninigarilyo.
0: Mm.
2: Pero ang residue ay nananatili pa rin sa damit, buhok, at sa mga kapaligiran. Pangatlo, matagal na akong nagyoyosi, wala namang nangyayari.
0: Okay,
2: ang totoo,
0: naman
2: marami sa mga ang totoo, marami sa mga sakit na dulot ng tabako ay dahang-dahang nabubuo sa paglipas ng mga taon. Yes, Ma'am Tess?
0: Parang chronic.
1: Yes.
0: Siya,
1: oo. Okay. May tanong kasi, sabi ni Melanie, bakit kaya hindi na lang iban ang sigarilyo para wala nang mabili sa tindahan?
2: Kung pwede lamang
1: kung po. Pwede lang sana,
0: bakit,
1: no?
0: Bakit nga talaga, Dok, hindi nababawal? Di ba parang yung single-use plastic?
1: Sabi niya, parang yun nga ang dapat unahin na.
0: Minsan binabawal din talaga, sabi ko, single-use plastic sa isang company, di ba? Pwede yan bigyan ng ano. Kami talaga no smoking sa company, pero meron talagang designated smoking areas.
1: Oh, may smoking pa din.
0: Designated lang, di pwede kung saan-saan.
1: Pero nakadikit na sa damit nila, di ba, Dok?
2: Opo.
0: Sige, Dok.
1: Tumabi sa'yo, ikaw na rin mayroon.
0: Yeah, kaya stop na talaga, please. Sige, Dok, mayroon pa tayong myths?
2: Yes, pang-apat, hindi ko kayang tumigil.
0: Mahirap
2: ito, pero posible. Sa tulong ng plano at ng suporta. At ang panglima, stress reliever ko ang Yossi. Sa totoo lang, ang nicotine ang nagpapalala ng dependency at nag-trigger ng cravings. Hindi lahat ng nakasanayan ay ligtas.
0: Thank you, Doc, so much.
1: Ayan,
0: take home message talaga ni Doc. Ayan, ready na yes, si Doc. Actually, yan ang hihingiin ko, Doc, kasi time check. Sige,
2: so,
0: Doc.
2: Ang take home messages natin sa mensahe natin ngayong araw ay ang tabako at vape ay patuloy pa rin pumapatay. Oo, konektado ito sa heart attack, cancer, stroke, COPD, diabetes at iba pa. Ang vape ay hindi harmless. Maaari itong magdulot ng nicotine addiction at pinsala sa baga. Ang secondhand smoke ay nakakasama sa pamilya, lalo na sa mga bata, buntis at matatanda. Ang vaping sa kabataan ay maaaring humantong sa panghabang buhay na problema sa baga at addiction. Posible ang pagtigil. Paano? Sa tulong ng pagplano, ng 5Ds, ng pamilya, sa pagkonsulta sa health professionals at very important ang pagdarasal.
0: Yeah.
1: Correct.
2: So piliin, tandaan natin ito. Piliin ang hinga, piliin ang kalusugan, piliin ang pamilya at piliin ang buhay.
0: Yeah. Thank you so much, Doc. And you can stay pa rin, Doc, for a while para sa prayer care of Ate Tess.
1: Kasi nag-devotion na kanina si Doc. Kinumplato man na, Doc. O sige po, manalangin tayo. Abba Father in Heaven, salamat po sa umagang ito. Napakaganda po ng binigay na message ni Dr. Lawrence Apilan. Lord, salamat sa eye-opener na ang mga nakikinig, ang nag-participate sa Facebook Live. Lord, tulungan niyo po sila. Kung sino man po ang may ganitong problema, salamat sa buhay ni Dr. Apilan na ginamit niyo pong instrumento para maibahagi ang kanyang expertise patungkol dito sa sigarilyo. Kung ano man po ang magiging epekto sa buhay, salamat po sa buhay niya na patuloy na ginagamit niyo po, Panginoon, para matigil na ang masasabi nating salot na ito. Salamat, Ama, na ikaw po ang aming itinataas sa umagang ito. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.
0: So, thank you so much, BRHMC. Thank you so much, Doc. At sa lahat po nakikinig ngayon, abangan nyo po kami ulit sa susunod na Sabado. Another talakayan.
1: Yes.
0: Happy lunch, everyone.
1: God bless you, Doc.
0: Kaya nga, itigil na po ang sigarilyo at huwag na rin po mag-start. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Guminhawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa CARE 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @CARE104.3.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Oras natin, alas 10:02 ng umaga.
1: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.

0: Good Navy morning, mga Koreans. Good morning, Bicolandia. Good morning, partner. Ayan. So, isang masigla at mapagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta po, mga Koreans? Naway, nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw na ito. So, narito po ang lagi naming paalala sa napakainit po na panahon. Hinihikayat po ang bawat isa na uminom ng sapat na tubig, iwasan ang matagal na pagbabad sa araw, at panatilihing presko ang katawan upang makaiwas sa heat stroke at iba pang sakit na dulot po ng matinding init. Sa kabila po ng napakainit na panahon, alalahanin po natin na ang bawat araw ay isang biyaya. Kaya naman, ipagdiwang pa rin natin ang isang ligtas, masaya at makabuluhang weekend kasama ang ating mga mahal sa buhay. Mga Koreans, sa ngalan ng aming Commander, Naval Forces Southern Luzon, Commodore Estelito B. Lagadia Jr., Philippine Navy. Ako po ang inyong lingkod, Journalist 3rd Class, Mylin M. Estaras, Philippine Navy.
1: At ako naman po si Seaman 1st Class, Sheila Macy Hernandez, Philippine Navy.
0: And welcome po sa ating programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan, at your service, Philippine Navy. Ikaw ay nakikinig sa Faris Broadcasting Company Philippines at ito po ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Mga Koreans, abangan niyo po mamayang ating talakayan ang patungkol po sa mahalagang gampanin o papel po ng isang ama, tatay na sundalo po sa paglilingkod sa kanilang pamilya at sa bayan in celebration po sa ating Father's Day. So kaya mga Koreans, stay tuned and huwag din po kalimutan i-share ang FB Live ng ating station sa Facebook, Care 104.3 The Way FM. At bago naman po tayo dumako mga Koreans, no, sa ating mga pangunahing balita, yan syempre partner.
1: Sandali muna po tayong magbalik tanaw at palalimin ang ating kaalaman. Isang makabuluhang yugto kung saan ang ating inaalala ang mahalagang pangyayari, kabayanihan at tagumpay na humubog sa kasaysayan ng ating hukbong dagat at sa buong mundo. Mga Koreans, sabay-sabay po nating tuklasin ang mga aral ng nakaraan na nagsisilbing inspirasyon at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa bayan. Kung saan hindi mawawala ang isa sa ating inaabangang bahagi ng programa, ang Today in Naval History.
2: Today in Naval History.
0: At alam nyo ba, ayan, so alam mo ba partner na ang pinakamalaking labanan ng mga aircraft carrier noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nagsimula noong Hunyo, so 19 to 20, 1944, ito ay ang labanan sa dagat ng Pilipinas o tinatawag na Battle of the Philippine Sea. So, naganap ang labanan bilang tugon po sa pananakop ng mga Amerikano sa Saipan. Pinamunuan ni Vice Admiral Mark Mitscher ang Task Force 58 ng Estados Unidos, habang si Vice Admiral Hizaburo Ozawa naman ang namuno sa puwersang Hapones. Ayon kay Admiral Zomio Tomioda ng Hapon, nakasalalay umano sa labanang ito ang kapalaran ng kanilang imperyo.
1: Sa kasagsagan naman ng digmaan partner, matagumpay na napigilan ng mga Amerikano ang apat na malaking pag-atake mula sa himpapawid ng Hapon. Dahil sa napakaraming eroplanong Hapones na kanilang naibagsak, tinawag ang pangyayaring ito na Marianas Turkey Shoot. Tinatayang mahigit 300 eroplanong pandigma ng Hapon ang nawasak, kabilang pa ang mga sasakyang panghimpapawid na winasak sa Guam. Nakatulong ng malaki sa tagumpay ng Estados Unidos ang makabagong teknolohiyang tinatawag na Radio Proximity o VT Fuses.
0: At hindi lamang yan, partner, hindi lamang mga eroplano ang nawala sa Hapon. So, lumubog rin ang kanilang mga aircraft carrier ng Shukaku at Taiho matapos tamaan ang ng mga torpedo mula sa mga submarinong Amerikano. So, kinabukasan, June 20 nung taong yon, tuluyan pong pinalubog ng mga Amerikano ang aircraft carrier ng Heyo at dalawa pang oil tanker habang umatras ang puwersang Hapones.
1: Ang labanan sa dagat ng Pilipinas ay isa sa mga pinakamahalagang tagumpay ng Estados Unidos sa Pasipiko at nagdudulot ng malaking paghina sa lakas panghimpapawid ng Hapon.
0: At yan mga Koreans, mula sa makasaysayang pagbabalik tanaw, ngayon naman po ay tumutok tayo sa napapanahong kaganapan at mahalagang balita mula sa ating hukbong dagat. So dumako na tayo sa ating pinakaabangang bahagi, ang Navy News Update.
2: Navy News and Updates.

0: Sa ulo ng ating mga balita, Naval Forces Southern Zone nakiisa sa Brigada Eskwela 2026 para sa ligtas at maayos na pagbubukas ng klase sa Albay.
1: Nab Porsol pinalakas ang kahandaan sa sakuna sa pamamagitan ng search and rescue trainings.
0: Naval Forces Southern Zone at iba pang ahensya ng pamahalaan nagkaisa para sa rehabilitasyon ng karagatan sa Bakakay, Albay.
1: Philippine Navy nagsagawa ng communication exercise kasama ang Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa Legazpi.
0: At sa mga detalye ng ating mga balita, nakiisa ang Naval Forces Southern Luzon sa isinagawang Brigada Eskwela 2026 sa iba't ibang paaralan sa Legazpi City at mga karatig bayan sa lalawigan ng Albay bilang bahagi ng kanilang patuloy na suporta sa edukasyon at pagpapaunlad ng komunidad mula ika-isa hanggang ika-anim ng Hunyo taong kasalukuyan. Nagsagawa ang mga tauhan ng Naval Forces Southern Luzon ng voluntaryong serbisyo tulad ng cleanup drive, landscaping, pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga pasilidad, pagpipintura at iba pang gawaing pangkomunidad upang matiyak na ligtas, malinis at handa ang mga paaralan para sa pagbubukas ng klase sa school year 2026 to 2027. Kabuuang 12 paaralan ang nabigyan ng suporta ng Naval Forces Southern Luzon, kabilang ang Legazpi City Science High School, San Francisco Integrated School, Legazpi City National High School, Gugon Central School, Sugod Elementary School, Bangkiruhan Elementary School, Bangkiruhan Resettlement Elementary School, Pulanggi General Comprehensive High School, Lakag National High School, Orosite School, Bitano Elementary School at Dita Elementary School. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, voluntarismo at diwa ng bayanihan, ipinakita ng aktibidad ang tunay na malasakit ng mga Pilipino sa kapwa at sa komunidad na nagpapatunay na ang sama-samang pagkilos at pananagutan ay nagdudulot ng makabuluhan at pangmatagalang ambag sa sektor ng edukasyon. Ang pakikilahok ng inyong Naval Forces Southern Luzon sa Brigada Eskwela 2026 ay sumasalamin sa patuloy na pangako ng Philippine Navy, hindi lamang sa pangangalaga ng teritoryong pandagat ng bansa, kundi maging sa pagsuporta sa mga programang nagtataguyod ng edukasyon, pagpapaunlad ng komunidad, at panlipunang responsibilidad. Nananatiling matatag ang kanilang suporta sa mga inisyatibong nag-aambag sa pag-unlad ng edukasyon, kapakanan ng pamayanan at mas maliwanag na kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
1: Samantala, pinalakas ng Naval Forces Southern Luzon ang kahandaan ng kanilang mga tauhan sa pagtugon sa kalamidad at iba pang emergency sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 2 malalaking capability enhancement training sa ilalim ng kanilang calendar year 2026 training program. Isinagawa nito lamang nakaraang buwan sa Naval Station Jose Andrada sa Rawis, Legazpi City ang 2 araw na Water Search and Rescue o WASAR Refresher Course sa pangunguna ng mga eksperto mula sa Naval Special Warfare Unit 3. Layunin itong higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga kalahok sa water rescue operations, emergency response procedures, at iba pang life-saving techniques na mahalaga sa panahon ng maritime incidents at kalamidad. Samantala, isinagawa naman noong nakaraang linggo sa BFP Region 5 Special Rescue Force Facility sa Kawakawa, Tuburan, Ligao City ang 3 araw na Basic Rope Rescue Technique Training. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Region 5 Special Rescue Force upang sanayin ang mga kalahok sa rope rescue operations. Tamang paghawak sa mga biktima at mga safety protocols sa pagtugon sa mga emergency sa lupa. Kabilang sa mga lumahok sa pagsasanay, ang mga miyembro ng Search, Rescue, and Retrieval Teams ng Headquarters Naval Forces Southern Luzon at Naval Installation and Facilities Southern Luzon, kasama ang mga kinatawan mula sa Regional Maritime Unit 5 at Police Regional Office 5. Ang kanilang pakikilahok ay higit na nagpapatibay sa koordinasyon, kooperasyon at pagkakaisa ng iba't ibang ahensya sa pagtugon sa mga emergency at kalamidad. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, patuloy na pinauunlad ng Naval Forces Southern Luzon ang kakayahan nitong magbigay ng maagap, epektibo at maayos na tulong sa panahon ng sakuna, emergency at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Higit sa lahat, ipinapakita nito ang mga matatag na dedikasyon ng pamunuan na mapanatili ang isang mahusay, handa at mabilis tumugong pwersa na nakatuon sa pagliligtas ng buhay, pangangalaga sa mga komunidad at pagsuporta sa mga hakbangin para sa katatagan laban sa kalamidad sa buong Southern Luzon.
0: Samantala, nagpulong at nagsagawa ng ugnayan ang Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa rehiyon ng Bicol bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pangangalaga at rehabilitasyon ng yamang dagat sa Bacacay Albay. Layunin ng inisyatibong ito na suportahan ang rehabilitasyon at pangangalaga ng ating marine ecosystem sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga artipisyal na corals na magsisilbing tahanan at kanlungan ng iba't ibang uri ng yamang dagat. Inaasahan ding magpapalakas nito ang coral recruitment, mapapayabong ang marine biodiversity at makapagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa kabuhayan ng mga mangingisda at mga komunidad na umaasa sa biyaya ng karagatan. Ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng matatag na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na stakeholder sa pagsusulong ng mga programang naglalayong protektahan, pangalagaan at pagyamanin ang ating likas na yaman para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon.
1: Matagumpay na nagsagawa ng system check at joint interoperability communication exercise o COMEX ang mga piloto at crew ng NV-393 loob ng Area of Responsibility ng Naval Forces Southern Luzon nito lamang ika-6 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kabilang sa mga lumahok sa pagsasanay, ang iba't ibang himpapawid at pandagat na asset ng Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Coast Guard, kabilang ang BRP Miguel Malvar, FFG Sir 6 at BRP Gabriela Silang, layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang koordinasyon at komunikasyon ng mga pwersang nagpapatupad ng seguridad sa karagatan sa katubigan ng Southern Luzon. Ang interoperability sa pagitan ng mga barko at sasakyang panghimpapawid ay tumutukoy sa kakayahan ng iba't ibang platformang pandagat at panghimpapawid na makikipag-ugnayan at magsagawa ng magkakaugnay na misyon. Sa pamamagitan nito, napapahusay ang kakayahan at pagiging epektibo ng bawat unit upang kumilos bilang isang nagkakaisang pwersa sa mga operasyong pang-combatman o sa mga gawain ng humanitarian assistance and disaster response. Ipinapakita ng matagumpay na pagsasanay ang matatag na pangako ng Naval Forces Southern Luzon at ng mga katuwang nitong unit sa pagpapanatili ng maritime domain awareness, pagpapalakas ng interoperability at patuloy na pangangalaga sa teritorial na karagatan ng bansa.
0: At dyan po nagtatapos mga Koreans ang ating mga balita mula sa inyong Philippine Navy dito sa Southern Luzon at mula sa Philippine Navy kasama ang bunghani ng Armed Forces of the Philippines. Mga balitang sumasalamin sa ating patuloy na pagtupad sa tungkulin para sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran ng ating bayan. Ayan po mga Koreans, ano, antabayan po ninyo na susunod na po ang ating makabuluhang talakayan patungkol po sa mahalagang gampanin ng isang tatay, isang ama na bilang sundalo po, ano, sa paglilingkod sa kanilang pamilya at sa bayan in celebration po sa ating Father's Day. Antabayanin niyo po mamaya ang ating guest, talaga namang mula pa po ito sa ano, alam mo ba partner, Kamsur ba yung nabuwa?
1: Apo.
0: Kamsur yes. Yung nabuwa. So hindi ko napapatagalin pa. Maya-maya po ay inyo pong maantabayanan ng aming guest. So, ngunit bago po iyan, sandali muna tayong mag-relax at damhin ang musika na tiyak magbibigay inspirasyon at sigla sa ating umaga. Ating pong pakinggan ang napakangandang musika mula kay Commander Lady Chatterley Sumbiling Philippine Navy, West Philippine Sea, Akin Ka.

0: Welcome back po sa ating programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan ng inyong Philippine Navy. Ayan, batiin muna natin partner ang ating mga masusugid na taga Antabay at tapat po na tagapakinig ng nawalang sawang sumusuporta at nakikinig sa ating programa. Ayan, binabati po natin ang mga nasa Facebook Live. Ayan, so ang ating diplomatikong mandaragat kay Sir Harry, kay Sir Arasad. Ayan, sa ating mga tropa dyan, kay Roland Del Aire, and watching from PS 41, ayan, sabi niya, shout out kay Sir Ace Legrive, and then kay Ma'am Anna, ayan, hindi ko masyado na baliktad kasi yung pangalan partner. Pero sa lahat po ng ating nakatutokbo via FB Live, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsusuporta sa ating programa. Isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pakikiisa at pagbibigay lakas sa ating himpilan. Kayo po ang inspirasyon kung bakit patuloy nating inihahatid ang tama, napapanahon at makabuluhang impormasyon para sa ating komunidad. Sa ating mga mandaragat na nasa laot na sa ating mga kasamahan, sa iba't ibang unit, sa ating mga pamilya at sa lahat ng Koreans dito sa Bicolandia at maging sa iba pang panig ng bansa, maraming salamat po. Alam mo partner, no, tunay ngang mas masigla ang ating programa dahil sa kanilang walang sawang suporta at pakikinig. Kaya naman, dumako po tayo sa ating segment na At Your Service, Philippine Navy.
1: Yan partner. Ngayon ay
2: At Your Service, Philippine Navy.
1: Ngayon partner, ating bibigyang pugay ang isang natatanging ama na hindi lamang nagsisilbi sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa ating bayan. Bilang isang sundalo at isang ama, ipinapakita niya ang tunay na kahulugan ng katapangan, sakripisyo at pagmamahal. Isang karangalan po sa atin makasama at makapanayam ang ating pangunahing pandangal na si Lieutenant Alvin J. Mamansag, Philippine Navy, ang commanding officer ng CMU Southern Luzon na nagsisilbing inspirasyon sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan sa serbisyo at sa ating komunidad. A good Navy morning, sir.
0: Ayan, bigyan natin ng ano. Alam mo ba, partner, first time na dati nag-host si sir, ngayon siya na yung guest natin for today. So, sir, greetings po muna sa ating mga viewers.
3: Promotion ba ito? Dahil naging guest na lang ako. Ano? Anyway, magandang araw at happy weekend po sa lahat. At maraming salamat sa pagkakataong makapagbahagi ng mga sana makabuluhan, no, makabuluhang talakayan na ito kaugnay sa pagdiriwang ng Father's Day, yung araw ng mga ama, no, bilang isang Navy officer na isang asawa, isang ama ng aking mga anak, malaking karangalan po ang maibahagi ang aking karanasan, no, bilang isang padre de pamilya at isang lingkod bayan. So, thank you very much.
0: Ayan, maraming salamat din, sir, sa inyong pagpapaunlak sa amin. Alam mo, partner, no, nasa bakasyon pa si sir, pero dahil sa tawag ng tungkulin,
3: kaya siya napabiyahe
0: from Kamsur papunta dito. Ayan, sir, oras na naman para sa ating segment na magbibigay kaalaman at impormasyon sa pamamagitan na ating talakayan. Kaya naman, simulan na natin, partner.
3: Okay, so, sige.
0: Ayan, sir, so itong unang katanungan ko, bilang isang ama at kasapi ng sandatahang lakas ng Pilipinas, paano po ninyo nababalanse ang inyong tungkulin sa pamilya at ang inyong responsibilidad sa paglilingkod sa bayan?
3: Ayan, no, grabe. Bilang isang ama, no, at isang Philippine Navy officer, masasabi kong hindi madali, no, hindi madali ang pagbabalanse ng tungkulin sa ating serbisyo at syempre sa pamilya, no. Ngunit, no, sa tulong ng disiplina, no, natutunan natin 'yan.
0: Yes.
3: At suporta ng aking asawa at mga anak, nagiging mas magaan ang lahat, no. Syempre na, no, pag nagtutulungan lagi, no, ang isang pamilya, ayan, nagiging mas magaan yung ating samahan, syempre.
0: Yes, sure.
3: Sa loob ng tahanan, no. Kapag nasa bahay ako, syempre sinisikap kong maging present, no, hindi lang physically, mentally, but kundi pati na rin yung emotionally, no? Dapat nakikinig tayo sa ating mga, sa ating asawa. Syempre dapat ay nakikipaglaro din tayo at nakikipag-usap sa ating mga anak. Syempre para ma yung ano, kumbaga napapanatili natin yung connection natin sa kanila.
0: Yung bind.
3: So, ito naman pagka sa trabaho naman, dala ko ang syempre ang inspirasyon na nadala or na binibigay ng aking pamilya para mas pagbutihin ko pa ang ating pagsisilbi sa ating organisasyon at sa ating bayan. So, yun.
0: Ayan. So, alam mo, partner, no, na-mention...
3: Seryoso ba?
0: Oo, na-mention ni Sir kanina na disiplina. Mm-hmm. Yun yung kanyang kumbaga, bit-bit or sandata. So, when it comes to disiplina naman talaga, no, partner, dyan pumapasok yung kung paano niya minamanage yung time.
3: Yes,
0: yung, yeah, diba, sir? Ganun siya. Time, yung time niya sa pamilya niya, sa trabaho niya, at the same time, syempre, doon umiikot lagi yung kanyang tawag dito, paano niya i-handle bilang isang tatay yung responsibilidad niya sa kanyang pamilya at sa kanyang trabaho.
1: Tama, partner. So, ang pangalawa naming tanong, sir, ano kaya ang pinakamahalagang hamon na inyong nararanasan bilang isang military father, lalo na kapag kayo ay naatasan sa malalayong lugar o matagal na naiiwalay sa inyong pamilya?
3: Siguro yung ano, ito siguro common naman siguro ito,
0: yes,
3: sa sundalo. So, pero sa tingin ko, ito pa rin yun. Yung pag nalalayo ka sa pamilya mo, no? Minsan hindi ka nakaka-attend sa mga special occasions.
0: Yun,
3: diba?
0: Yun,
3: birthdays,
0: yun.
3: Mga ganun. Anniversaries. Mga activities sa schools. So, yun yung mga araw na kailangan yung ano, yung mga
0: yung presence. Yes, sir.
3: So, napaka ano nun, very, kumbaga, mabigat, no? Nahamon sa'yo. Kailangan mong tiisin yun. So, tulad na lang ano, Maylin and Sheila nung,
0: yes po,
3: nag-schooling ako last year. So, 3 months yun na halos hindi makauwi talaga sa bahay. So mahirap. Pero bilang ama, no? Bilang ama, dapat nating maipaliwanag sa ating mga, sa ating asawa, sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa iyon. At dapat nilang maintindihan na parte 'yon ng ating trabaho, syempre, at ng pagtupad ng ating mga tungkuling sinumpaan, no, sa ating watawat at sa ating bansa.
0: Ayun. So na ano ni sir, na mahirap talaga lalo na kapag hindi kayo parehas or parehas ng trabaho na na pinanggalingan. Tulad kung halimbawa ang asawa, tulad ni sir, ang asawa ni sir
3: civilian.
0: Mm-hmm. So mahirap kung ipapaliwanag mo sa kanya ng maayos, mas maiintindihan. So yun yung ano, parang kailangan mo talaga ng ano tawag dito, i-instill dun sa asawa, lalo na sa mga sa civilian nating asawa, na kailangan maunawaan nila kung ano yung part ng trabaho natin.
3: At sa tingin ko nga, hanggang ngayon, nag-a-adjust pa rin yung asawa ko eh. Matagal na kaming kasal.
0: Ilang years na, sir?
3: Nako, parang delikado yata tayo dito. Sa tagal ng aming pagsasama, mga 7 years na.
0: Yes, no, po.
3: Sa tingin ko, nag-a-adjust pa rin siya.
0: Until now, sir.
3: Sa trabaho ko, no?
0: Oh,
3: may
0: po.
3: Mga bagay kasi tayo na hindi naman pwedeng sabihin lagi. Meron din mga dapat na ipaliwanag pero hindi natin na ipapaliwanag,
0: yes,
3: ng maayos.
0: Po.
3: Pero, sa pag tawag nito, na nawawala ako eh.
0: Yung paunti-unti na,
3: yan, tama,
0: na paunti-unti
3: sa
0: na
3: paunti-unti nating pagbibigay ng mga explanation din sa ating asawa ay siguro, no?
0: Nakukoop up na nila yun, sir.
3: Pero yun, ang ano ko sa kanya is nag-a-adjust pa rin siya sa
0: until now,
3: sa,
0: sir.
3: Sa aking trabaho.
0: Yes,
3: yun.
0: Po.
3: Pati siguro yung mga anak ko.
0: Yes, oh. may mga instances talaga na ganun, sir, na parang sino po dapat ang mauuna? Mm-hmm. Diba? May mantra nga tayo, dati po, may mantra po dyan na yung family first, mission first, family always, God above all. So, dun po sa tatlo na yon, lahat kailangan priority. Mm-hmm. So, alin ang dapat? Alin, yeah. Si ano ang dapat unahin?
3: Minsan, nakipag-agawan pa sa oras, di ba? Yung yes. Parang ganun.
0: Oo, may mga instances na, magpapeschedule na ba ako sa'yo? Papa-appointment na ba? Parang may mga ganung instances,
3: parang
0: no, sir?
3: Parang kailangan pa ipagpaalam kung pwede ka bang ganito?
0: Pwede ba? Pag-date muna tayo? Sama mo, parang ganun eh. May mga instances na ganun. Pero, sa ating mga, sa mga sibilyan na asawa ng mga sundalo, mapababae man po or mapalalaki, yun po yung kailangan, pag-uusap para maunawaan ng bawat isa kung ano po yung dapat na i-adjust, ano po yung dapat na gawin ng isang may asawang men in uniform. Mm-hmm. So, sa inyong karanasan, sir, paano po naaapektuhan ng military service ang relasyon ng isang ama sa kanyang mga anak at asawa? At paano po ito maaaring mapanatiling matatag?
3: Para sa akin siguro, may epekto talaga ang military service dahil may mga panahong malayo ka at limitado ang oras. No? Pero naniniwala ako na ang relasyon ay napapatatag sa pamamagitan ng open communication talaga, trust, and understanding. No? Sa aming mag-asawa, mahalaga ang respeto sa bawat isa at syempre teamwork. No? Sa aking mga anak, mahalaga na maramdaman nila na kahit busy ako bilang tatay nila at nagtatrabaho sa Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines, mahalaga na maramdaman nila na iniisip namin mag-asawa sila, no? So kahit simpleng tawag lang, simpleng video call or mensahe ay malaking bagay na iyon para mapanatili yung aming connection sa bawat isa, kasi relasyon ito eh. Yes, kaya please. Para mapanatili yung relasyon, so kailangan yon, open communication, pagtitiwala, at syempre yung pag-iintindihan.
0: Yes. So may mga instances ba, sir, na halimbawa yung anak nyo po, para may mga question sila na, bakit daddy, yung iba doon sa school, ando naman yung parents, available naman, bakit sa akin si mommy lang? Mm-hmm. May mga ganong tanong. So ano po yung minsan kalimitan na sinasabi nyo po sa anak ninyo, sir?
3: Well, ang pag may tanong na ganyan, si Sinigo, yung ang panganay, yes, ko, po. Grade 2 na. Sabi niya, ba't wala si daddy nung graduation? So sinasabi na lang, pinapasabi ko na lang sa misis, kay misis na syempre nagtatrabaho tayo para sa kinabukasan nila.
0: Yes,
3: so
0: po,
3: kaya sila nag-aaral dahil nagtatrabaho ang tatay mo. So ganun lang. So totoo lang sa mga sinasabi.
0: Yes po. So okay, partner.
1: Ano naman, sir, ang papel ng suporta mula sa pamilya sa tagumpay at pagiging epektibo ng isang military father sa kanyang tungkulin sa sandatahang lakas?
3: So napakalaki ng papel ng pamilya, no? Sila ang yung sabi ko nga kanina, sila yung nagiging inspirasyon ng isang sundalo, sila yung nagiging lakas,
0: yes,
3: at sila rin yung pahinga.

0: bing dahilan kung bakit mas pinagbubutihan ko ang aking trabaho, dahil para sa akin ang bawat serbisyo sa bayan ay para rin sa kaligtasan at kinabukasan ng aking ng aking pamilya.
1: Yun. So, na-mention ni Sir kanina na yung pamilya, yun yung lakas. So, minsan may mga instances din na yun din minsan ang na-mention din kanina ni Sir na yun yung pahinga. Pero minsan nagiging kahinaan din natin bilang isang nasa serbisyo, lalo na't nasa malayo tayo, malayong lugar, and then hindi mo alam, meron palang sakit ang anak mo. So may mga instances na ganun. Pero dahil sa mga katuwang natin sa buhay, sila po yung parang tumatayo in behalf na nasa trabaho. Lalo na si Sir, in behalf na nasa trabaho. Si Ma'am yung tumatayo na nanay at tatay at nagpapaliwanag kung anong, kung bakit malayo.
0: Oo, kaya sobrang na-appreciate ko talaga yung asawa ko.
1: Oh, yes,
0: dahil siya yung ano, ang pinakaunang suporta,
1: yes. No?
0: Pinakaunang suporta ko sa pagpapamilya, no? Siya yung kumbaga nag-aalaga.
1: Yes.
0: Hindi lang kumbaga, tiyaga talaga yung nag-aalaga sa aking
1: sa aming mga anak. Grabing pagtiyaga din po, ano?
0: Kaya sobrang pasasalamat ko talaga sa kanya.
1: Okay. So ayan, so sa panahon po sir na ng mga operasyon or deployment, emergency response mission, paano po ninyo pinapanatili yung komunikasyon or at emotional na connection sa inyong pamilya?
0: Ginagamit namin ang anumang pagkakataon syempre para makapag communicate, no, makapag-ugnayan sa bawat isa. So tawag, yung sinabi ko nina, tawag,
1: yes,
0: video
1: po,
0: calls, text messages, or simpleng update kung okay ba ang situation.
1: Opo.
0: Ganon. Minsan, syempre, maikli lang ang oras kasi nga busy. Pero mas mahalaga or mahalaga ang mensahe na syempre updates.
1: Yes po.
0: Diba, no?
1: Kasi
0: okay ako. Mami, okay ako. Okay naman kami dito. Para naman syempre peace of mind na rin sa kanya.
1: Yes,
0: no? Nakarating na kami, Mami.
1: A simple update, mas maganda, ikakagaan yun ng loob.
0: Oo, nandito na kami, nakarating na kami, ligtas, safe. Siyempre, huwag mong kalimutan, mahal ko kayo.
1: Yes,
0: ganun ba?
1: A simple like that, sir.
0: A simple like that. I miss you, na-miss ko na kayo. Kahit kanina pa lang naman umaalis.
1: Oo,
0: nag-isa. Yung mga ganun, no? Siyempre, kapag may pagkakataon naman, pag may pagkakataon, umuwi talaga. So, bumabawi naman ako. Ano, binibigyan ko sila ng quality time.
1: Yes,
0: no?
1: Po.
0: Namamasyal, siyempre. So, para sa akin, hindi palaging sa haba ng oras ang basihan ng pagbibigay ng atensyon sa ating pamilya, kundi kung paano mo ginugugol ang oras mo nakasama sila. So, yun.
1: Yun. So, talagang napakahalaga ng open communication. So, hindi basta-basta na, bukas na, may mission kami, ikaw na bahala dyan. Yung talagang kailangan, mami, mag-mission kami bukas. So, ikaw nang bahala sa mga bata. May mga ganong instances na kailangan ipaliwanag na huwag kang mag-alala, safe kami. Mm-hmm. At makakauwi kami ng safe pa rin.
0: Alam mo ba, minsan nag-away na kami niyan.
1: Kasi,
0: siyempre, pag busy ka sa
1: Sa trabaho,
0: nakakalimutan
1: mo maiwasan
0: mag-message. So, kung yung siguro, yung asawa ko is, kung paranoid siya, mag-iisip-isip na siya na kung ano. Minsan, napagalitan niya ako hindi lang ako nag-text. Nasaan na kayo? Siya na nag-text sa akin. So, pasensya na lang. naging busy. So, importante talaga 'yon.
1: Yung
0: para
1: update, sir. Yung update.
0: Kasi
1: from
0: yung mga
1: time
0: misis
1: time
0: natin, iniisip talaga yung kung ano na bang kalagayan natin. Siyempre. No?
1: So, alam naman niya na isa sa mga, yan, sa, kay, alam mo, partner, no, same ng situation kay sir. Si sir ang asawa ay civilian. Si partner naman ay
0: civilian
1: pero lalaki. Mm-hmm. So, syempre, nag-worried siya kasi siya civilian na lalaki. Ang asawa niya ay sundalong babae. So, may mga instances na kailangan din, kumain ka na ba? San kayo papunta? May mga ganun. Mm-hmm. Pero, dahil sa update,

0: na na-mention ni Sir kanina, yun yung pinakamahalaga. Open communication, doon magkakaroon ng pag-uunawaan at pagkakaintindihan sa, mm-hmm. sa magkarelasyon, sabi nga ni Sir kanina.
1: Yan, Sir. Paano nyo naman po, Sir, pinapakita sa inyong mga anak ang kahalagahan ng disiplina, integridad, at pagmamahal sa bayan ng inyong natutuhan sa military service?
2: Okay. So, ipinapakita ko ito hindi lang sa salita, syempre pati na rin sa gawa. At the early stage, kasi yung mga anak ko is mga bata pa. Yung panganay is 6 years old, and syempre yes, yung bunso ko is 3 years old pa lang. So, sa bahay, simple lang. Tinuturuan naming mag-asawa ang aming mga anak maging magalang, syempre. Maging responsable, masipag, at syempre honest, no? Ipinapaliwanag ko rin sa kanila na ang pagmamahal sa bayan ay nagsisimula sa simpleng bagay. Syempre, pagsunod sa tama, no?
0: Yes po.
2: Paggalang sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, at pagiging mabuting mamamayan. Bilang ama, gusto kong makita nila na ang pagiging disiplinado ay may integridad, at may integridad ay hindi lang pang uniforme, no? Hindi lang pang sundalo. Kundi dapat dalhin natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa pang-araw-araw na gawain. So, yun.
0: Ayan, sir. So, ano naman po, sir, yung mga sakripisyong ginagawa ng isang tatay na sundalo, military fathers, at kanilang mga pamilya na kadalasang hindi po nakikita o napapansin, lalo na po sa publiko?
2: Siguro, isa na dyan yung, syempre, yung mahabang panahon na pagkakalayo siguro sa pamilya. Lalo na yung mga Navy personnel natin na nasa gitna ng karagatan.
0: Yes po.
2: At nagbabantay ng ating karagatang teritoryo sa West Philippines, no? Hindi yan talaga sila nakakauwi, no? Syempre, mga okasyon na hindi nadadaluhan, so nasabi ko na rin
0: yes,
2: kanina.
0: Po.
2: Mga gabing may pangamba ang pamilya habang nasa duty yung kanilang tatay,
0: yes,
2: at ang emotional na bigat ng pagiging malayo sa isa't isa. Hindi lang ang military father ang nagsasakripisyo,
0: yes,
2: dito, no? Kasama rin ang asawa na nagiging matatag sa buhay, at ang mga anak na kailangang umunawa kahit minsan ay hindi nila lubos maintindihan kung bakit wala si tatay, si daddy, no? Kaya para sa akin, ang pamilya ng sundalo ay bahagi rin ng serbisyo sa bayan, no?
0: Yes po.
2: Meron akong dati na attenda na mass, yung misa, no? Yung kanyang sermon.
0: Yes.
2: Narinig ko lang, no? magpasalamat daw ay yung mga asawa sa kanilang sundalo, kasi military priest yung ano, eh.
0: Yes po.
2: Oo, yung misa niya ay magpasalamat daw yung mga asawa sa kanilang asawang sundalo, dahil blessing daw ito.
0: Yes.
2: Dahil yung pagsisilbi daw sa bayan ay ibinigay ng Panginoon para sa isang tao upang makapaglingkod sa kanya. So I am very proud, no, na sa paglilingkod ko sa bayan ay at the same time nakakapaglingkod na rin ako sa Diyos.
0: Yes, so yun yung naging calling natin, mm-hmm. Sir.
1: Paano nyo naman, sir, inilalarawan ang kahalagahan ng pagiging ama sa konteksto ng military service, at paano ito nakakatulong sa inyong pagiging leader at lingkod bayan?
2: Sa pagiging ama ay pagiging ama ay nagtuturo ng malasakit, no? Pasensya, responsibilidad, at tunay na pagmamahal. Sa military service, mahalaga ang pagiging leader na hindi lang marunong mag-utos, no? Baka sabihin niyo pala nang utos, no? kundi marunong din umunawa at
0: yes,
2: mag-alaga sa kanyang mga taong nasasakupan, di ba? So bilang ama, mas naintindihan ko ang halaga ng proteksyon, seguridad, at kapayapaan. Kapag naglilingkod tayo, hindi lang nakikita ang trabaho natin bilang isang tungkulin, kundi bilang paraan para mapangalagaan ang mga pamilyang Pilipino. Yes. No?
0: So, eto po sir. Sa inyong pong pananaw, paano po dapat kilalanin at pahalagahan ng lipunan ang mga military fathers na araw-araw po nagsasakripisyo upang mapangalagaan po ang kapwa at ang kanyang pamilya at ang bansa?
2: Grabe ang...
0: So, tatlo. kapwa, pamilya at ang bansa.
2: So, siguro para sa akin, sapat nang maramdaman ng mga military fathers na maunawaan at pinahahalagahan ng lipunan ang kanilang mga sakripisyo.
0: Yes,
2: so, yun, di ba? Hindi naman laging kailangan ng mga parangal. Hindi naman natin kailangan yan. Dumarating na lang yan nang hindi natin nasan. Minsan, isang simpleng pasasalamat lamang at respeto ang napakalaking bagay na para sa atin, mga yes, sundalo. No? Mahalaga rin kilalanin hindi lamang ang mga nasa serbisyo, kundi pati na ang kanilang pamilya na tahimik na sumusuporta sa likod ng bawat misyon or trabaho ng mga kasundaluhang, mga sundalong tatay.
0: Yes.
2: Ang kanilang sakripisyo ay bahagi ng mas malaking layunin, ang kapayapaan, seguridad, at syempre ang kabutihan para sa bayan. So,
0: ayan. So, pinakahuli na to, partner.
1: Last
0: ayan.
1: Question na, sir.
0: Last question na tayo, sir.
1: Sa pagdiriwang, sir, ng Father's Day, anong mensahe ang nais ninyong iparating sa mga kapwa military fathers na patuloy na nagsisilbi sa bansa habang ginagampanan din ang kanilang tungkulin sa pamilya?
2: Sa aking mga kapwa military fathers, saludo. Ano? Saludong-saludo ako sa inyo. Hindi madali ang ating tungkulin, pero napakahalaga ng ating ginagampanang bilang ama at lingkod bayan. Patuloy tayong maging matatag, responsable at mapagmahal sa ating pamilya. Huwag nating kalimutan na ang ating mga anak at asawa ang ating inspirasyon sa bawat misyon na ating ginagawa. So, Happy Father's Day sa lahat ng ama sa uniform service.
0: Yes.
2: Ang inyong sakripisyo ay mahalaga at ang inyong pagmamahal sa pamilya at bayan ay tunay nakahanga-hanga.
0: Ayan, mula dito sa ating studio partner, no, binabati natin, lalo na kay sir, sa ating guest. Happy Father's Day, sir. Although tomorrow pa ang Father's Day. Kaya tinapat talagang linggo para kasama din ang ating pamilya. So, sa ating mga father po na nasa malalayong lugar, lalo na na-mention ni sir na nasa Laot po, ayan.
2: Mm-hmm. Sa so, West Philippines.
0: Yes, so... West Philippines. So,
2: at kung saan saan bahagi ng ating karagatang yes ng po, Pilipinas. Sure. Ano?
0: Yeah, so, Happy Father's Day po sa lahat. And ayan po ang ating naging talakayan ngayong umaga. At bago naman po magtapos ang ating programa, atin po munang balikatin ang Safety Quote for the Week.
3: Leadership Quote.
0: Safety Quote for the Week. Safety saves sickness, suffering, and sadness by Naval Safety Office. Ang kasabihang ito ay nagbibigay diin sa napakahalagang papel ng kaligtasan sa pagpapanatili ng kalusugan, kapakanan, at kaligayahan ng bawat individual. So ipinapakita nito na ang pagsunod sa mga pamantayan at alituntunin sa kaligtasan ay nakatutulong upang maiwasan po ang aksidente, pinsala, at sakit na maaaring magdulot ng matinding paghihirap, hindi lamang po sa mismong biktima, kundi pati na rin sa kanyang pamilya, kasamahan, at organisasyon. So, anumang pong lugar ng trabaho, lalo na sa mga organisasyong may mataas na panganib tulad po ng sa military at sa maritime operation, ang pagiging mapagmatsyag at responsable sa kaligtasan ay nagliligtas po ng buhay at nagpapanatili ng kahandaan ng bawat tauhan upang magampanan po ang kanilang tungkulin ng epektibo.
1: At para naman po sa lahat ng ating mga clients, narito ang ating leadership quote for the week mula sa inyong Philippine Navy.
3: Music.
4: Safety reminders from the Philippine Navy. Safe seas, safe lives.
1: Leadership Code. Effective warfighting at sea requires a highly disciplined and mission-oriented mindset built on teamwork, camaraderie, and above all, the strong leadership of the skipper by Commodore Lude I. Lincuna, Philippine Navy, Commander, Littoral Combat Force. Ipinapahiwatig nito na ang tagumpay ng isang barkong pandigma sa dagat ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng mga armas o modernong kagamitan, kundi higit sa lahat sa kalidad ng mga taong nagpapatakbo nito. Ang mataas na antas ng disiplina at malinaw na pagtugon sa misyon ay nasisiguro na ang bawat mandaragat ay kumikilos ng may pananagutan at dedikasyon sa pagtupad ng tungkulin. Kasabay nito, ang pagtutulungan at pagkakapatiran sa loob ng barko ay nagpapatibay ng tiwala, pagkakaisa at kahandaan ng buong tripulante sa anumang hamon. Higit sa lahat, binibigyang diin ng sipi ng mahalagang papel ng skipper o commanding officer bilang leader na nagbibigay ng direksyon, inspirasyon at wastong pagpapasya upang magabayan ang kanyang mga tauhan tungo sa matagumpay na pagtupad ng misyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng pahayag na ang epektibong pakikidigma sa dagat ay bunga ng disiplinadong tauhan, matatag na samahan at mahusay na pamumuno.
0: At iyan po, partner, sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong araw, nawa po ay naipabatid namin ang kahalagahan at mas napalawak po ang ating pag-unawa sa mahalagang gampanin ng ating mga military father na matapat po na naglilingkod sa kanilang pamilya habang tinutupad ang kanilang tungkulin sa bayan. Ayan, partner, no? So bago tayo magtapos, nagpapasalamat po kami kay Lieutenant Alvin J. Mamansag, Philippine Navy, sa aming commanding officer na talaga naman pong pumunta talaga siya dito sa atin kasi alam mo yung partner na kahit sabi ko nga kanina nasa vacation siya pero one call away si sir eh. Sir, kayo po ang magiging guest, sabi niya. Okay, sabi niya ganun. Ang bilis. So, thank you very much, sir. Happy Father's Day. At sa lahat naman po ng mga fathers, binabati ko rin po ang aking asawa kay PT Officer 3rd Class Burhel B. Bismonte, Philippine Navy ng PS 31. Happy Father's Day. At ikaw naman, partner.
1: Binabati ko rin po ang aking asawa. Kahit hindi po siya sandala, si William lang po. Happy Father's Day na lang din po sa aking asawa.
0: Ayan. So, sobrang bilis ng ating oras, no? At maraming salamat po sa ating mga tagapanood, sa inyong pakikinig at walang sawang suporta. Ang inyong tiwala ang patuloy na nagbibigay inspirasyon upang maghatid kami ng makabuluhang serbisyo at syempre sa lahat po ng sumusuporta ng ating programa. Maraming salamat sa pakikinig at samahan nyo kami muli sa susunod na edisyon ng ating programa. At of course, pasalamatan din natin, partner, ang leadership of FABC Bicol Station 104.3 The Way FM, kay Ma'am Yvette Pau, kay Ma'am Mel, at ang ating kasama sa technical staff, kay Sir Mon. Ayan. So, God bless everyone and take care always. So, muli po ako po ang inyong lingkod, Journalist 3rd Class, Mylena Misteras, Philippine Navy. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta, pakikiisa at kooperasyon sa ating programa.
1: At ako naman po, si Seaman 1st Class, Sheila Macy Hernandez, Philippine Navy.
0: At magkita-kita po tayong muli dito sa ating himpilan, FABC Bicol Station 104.3 The Way FM, sa inyong programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan at Your Service, Philippine Navy.

The G Stories with the Double G Teachers, Jemar and Gretchen Nokos, mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.

We are your teacher tandem on the radio. Your double G, Great Chen Nokos, and sa ngalan po ni Sir Jemar Nokos na may importanteng call-up lang po ngayon. Yan. Ay makakasama niyo po ako sa isang oras na pag-uusap sa buhay-buhay nating mga guro. At syempre, we are your classroom in the airwaves, mga ka-Team G. Kaya, check of attendance na tayo. Checking of attendance na tayo, mga ka-Team G. Kamusta po kayong lahat dyan sa inyong mga tahanan, sa mga kaibigang guro, no? Na nagtitake ng kanilang rest because it's a weekend. And of course, napakaganda ng weather para sa ating mga household chores, mga ka-Team G. At syempre, para mamayang hapon, ano, we can also spend a meaningful day because it's Saturday with our family. At sa ating mga ka-Team G sa radyo at maging na po sa social media, kayo po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company in the Bicol Region, KR 104.3 The Way FM, Legazpi City. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid na guro at good morning din po, no, sa mga guro dyan sa San Agustin Integrated School, Libon Albay. Yan. Bakit? Dahil ang ating makakasamang guro ay mula po dyan sa inyong paaralan. Yes, dahil this morning, mga ka-Team G, we will talk about AI. Yes, AI. AI Enhanced Math Classroom. Yan po ang ating topic this morning, mga ka-Team G. At dahil po yan, ano, sa ipinalabas na nga na DepEd memo regarding po, no, sa mga guidelines pagdating sa paggamit ng AI sa mga paaralan. Ako, kaya mga ka-Team G, ikaw ay sumabay-bay na. Kumbaga, huwag nang bibitiw, no? At maki-join na sa atin online. Chikahan bilang mga guro, no? At ikaw, kung ikaw naman ay isang estudyante, for sure ay makakatulong din ito sa iyo. And if you are a parent, ikaw ay nagmamatsyag, nagbabantay sa education, syempre lagi ng ating mga anak. Ito din po ay isang programa para po makatulong sa inyo. Samantala, ngayong umaga ay let's inspire each other with a beautiful quote. And this quote is from George Kauros. Technology will not replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformational. Yan. Ang teknolohiya ay nasa atin na, no? Matagal ng panahon. And today, we are facing the challenges and development of artificial intelligence. Marami nagtatanong, is this a way to change human or teachers in the classroom? Well, eto nga po ang challenge sa atin, ano? To use technology to be great teachers, not for teachers to be replaced by technology. And I believe, no, hindi naman mangyayari na mapalitan ang isang guro ng AI sa kanyang classroom. But this could help us to enhance our teaching experiences inside the classroom. Well, ang challenge sa atin ngayong umaga sa ating classroom, mga ka-Team G, ay isang guro, no, ang in-integrate ang artificial intelligence sa kanyang pagtuturo bilang isang math teacher. Yan at ang iba pa mamaya po sa ating pag-uusap. Samantala, narito ang isang awitin na magpapaalala sa atin na ang math ay hindi kaaway ng mga estudyante. Ito ay isang subject na tunay ngang developing our critical thinking sa mga estudyante man o sa mga guro. Narito ang awiting Matt Dali.

0: And sabi niya, "Ma'am, ikaw ba yung ano, yung may program sa care?" Oo, so yung una para kaming blind item ni Ma'am, no. So sabi, "Ikaw po ba 'yun? Kasi nabobosesan po kita." Sabi ko, "Ay, ako nga po 'yun, Ma'am." So nagpakilala siya at sabi niya, "Aya, kung nakikinig din po sila ng G-Stories." So good morning po sa inyo diyan sa Daraga National High School. And pagbati po no, sa inyong napakabait na teacher, I mean principal for si Sir Bernal. Ayan. So, ayan na po, nakashare na. Nakikita po natin sa mga online viewers natin yung screen ni Sir Lem. Pinapakita niya po yung project, no? Yung SAIS. Go ahead, Sir Lem.
1: Okay, so ito po yung sinasabi kong SAIS app kanina. Mm-mm. Okay, so yan lang po yung, simple lang po yung dashboard niya. Then, mm-hmm. isang button lang po nandyan, yung get started button. Now, when you click get started button, dito po sa landing page niya, mm-hmm. meron kang makikita ang 3 options sa gilid. Okay, since okay. Ang stat po kasi, may dalawa siyang data. We have the ungrouped data and the group data. Mm-hmm. So, ipapakita ko lang po yung isa lang muna.
0: Opo. Constraint po tayo. Okay lang po. Go ahead, ayan. Sir.
1: So we have the ungrouped data. Say for example, ito lang po yung binigay ni teacher na data sa mga bata. Yan. Ngayon, the learner will process the data set. Mm-mm. Lalabas na po dyan yung result.
0: Okay.
1: Ayan na po yung result niya. Binigay na po niya yung result. Mm-mm. Ilan yung mean, ilan yung median, ano yung modes, ano yung mean deviation, mm-mm. and the graphical representation. Now, kung gusto nang makita ng learner yung quartile, click na yung quartile, then mm-mm. view solution. Ito yung sabi ko, Ma'am Chen, kanina ng view solution. Pag-click na yung view solution, hindi mo na ipapakita agad yung answer. But mayroong particular instruction sa bata kung ano yung gagawin.
0: Okay.
1: Then, yes. kapag nagawa na ito ng bata, saka lang i-click yung answer, then iti-check na yung kanyang solution kung parehas po dito sa system.
0: Okay. So
1: yun.
0: Ayun na, nakikita na natin yung solution. Wow. Sa bawat inquiry po ba ng bata or habang tumataas po yung level ng inquiry, meron din po siyang kailangang i-achieve or i-perform na task, sir?
1: For now, ito po kasi wala pang database.
0: Opo.
1: It is just for enhancing the skill of the learner.
0: Ah, okay. Yes.
1: In, developing his or her skill in statistics.
0: Mm-mm.
1: In version 3 po, yun po ang aking dream. Ipuporso pa na i-integrate dito yung mga learning tasks, mga mm-hmm. quizzes na pwede niyang sagutan and magkakaroon siya ng badge.
0: Yun,
1: kapag nalusutan niya yung particular level na yun, mm-mm. meron siyang badge na ma-earn.
0: Oh, wow. Alam mo sir, na-appreciate ko tong app mo, no? Kasi this is the reality. Hindi naman talaga lahat ng student, no, kayang i-achieve lahat ng statistical operation. Correct. Pero this can actually enhance them, no. Yung sinasabi nating ang approach lagi ng bata sa math, ang hirap eh, 'di ba, sir?
1: Mm-hmm.
0: Pero with this tools, with this app, we can encourage yung bata, yung learner, na there is a help as you, hindi naman natin ginagawang dependent yung bata doon sa app, pero ini-integrate natin yung kanilang skills and habang sila'y minomotivate. Ang galing, Sir Lem. At yan din po ang sinasabi ng ating mga teachers online ngayon sa'yo. Narinig mo po ba, sir, yung mga pagbati kanina?
1: Oo.
0: So, andito si Ma'am Eden Burma Rivera. Hello daw, Sir Lodi. Ayan. And yung the rest.
1: Teachers po. Hello po.
0: Opo. So, sabi nga ni Sir Robert Rivera, no, yan. SAIS is indeed grateful to have you daw po. Yan. From
1: thank
0: Sir
1: you,
0: Robert. Okay. So, sir, no, continue po. Go ahead po. Baka po may gusto ka pa pong sabihin sa app.
1: Ito pong pinapakita ko now is yung part ng pang-research naman po sa inferential statistics.
0: Okay po.
1: Dito naman papasok yung mga malaga-under ko po ng research. Especially yung mga grade 11 and grade 12 learners natin dyan.
0: True. Mm-mm.
1: At hindi lang din, pati yung mga naga-undergo po ng research sa master's, bachelor's degree. Mm-mm. They can use this. So dito po sa gilid, kunwari ito po yung kanilang nakuhang data from their research.

Yes. Ang inyo po napapakinggang awitin, I'm from the movie The Chosen, Curiosity. And keep our mind curious of things around us. And as teacher, let's develop the creativity, curiosity in our students, even in the age of AI. Tayo po ay mag-flourish pa rin with what our mind can do. Because we are teachers, mga ka-Team G, we are not machines. We are more than AI. And so we thank you for coming, I mean for listening sa ating programa ngayong umaga. Special thanks to Sir Lemuel Ramos Rempilio from San Agustin Integrated School, Libon Albay. And to all the teachers there, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa inyong pong head, good morning po at sa inyong mga students. At syempre, isang oras na naman ang lumipas ka-Team G. At kami po ay salamat po sa inyo talaga, sa inyo pong pagsama sa amin ngayong umaga. At special thanks sa atin pong Ramon Diaz. Salamat po and regards po sa atin pong lahat. At nawa po ay magpatuloy tayong maging tanglaw sa atin pong mga paaralan. God bless you everyone!

Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM.

Itay, Tatay, Papa, Pa, Daddy, Di, Papay, Erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaaring may mga pagkakataong nakakaranas ka rin ng panghihina bilang tao. Ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating Ama!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master.

0: mabuhay nitong nakaraang linggo. So yun, magkoconnect-connect tayo ngayon at isang makabuluhang topic na naman ang ating pagdidiskusyonan at pag-uusap-usapan later. For 1 hour yan. Though, syempre may anong say mo at connect talk, pero lahat ito ay makabuluhan. At saan ba sila pwede, Grace, makipag-connect sa atin? Anong mga contact information?
1: Yes, sa mga gustong makipag-ugnayan sa atin sa hapong ito, pwedeng-pwede nyo po yan i-message sa ating contact number. It's a smart number, 0998-843-0573. At kung ikaw naman ay mahilig sa Facebook, meron tayong, tayo'y naka-live sa FB via FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Pwede mong i-comment sa comment section ng ating Facebook Live ang iyong mga pagbati, mga kasagutan, at ang iyong mga insights sa ating pag-uusapan mamaya sa Connect Talk. Mm-hmm. At kung ikaw naman ay member ng ating Carians Official GC sa Messenger, pwede ka rin dyan mag-message. Ipadala mo lang ang iyong mga kasagutan, ang iyong mga pagbati, and all. And hello na din sa mga nanonood sa atin via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At sa mga mahilig naman manood sa YouTube, sa FABC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. Hello, hello po sa inyo. And of course, ang ating mga silent listeners din sa radio. Hello po sa inyo kung nasan man po kayo.
0: Oo, hello sa mga listeners natin dyan sa buong dako ng Kabikulan, kaway-kaway sa mga taga Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, at Catanduanes. Hello, hello. At even sa Romblon na napapakinggan din tayo, at sa northern part ng Samar. At syempre sa lahat, kasi live na live nga tayo, syempre pwedeng makarating itong ating live na pag-uusap-usap sa bawat dako ng mundo. And siguro makakatulong din if sinishare itong live, di ba? Yes. So kung sino man po ang nanonood dito, kung kayo po ay taga-US, taga-Europe, or kung saan man, mga Pinoy, kasi Tagalog tayo dito, eh, pwedeng-pwede nyong i-share para mas marami tayong ma-reach. As mas maraming ma-reach itong magiging topic natin na makabuluhan for young professionals, for millennials, sa lahat ng nagtatrabaho na. And even nga, kahit nga hindi pa nagtatrabaho, kasi papunta rin lahat eh. Kahit youth ka ngayon, papunta ka. At kahit young ones kayong dati pang young, ay makaka-relate. At pwede po kayong makabigay ng mga makabuluhang insights. Kasi tayo, kung kayo po ay dati nang nagtatrabaho at nag-retire na, mas marami po kayong wisdom na ma-share po sa amin. Kaya welcome na welcome nga po ang lahat ng generation dito. So yun, kumusta po kayo? Pero before ako magkumusta, i-greet ko lang tong mga within June, yung month na tayo ay nagkikita-kita dito at nagsasama-sama sa Let's Connect. Yung mga nagre-react po sa ating live at sa ating anong say mo question. So hello kay Auntie Kay, kay Francis Ian Rosario, kay JM Calyada, kay Rowena Romero, kay Martina Luis Cerote, kay Kams, Carmela de los Reyes, kay Sha, kay Ma'am Sha, kay Kafrenzy Angeline, kay Tutsi, kay Jeryl Tiris, kay Kafrenzy Abel Michael Manzanilla, kay Edwin Garcia, kay Alex Llorin, kay Princess Candice Aspa, kay Zenith Banyadera, Divine Grace Basilia, kay Nikki De La Rosa. Hello, Nikki. Miss ko to. Classmate ko to ng elementary. Kay Cheryl Pagorogon. Kay Esteban Jano. Hello, Jano. Kay Daryl Benosa Barameda na taga Bakakay. At kay Kafrenzy Ai. Hello. Kay Miko Moreno Butial na nasa Cebu ngayon. Hello, hello dyan. Kay Ate Ne. At kay sino pa ba? Kay Jocelle Cerdeño Dubas, kay Mila Pascua.

0: at kay Karen, kay Jean Banzuela, kay Samuel Emmet, kay Kezaya Abuela Bandola, kay mama ko, hello mama Linda, para react to eh. Kay Tita Olivia Ricafort Barbin, kay Josephine E. Balibaldo, at sa mga ibanggitin ko rin yung mga humabol sa mga nag-comment sa atin. Kay, yun, kay Martina Luis Herota na sinabi niyang sotang hunsup, yung gusto niyang comfort food. At kay, doon naman sa ano natin, tanong natin kung ano dapat ang gagawin to share the ideas. Kay Daday, kay Ate Arlene, kay Giselle Sardenio Dubas, kay Marilyn Rempilio, at kay Teresa Andes Lucido Calyada, kay Ate Tere. Yun, thank you sa mga comments ninyong pahabol at sa mga reactions. We notice you and we appreciate everything na ginagawa nyo po dito sa ating programang Let's Connect. So yun, kumusta kayo mga connect? Ano, comment lang kayo later. And habang hinihintay namin ang inyong mga sagot sa pagkakumusta sa inyo, syempre kakamustahin ko na ang aking buddy dito. Kumusta ka Grace? Kumusta ka Gracia?
1: Yes, Ante. Ako naman ay ngayon kung okay, kumusta? Okay, mm-hmm. Kasi nakatulog ako ng at least 2 hours kanina umaga. And may time, nagkaroon ako ng time kanina umaga. Sabi ko, nagising ako kahit isang pakatulog ko ng 1 hour. Sabi ko, ay, may isang oras pa, tulog ka pa.
0: Sayang so, naman, di ba?
1: Yes, so medyo ano, naka... Malaking bagay na yung 2 oras na tulog. Tulog ko kanina umaga. And for the whole week or kumusta ako overall? Not really okay kasi nasa kumbaga nandun tayo sa process pa na kumbaga may kino-correct si Lord sa aking buhay na nasa process pa ng hindi mo maintindihan at may mga kumbaga may mga ano ba 'yon? Yung andun ka pa sa moment na nakikipag, oh tama, parang hindi naman mali, parang wala namang mali, parang mga ganun.
0: May self-assessment.
1: Diba? May mga ganun ka pang binabat in kay Lord. Pero kapag ka, yun, ang mahalaga ay nakikinig tayo sa kung ano yung, ano niya, sinasabi niya sa atin. And someday, yung mga pinagdadaan, yung mga struggles ay magiging a testimony and magiging blessing din sa iba. So, excited ako sa journey na yun. Pagdating ng time.

0: and willing to learn. Yun yes. pa lang. And listen. Ako naman,
1: Ako ulit. Ikaw, kumusta?
0: Okay lang. Okay. Kahit hindi kinakamusta, I will say it. Joke lang.
1: Sorry na.
0: Okay lang yun. Alam ko naman yun. Nasa heart na yun. Alam kong kinukumusta mo ako. Ano, okay naman ako. And this week, ano, I can say na, ano ako, parang grabe yung knowledge na nakuha ko kasi nagkaroon kami ng training sa workplace namin. At actually, ano pa, may 8 days pa kaming training sa mga susunod na araw. So, dun pa lang sa una, sobra ng very, ano na ako eh. Hindi naman siya, ano, information overload. Kundi, sobrang thankful kasi sa training na yon marami na akong natutunan. And I'm really excited sa next week pang training namin sa workplace. At yun, happy din kasi ang isa pa sa nakapahappy sa akin, yung may mga nag-graduate na napakain ako. Joke na. Syempre yung
1: Ay, nakarating dun sa akin. Kahit di ko kilala yun.
0: Syempre yung victories. I am happy for their victories. Hindi naman, joke lang yung nakakain ako na kaya ako happy. Kundi, yeah. I'm happy in their happiness, yung victories na pangyayari sa aking mga kaibigan, syempre. Mm-hmm. At secondary na lang yung napakain din ako at nabusog. So, yun ang sobrang kaya ako happy and okay yung week ko. And yun, sana mga connect kayo din. Kung may struggle kayo, it's okay. Importante ay umuusad. At kung happy naman, i-share nyo naman yun happiness. Shared joy is double joy. And shared pain is half the pain. Oo, yun ang isa sa ano. Kaya dapat sinishare din yung pain para mabawasan. At yung joy daw, sinishare din para mas dumami pa. So, yun yung isa sa mga proverbs na isa sa mga inaano ko eh. Tinitake ko sa buhay ko din. So, yun. May mga nag-comment na kaya?
1: Wala pa naman sa ating sa live.
0: Oh, so, habang hinihintay natin ang mga comments ng ating mga connect ay siguro para mas mapalalim pa ang ating usapan ay idako na natin ito sa susunod nating segment na Anong Say Mo?
2: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: At para sa ating anong say mo, kakonek para sa'yo, alin ang mas mabigat? Pressure mula sa ibang tao o pressure na ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mo? Ayun.
1: At may bakit yon?
0: At bakit? No?
1: Yes.
0: Nawala yung bakit.
1: Na ano siya eh. Doon ko siya sa comment nilagay kasi di siya magkakasya doon sa merong.
0: Ah, ganun pala yun.
1: Yes. Okay. Anyway.
0: Hindi na talaga ako pala post. So, pero yun, ulitan natin yung tanong. Yes. Kakunek para sa'yo, alin ang mas mabigat? Pressure mula sa ibang tao o pressure na ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mo? At bakit?
1: Ayun.
0: Ayan, medyo masakit yung pangalawa. So, ayan, sa mga gustong sumagot po ulit, pwede nyo yan ipadala sa ating contact number 0998-843-0573. I-comment mo yan sa ating Facebook Live sa FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At i-comment mo yan sa ating, i-message mo yan sa ating Kirian's official GC sa Messenger. Okay, so far wala pa naman sa...
1: Mukhang tulog pa, makakonect natin sa live, ah. Gising-gising na, guys. Pero sa ating post ay merong sharping nag-comment.
0: Yes, hindi mawawala yung ating mga commenters.
1: Sino kaya ang una?
0: Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsagot sa tanong.
1: True.
0: Sa ating anong say mo.
1: Hindi sila nagsasawa.
0: Yes. And ang dami din nating nakukuhang insights sa kanilang mga ano.
1: Super.
0: Sa kanilang mga sagot.
1: Insights at katatawanan. Nagkakaroon tayo ng joy. Yes. Sa mga sagot nila.
0: Legit. Oh, isa na dyan. Number one na ito. Itong, basahin na natin itong...
1: Nangunguna sa joy.
0: Oo. Sabi niya, pressure, sabi ni

0: Sir Sonny Arevalo, pressure cooker na daing isasap na na karne.
1: Yun daw yung mas mabigat na pressure para sa kanya. Yung pressure cooker na wala daw niluluto na karne.
0: Oo. Sa mga hindi nakakagets ng isasap na, ilulutuin na karne. Pero may pahabol siya, sabi niya, pressure mula sa ibang tao na ibibigay o ipapasa sa sarili mo o sa iba. Yun daw ang mabigat sa kanya.
1: Ayun yung pressure na sa ibang tao galing, tapos binibigay sa kanya o sa ibang tao. Parang pinapasa yung pressure, yun sa kanya yung mabigat. Mabigat nga yun ha. Yung alam mo ng pressure na nga, tapos alam mo pa sa sarili mo na pinapasa lang sa'yo yung pressure.
0: So, ano double. Ano kaya example ng ano? Parang ng pressure na napapasa?
1: Feeling ko yung, for example, ikaw, meron kang pressure sa life mo. Tapos, ipapasa balik sa work. Parang ikaw, nape-pressure ka sa work. Tapos, ipapasa mo yung bigat na yon sa katrabaho mo. Para mawala na sa'yo. Yun ang nakikita ko dito ha. Sa sagot ni Kuya Sunny. So, mas mabigat kasi alam mo nang hindi sa'yo yung pressure tapos pinapasa sa'yo, nakaka-stress yun. Kasi iniisip mo pa na pinapasa lang sa'yo. Diba? Oo. May naiisip ka pa ba dun?
0: Yes. May ano, parang, halimbawa ngayon, may pinapagawa sa kanya. Tapos malapit na yung deadline. Tapos ipinasa sa'yo bigla.
1: Ah, pwede.
0: Lalo na kung, diba? Halimbawa ngayon, hindi naman talaga ikaw yung gagawa tapos pinagawa sa iyo.
1: Oo, connected yun doon sa pinapasa yun yung bigla. Sample lalo na kung bigla. Time ano pa siya constrained.
0: Yan. Medyo mabigat nga yun. Pero thank you.
1: Ibinawi ni Kuya Sunny doon eh. After pressure cooker, ang bigat din ng kanyang sagot.
0: Yes. And sabi naman ni Auntie Kay, the heaviest pressure is often the one we place upon ourselves. Yung pressure na nanggagaling sa ibang tao, natututunan ko nang timbangin. Minsan nga, pagkatapos nila itong sabihin, nakakalimutan ko na rin agad. Hindi lahat ng opinion ay kailangang dalhin at hindi lahat ng salita ay dapat manatili sa isip natin. Pero iba talaga kapag ang pressure ay nanggagaling sa sarili. Ito yung tahimik pero mabigat. Ito yung boses na laging nagtatanong kung sapat ba ang ginagawa mo, kung kaya mo pa bang higitan ang kahapon, o kung naaabot mo ba ang mga inaasahan mo sa sarili mo. Kaya oo, most of the time, mas mahirap harapin ang pressure na galing sa sarili kaysa sa pressure na galing sa iba. Dahil kahit walang nagsasalita, may laban kang kinakaharap sa loob ng isip at puso mo. Kaya lagi kong reminder sa sarili ko, after the long fight within myself, give yourself the same grace you freely give to others. Wow naman, Auntie Kay. Ang grabing ano.
1: Nagkaroon ng pressure tuloy yung heart ko. So, ano eh, ang ganda ng sagot. Very from the heart.
0: Yes, realistic. Ramdam ko. Ramdam nating lahat na nagbibigay ng pressure sa sarili. Yan, thank you so much, Auntie Kay.
1: Ang ganda ng last, no? Yung sinabi niyang, give yourself the same grace you freely give to others. So, huwag kakalimutan din yung sarili. Diba?
0: Kung nagbibigay ka ng grace sa iba,
1: dapat bakit sa sarili.
0: Bakit hindi sa sarili mo?
1: Mas lalo dapat sa sarili mo.
0: Yes.
1: You cannot give what you do not have.
0: Digit. So, thank you, Auntie Kay. Sabi naman ni Carmela.
1: Hi, Kams.
0: May reply dito. Okay. Sabi niya, para po sa akin, mas mabigat yung pressure na galing mismo sa sarili ko kesa sa pressure na galing sa iba. Yung pressure kasi na galing sa iba, may choice ka na huwag intindihin o pakinggan. Parang you can choose to shrug it off, lalo na alam mo naman sa sarili mo na wala naman silang ambag sa life mo. Mga chismosa turing, sabi niya. Sabi niya, yung pressure na galing sa sarili naman, mas mabigat siya kasi ang hirap kalaban ng sarili natin. Like, minsan ang harsh natin sa sarili natin na kahit na we know naman that we are doing good sa task na to, sinasabi pa rin natin na it is not good enough. So, mahirap kapag sobrang taas ng standards or expectations mo sa sarili, na kahit na-achieve mo na ang isang bagay, you still feel like you are failing. Legit na legit ito talaga. Mm-hmm. Magkaibigan talaga to si ano?
1: Oo, si Auntie Kate. Para pa sa teacher.
0: Yes. And pero may habol pa siya. Sabi niya, pero as a Christian, I learned to attain excellence not for my own but for the Lord. Mm-hmm. Also, I was reminded sa season kung nasaan ako ngayon na my identity is not measured by my performance. Yun, bawi.
1: Diba? Parehas lang ni Auntie Kay. Sa last talaga yung ano eh. Yung bawing-bawi. At least may learning, diba? Alam nila yung hugot kung saan yung mas may pressure. Pero may learning na silang dalawa at ini-impart nila sa atin. Diba?
0: Yes. Thank you so much. Inyong dalawa, Auntie Kay and Kams. Sabi naman ni Tutsi, mas mabigat daw siya.
1: Bigatin.
0: Okay. Sabi niya, actually for me, para sa akin, for me... Okay, ulit.
1: Diba, sabi joy na joy yun eh.
0: Actually, para daw sa kanya, para sa akin, for me and for myself. O yun na ha, apat na iyan. Sabi niya, ang heaviest talaga is yung pressure na ako mismo naglalagay sa self ko. Wala naman ako pake kasi sa iba. Bahala amon sinda. Sabi yan ni Ano Tutsi.
1: Parang si Kams din eh.
0: Oo. And sabi niya pa, I am someone kasi na di naman people pleaser kasi self ko din lang piniplease ko. Charot, Emmy lang. Oh. Sa age kong to, isa sa realizations ko why nasasabi ko na pinipressure ko self ko, maybe because hindi ako ganun ka-confident sa self ko. May side comment pa siya. Okay. Sabi niya, siguro dala ko lang talaga and may naiwan pa sa sistema ko nung childhood and teenage experiences ko na I felt so little about myself. Kaya kahit ngayon na nakaka-receive ako ng affirmations sa mga nasa paligid ko, eh may oras na I felt pressure pa din if I'm doing good ba sa mga bagay na ginagawa ko ngayon. Basta ang alam ko kahit pinipressure ko self ko, at the end of the day, ako din lang naman ang nagre-rebuke sa kasyungahan ko. Sabi ba niya, I know my identity naman kay Lord. Sadyang yung pagiging emo. Ko nasa sistema ko pa din. Charot. Okay. Yung emo is yung
1: emotional.
0: Emo side. Buti hindi siya naka-ano, one eye. Dati ako nung emo pa.
1: Oo, yun si Tutsi dati. Parehas kami niyan. Meron siyang mga photos na ganun. May throwback photos siyang ano. Talagang emo siya. May mga ano, side bangs.
0: Tapos mga may itim yung mata.
1: Oo, hanggang ngayon si Tutsi nag-eyeliner pa. Yeah.
0: Tapos yung bracelet itim din.
1: Yes. So yun, ang ganda ng ano ni Tutsi. Very realistic din to sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: As isa siya sa mga closest friends ko. I know this. And ang maganda naman ay bukod sa amin na nare-rebuke siya through our fellowships, siya mismo
0: nare-rebuke
1: niya sarili niya kasi close naman siya kay Lord eh.
0: Yes.
1: Anytime pwede talaga siyang ma-rebuke ni Lord. So PG. Yun, thank you Tutsi.
0: Mm-hmm, thank you. And sabi naman ni Ma'am Jean Banzuela.
1: Ano yan? Sir Jean.
0: Ay, sir.
1: Hello, Sir Jean Banzuela.
0: Sir Jean. Sabi niya, siguro yung pressure sa akin sarili. Yung tipong gusto mong umangat, hindi lang dahil gusto mo, kundi dahil kailangan. Kasi parang nauubusan ka na ng oras. Mm-hmm. O kaya, nakikita mong ang bilis ng iba. Mm-hmm. Ang malupit pa, ang hirap pa rin pigilan. Kasi parang kasalanan ang momento. Familiar, di ba? Bakit familiar? Para sa mga edad 30 to 40.
1: Familiar yan sa mga 30s to 40s talaga. Yun ang tinatanong niya, yung mga kaparehas niya. Which is very familiar talaga. Tama. Kasi parang kasalanan ang huminto kasi you don't have the luxury of time para mag-stop kasi maraming bills. Marami kang responsibilidad. Which is very familiar talaga siya sa adulting stage. Kaya thank you sa realistic comment mo dyan, Sir Jean.
0: Yes, okay. Thank you. And sabi naman ni Mikmik, hehe, pressure sa sarili ko. Kalokohan ko eh. Bakit, ano sabi niya, bakit ka maglalagay ng pressure sa sarili? Yung external pressure, natural law of life. Yung sarili mo ang may control kung paano ka magre-react. Wag pa pressure, just always do your share and stay cool.
1: Okay. So nag-advise si JM Calyada Chinita sa atin. Parang sa kanya, parang meron na siyang papaano niya malalabanan yung sa self na pressure at sa external. Kasi sinabi niya, 'di ba, parang after niya magsabing pressure siya sa sarili, parang sinabi niya na parang sa kanya hindi ganoon. Pangit kasi yung term na kalokohan, pero parang very, hindi niya yun masyadong hina-highlight sa buhay niya. Kaya sinabi niya, di ba, nag-advise siya dito na huwag pressure. Ay, oo. Ay, sorry na. Pati ako. Si Mikmik pala to. Sorry na, Mikmik. Nadalawa kasi nakikita ko si JM Calyada sa baba. So, yun. Si Mikmik. Hello, Mik. Sinabi niya, nag-advise siya na huwag magpe-pressure. Just always do your share and stay cool. So, para sa kanya, huwag masyadong i-highlight yung pressure sa dalawang bagay na yun. So, thank you, Mikmik, sa advice mo. At ang susunod na, sorry na, si JM Calyada Chinita yung sunod kasing nag-comment.
0: Oo nga. And nagluli ako rin sa comment niya. Sabi niya, pressure sa ilalim ng dagat. Nakakamatay yun.
1: Parang pares talaga to ni Kuya Sunny. Ano ka ba ni Kuya Sunny? Disciple. Joke. Para sila laging may joke, pero wala siyang second, wala siyang sinigundahan na comment na seryoso eh. Ikaw talaga, JM.
0: Okay. Sabi pa niya, pressure din pag tinabihan ka na.
1: Ay, meron pa?
0: Pag tinabihan ka ng chinita tapos nag-high sa'yo, nakamamatay rin yun. Grabe naman sa term. Baka, pwedeng himatay lang yun, nakakahimatay.
1: Huwag na mga nakakamatay yung hinay ka. Wala na sa'yo, JM, na tatabi na chinita kung nakamamatay naman yun na pag-high sa'yo. Kawawa ka naman nun.
0: Oo, nakakahimatay para ano.
1: Oo, nakakahimatay lang yata.
0: Pagising mo, mag-hayo.
1: So, yun. Thank you sa mga nag-comment. Ikaw ba, Grace? Meron ka ba dito? Ano sa'yo ang mas mabigat? Yung pressure na mula sa ibang tao o sa sarili mo?
0: Siyempre, yung pressure na na tayo mismo ang nagsiset. Mm-hmm. Mahirap kalabanin yung sabi, nasagot na rin naman nila mahirap kalabanin yung sarili natin, and kasi minsan ayun dala-dala natin pati sa pagtulog. Yun. So yung ibang sagot ko nasagot na ng dalawa.
1: Sa akin naman medyo iba. Sa akin dito, kung sa akin sa stage ko ngayon, sa status ko, mas lang ha, pero hindi na kasi yun masyado sa akin. Parang kung titimbangin lang, mas ano pa rin sa akin yung pressure na external. Kasi para sa akin, yung internal, mas kaya ko na siyang mas stabilize. Yung mga sinasabi, di ba, identity.
0: Mm-hmm.
1: So, mas nakakaya ko na siyang mas stabilize ngayon. Pero, yung external, kasi nga, hindi mo siya control. Kasi para sa akin, mas kaya kong makontrol ang self.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung external kasi, uncontrollable. So parang kapag isang bagsakan ang dami, I really need guidance from people and from the Lord, syempre. So yun ang para sa akin mas mabigat kasi mga uncontrollable na. So you need to surrender those.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung internal, I can still surrender syempre ang internal. Pero I know for myself now na mas kaya ko siyang i-handle. So, pag external, mas kailangan ko ng mas maraming assistance.
0: Mm-hmm.
1: Mas kailangan ko ng mga kakapit-bisig. Ganon. So, yun sa akin. Parang ako lang sumagot ng na mas mabigat yung external. So, yun. So, habo lang po kayo aming mga connect. Ano ba po ang inyong mga insights with regard to this, aming anong say mo question. And habang hinihintay namin ang inyong mga pahabol, pakinggan po muna natin itong napakagandang awitin ng Casting Crowns na ang pamagat ay Just Be Held. At sa mga nanonood naman sa ating live ay mapapanood nyo ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Babalik po kami!

0: At nagbabalik po ang programang Let's Connect dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 D-Way FM. At darako na po tayo sa ating Connect Talk. Na ang ating topic for this afternoon ay Stay Calm and Press On, 8 Strategies for Handling Pressure Effectively. At ang ating source of topic ngayon ay galing sa website ng Center for Management and Organization Effectiveness, na ang title lang kanilang article ay ganun din, kung ano yung ating topic, yung ating title lang topic natin. And basahin ko na lang din ang kanilang introduction. Sabi dito, as the workforce continues to experience heightened levels of stress, whether it be at work, at home, or a combination of both, the ability to effectively handle pressure is key to successful leadership, time management, planning, interpersonal communication, change management, and goal achievement. If ignored or left unchecked, stress can lead to a decrease in job performance, efficiency, and an individual's overall mental health, as well as increase the chance of employee burnout. Knowing that conflict, challenge, and change may be inevitable at work, being able to identify when we are feeling overwhelmed and how to respond in a positive way is a key skill for all leaders and employees. Yun. So sinasabi dito na dahil nga tayo ay nasa karamihan sa ating mga young adults, mga young professionals, millennials ngayon ay nagtatrabaho na, sure na sure naman, parang sino ba ang hindi nakaka-experience ng pressure sa workplace? At ang maganda dito, dahil mag-uusap-usap tayo mamaya ng 8 strategies, doon natin makikita na ang pag-handle ng pressure, pag nalaman natin yun, hindi na maapektuhan kasi actually ang pressure, nakaka-apekto siya sa ating productivity. So it's very important na malaman natin yung mga ways how to handle pressure despite at kung habang nandun tayo sa journey ng working sa workplace natin, kasi syempre nandun tayo sa workplace, kailangan natin maging productive. Hindi naman natin hahayaan dapat na tayo ay mawala doon sa direksyon na dapat pinupuntahan natin, and that's to improve and to help the company we work for, di ba? So kailangan natin yun. At before natin isa-isahin yung 8 strategies, i-identify muna natin and i-define kung ano yung dalawang klase ng pressure. May dalawa kasing klase ng pressure na nangyayari sa workplaces. So, ang una is external. Sabi dito, external pressures are those that occur in our environment and maybe beyond our immediate control, such as changes at work, deadlines, or production requirements. So, ito ay galing sa labas kasi from the word external. At yun nga, madalas hindi natin kontrolado. Yung nasabi ko rin, di ba, kanina. Kasi kaya yun yung masabigat sa akin kasi hindi ko siya controlled. So, ang mga example dito, kasi nabanggit na rin yung deadlines, mga gawaing may takdang oras mula sa boss o sa guro kung kayo ay estudyante pa. So, may mga deadlines eh. So, may pressure yun. Mga expectations, yung mga inaasahan o gustong mangyari ng pamilya o ng lipunan para sa atin. Grabe no, pati lipunan may inaasahan sa atin. Ang bigat naman nun. So, okay. Ano, ramdam na yung pressure. Next is financials. Mga obligasyon sa pera gaya ng bills at gastusin. So, very relatable to sa lahat. So, nakaka-pressure talaga na parang ang nakikita ko dito, for example, meron kang bills na kailangan mong bayaran tapos na-delay yung sahod mo. So may penalty na. So parang gagawin mo kasi ayaw mo ng penalty kasi malaki-laki pa yung bayarin. Nadagdag kapag may penalty, gagawin mo kasi mapapressure ka na. Pwedeng mangutang ka. Ano pang mga gagawin mo? Mga sideline. So di ba nakakadagdag kasi ng pressure kapag nadadagdagan din yung responsibility at minamadali mo yung mga bagay-bagay. And next is kapaligiran. So, mga stressor sa paligid gaya ng trapiko o ingay. Ayun, very relate ako dito. Nakakadagdag sa pressure yung mga hindi mo kasi control, yung traffic, yung ingay sa paligid, yung nag-work ka na, tapos may maingay sa gilid. Pero ano, reality to. Kasi kung focus ka at merong maingay na hindi sensitive, so talaga nakakadagdag siya sa pressure. Little siya, parang subtle, pero nakaka-apekto siya. And next naman, kasi yung mga external, meron din tayong tinatawag na internal pressure. These are personally created. So meaning tayo yung gumagawa. They increase our anxiety levels, negative attitudes, unhelpful thinking, and poor use of time. So internally created stress and pressure is often overlooked or ignored or explained away as, that's just the way I am. So grabe tong internal, parang parang sinabi niya dito, ako na to. So internal pressure kasi ako to, huwag niyo ako papakialaman. Tapos dahil ito ay galing sa loob, ikaw mismo ang nagbibigay sa sarili mo noon. So ang mga example niya, perfectionism, takot magkamali kaya pilit na nagpapakasubsob. Grabe, pressure na pressure talaga 'to pag perfectionist ka kasi dapat hindi ka magkamali. So kahit maano ka na, matanga ka na or late ka na natutulog kasi gusto mo maging perfect yung performance mo the next day. So pressured na pressured ka niyan. Next, yung imposter syndrome. Ang kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan. Grabe no, nakaka-pressure pa pala yung wala kang tiwala sa sarili mo. And next is overthinking. Dito ako relate sa internal pressure. Pero nalabanan ko na to in fairness ha. Ito yung pag-alala sa mga negatibong pwedeng mangyari sa hinaharap. Totoo to, nakaka-pressure talaga to. Dagdag. Yung meron ka nang pressure sa work, nag-pressure ka pa sa pag-isip ng future mo, 'di ba? Malala 'yun. Tapos lastly, sa internal ay procrastination. Ito yung pagpapabukas ng gawain na nagiging sanhi ng huling hating pagmamadali. Ayun. Parang ano to eh. Kaya nagkaka-pressure kasi imbis ngayon mo na ginawa, kaya pa naman, pinagpabukas mo. So, syempre, yung time mo, konti na lang, nagmamadali ka cramming. So, relate din tayo dito. Cramming. Sa mga cramming. Buti na lang, nag-guide pa tayo kahit naka-cramming eh. Pero paano kung hindi, di ba? So, sabog yun. So, yun. Nakita na natin yung dalawang types nung pressure. Di ba? Binabasa ko pa lang yung dalawa. Nape-pressure na ako. So, kailangan na nating mag-proceed kung ano yung mga strategies para malabanan natin itong mga pressure na to. So, ang una dito na ating strategy, pakinggan nyo to ha at inote nyo ating mga connect. Una, prioritize your tasks. Sabi dito, take 10 minutes each day to prioritize and organize the things you need to accomplish. Be proactive about the things that cause pressure and stress rather than waiting for those things to become a problem for you. So yun yung una, prioritize your task kasi 'di ba isa sa mga pressure na nangyayari is yung workload. Pag marami kang workload, here comes procrastination. Here comes yung pagiging perfectionist din kasi syempre dahil perfectionist ka, gusto mong matapos lahat yung workload na yun. So, nakakadagdag sa pressure. So, ang makakatulong dito is prioritizing your task. So, sabi nga dito, parang, for example, 8 hours yung trabaho mo, yung first mong 10 minutes dun sa 8 hours, pwede mong gawin as time for prioritization. Yung mag-rank ka, ito muna, may checklist ka. Ito yung una kong gagawin, ito naman hanggang sa last. At be proactive lang. Huwag kayong, inihintay mo lang na yung problema ay lumala. Ang gawin mo ay, kapag may problema or nagbabadyang problema pa lang, banta pa lang ng problema, gawin mo na ng solusyon. Yun kasi ang proactive. Huwag masyadong reactive. Ang iba kasi reactive lang, parang, ang ano ng trabaho, nakaka-pressure. Sige lang siyang salita, pero hindi niya ginagawa. So, we must be proactive. So, yun yung first na tip. Ang ganda nitong first tip, ah. First pa lang, nakakatulong ng grabe. So, Grace, yung second natin?
1: Yes, ang ganda ng mga na-sample mo doon.
0: Kahit niya ako natatawa din habang sinasample ko eh. Relate na relate.
1: Mm-hmm. Yung number, pangalawa naman sa ating 8 strategies ay break task or project into small steps. Mm-hmm. So, if a project or goal seems overwhelming or unmanageable, break it down into a step-by-step plan so you can focus your energy on accomplishing one thing at a time. Mm-hmm. So you also want to try din daw to minimize interruptions whenever possible. Yes, ito naman yung kumbaga halimbawa na bawa sa paano ba natin kumbaga paano ba sabihin na break tasks or projects into small steps. So halimbawa ngaya inatasan ka na sa'yo naka-assign yung monthly report. Diba? Mm-hmm. So, pag monthly report, mga gano'n na yan. May, syempre, may time ka pa para gawin. And, pwedeng, hindi mo siya kailangan gawin ng isang araw lang. Pwede mong, halimbawa, in 15 minutes, pwede mong iset 15 minutes per day. Halimbawa, mm-hmm. on the first day, i-gather mo muna yung mga data. Second day, doon ka na sa mga, ano ba, paano ba, yung planning, yung, kung ano pa yung steps. So, pwede mo siyang, instead of gawin mo siya sa isang araw, pwede mo siyang hatiin ng ilang araw. Kasi ano pa naman eh, kung sabihin monthly report, mm-hmm. matagal pa yan. So, kung gagawin mo siya ng isang araw na lang, na ano na lang talaga, palapit na sa deadline, tapos may mga emergency task ka pa sa araw na yon, so talagang, andun na yung pressure. So, mas maganda din, di ba, yung proactive din na nabanggit sa una. Bago pa magbadya, nagbabadya pa lang yung problema, mm-hmm. gawin mo na ng paraan, paunti-unti.
2: So, yes, ayun. Ang ganda, no? Yes,
1: and ito pa, you also want to try to minimize interruptions whenever possible. Mm-hmm. So, di ba, ang daming interruptions, may nasa cellphones, or kung nasa floor kayo, di ba, madaming... may mga chismisan pa rin, di ba? Set aside yung mga ganun. Try to, help your, self na, umiwas sa mga ganun muna at unahin muna itong, kumbaga, task or projects. So, ayan.
2: Yes, tama. Thank you, Grace. Ano siya eh? Parang, yun nga, small steps and focus is the key. So yun, thank you, Grace. So ang third natin na strategy ay seek support. So yun, maghanap ng suporta. So sabi dito, find ways to involve, engage, and delegate to others to reduce the workload and help you achieve a goal. And finding support of any kind can help you build strong relationships and manage pressure and stress. So, yun, kailangan natin humingi ng suporta sa iba. Huwag nating sarilihin. Actually, isa to sa mga natutunan ko or na-remind sa akin nung training namin na parang isa dapat sa magiging protocol ng isang grupo. Na kapag may isang activity or isang task, you need to delegate those. Kasi impossible na ang isang activity, pang isang tao lang yan. Meron dyan, di ba, iba-ibang talents natin, iba-ibang skills. So, for example, yung activity na yun, may kailangan sa... tech or mga IT. So, sa kanila yung ibibigay. Though, may isang tao kasi na kaya mo ang lahat, pero dahil tayo ay limited lamang as isang tao, as a flesh, hindi, kahit alam natin lahat, hindi kaya ng katawan natin yun na ubusin lahat. So, what we need to do para mabawasan yung pressure na pwedeng maramdaman ng isang tao lamang kung siya lang gagawa ng lahat, you need to delegate those tasks na pwedeng gawin ng iyong mga kasamahan sa trabaho, lalo na kung talagang team naman yung trabaho, di ba? Ibigay mo sa kanila para ma-reduce yung workload. Kasi yung workload niya ang isa sa mga very factor nung pressure. Kasi pag ikaw lang mag-isa at ang dami mo pang trabaho, grabe talagang pressure yun. At ang maganda pa, kapag nag-find ka ng support sa iba, bukod dun sa nababawasan yung pressure, ay nag-build pa to ng strong relationship. Kasi syempre, working as a team. So, marami kang nakakausap, may nabibuild pa na relationship, may pwedeng after nung pag-group work nyo or team work nyo, lalabas kayo after kasi parang small victories, celebrating small victories. At nakakatulong din yun na building relationship sa pagbabawas ng pressure and stress. So, diba, two-way na, dalawa na yung nangyayari sa'yo, na babawasan na yung pressure at nakaka-build ka pa ng relationships na nakakabawas din ng pressure. So baka maging zero pressure na, 'di ba? So yun yung third nating strategy na napakaganda. Ano naman, Grace, ang ating fourth?
1: Yes, yung pang-fourth naman is be willing to compromise. Mm-hmm. So sabi dito, adjust goals if you need to do so you can commit to doing what you know you can realistically complete. And it is important to be practical and allow yourself enough time to do the things you need to do. Okay, mm-hmm. So be willing to compromise pala. Hindi naman ibig sabihin na kailangan gawin mo siya ng perfect. Mm-hmm. Hindi naman. Kaya ang kadalasan kasi talaga na ano, nadala ng pressure is yung kailangan magawa ko to na ano, na perfect. Kailangan magawa ko to na perfect, na hindi walang error. Nya, mm-hmm. Yun nga. Sabi dito is you can adjust the goal. Parang ang kung sasabihin, be flexible.
2: Yes.
1: Be flexible na sa kahit anong pagkakataon, pwede kang makapag-adjust ng goals mo. And then pwede mong when you are flexible kasi ma-assess mo kung ano yung magagawa mo, mm-hmm. kung ano yung kaya mong gawin at yung pwede mo pang i-asset aside muna and pwede mong i-seek ng help sa iba. So yun ang ano ko dito sa be willing to compromise.
2: Yes, so yun yung fourth at napakaganda din kasi parang ano nga, your time will be basta mas malalaan siya na mababawasan yung pressure mo kasi alam mo yung mga realistic lang na makukumpleto mo. So wag mo masyadong ano do, parang masyadong by the book. 'Di ba? Pag by the book proseso, grabe. Pero alam mo naman na ang realistic, ganito lang ang magagawa mo ngayong araw. So allow yourself to have that perception na ito yung reality. Wag mo masyadong ilalabas doon. So, yun, may mga kompromiso na kailangan mo. Pero syempre, ano mo rin, i-weigh mo rin yung compromise na yun. Mm-hmm. If it will really affect ba the company kapag nag-compromise ka. Pero kung medyo nakikita mo naman na, ano naman siya, okay naman yung pagiging flexible. So, mas, ano yun, mas okay, di ba? So, yun. Next naman natin ay, recognize when you are stressed or under pressure. Sabi dito, identify your response to high pressure situations and find ways to remind yourself to find a sense of calm so you can reassess the situation objectively. And you might find it helpful to practice deep breathing or relaxation techniques. So ang ganda nito ah, kasi ang isa sa strategy daw is to alamin mo kung paano ka nagre-respond sa stress at sa pressure. So for example, habang pag may pressure, sumasakit bang ulo mo? Nagiging irritable ka ba? So kapag alam mo na 'yon, nagugutom ka ba? Nag-stress eating ka ba? Connected dun sa dati, yung una nating topic. So kapag na-assess mo ang self mo, syempre hindi 'yon mag-stop lang sa assessment. Mm-hmm. You need to know paano mo malalabanan 'yon or maka-counterattack yung reaction mo na 'yon. Like for example, kung mainitin ka ng ulo, ano bang gawin mo? Inom ka ba ng tubig? Ano ka ba? Listen to calm music? Ano ba? Like, ako ba? Naisip ko sarili ko. Kapag nape-pressure ako, ang ginagawa ko ay, ayun, medyo ano ako, nagpo-pause muna ako. I clear muna my mind. At kinakalma ko ang sarili ko. So, ginagawa ko tong ano, yung sinabi dito na suggestion na practice deep breathing and relaxation techniques. Minsan din nagaano ako, self ano to, yung minamassage mo yung ano mo, sarili mong daliri. Nakalimutan ko yung tawag. Reflexology 'yon. Mm-hmm. Self-reflexology kasi wala naman sa akin magmamassage.
1: Nanawagan ko so si Dr. Robs.
2: So 'yon, ang ganda nito, recognizing when you are stressed tapos gagawin mo yung mga solusyon. Mag-iisip ka ng mga solusyon para mawala yung papaano ka mag-react. Kasi even the reacting doon sa stressor, nakakadagdag ng pressure actually. And siguro, itong 6 natin, kasi same siya, related siya. Actually, pati yung 7, related siya. Nakalagay kasi dito, don't try to control things that are beyond your control. So, isa na kasi to sa mga techniques or hindi nga technique eh, this is the absolute truth para malabanan natin yung kung paano tayo magre-react sa mga stress at pressure. So, wag na natin i-control yung mga bagay na beyond our control na. Kung i-control mo pa kasi yung uncontrollable, ano na mangyayari sa'yo niyan? Diba? Baka mag-ano ka dyan, talagang sabi nga ni JM kanina, mahimatay. O nakamamatay. Nakamamatay na. So, focus on the things you can control, like your reaction to situations that cause you personal stress or pressure. So, yun lang kasi ang kaya natin i-control eh. Yung mga reaction natin. But the external, ang hirap na, di ba? And, siguro, Grace, tama, itong seventh natin ay masasabi ko rin siyang connected kasi change your mindset. Isa rin siya sa mga ways para ma-counter-attack natin itong mga stress and pressure sa ating life at sa workplaces. Sabi dito, stop and evaluate how you are responding. Find some quiet time to breathe, think, and ask yourself why you are feeling so much pressure. Evaluate a situation that is causing pressure instead of letting your emotions control you. Then focus on how to improve the situation. So same siya, di ba? Yung yes. Self-assessment and focus on finding solutions. Huwag yung mag-ano ka dun, mag-stay ka dun sa kung paano ka magre-react kung nandun ka lang. Dapat solution and changing the mindset, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So yun, anong last, Grace?
1: Yes.
2: Kasi very important to, feeling ko itong last ang ano ko eh, take away ko.
1: Yeah, pero bago yan, Auntie Kay, kung may ay, Auntie Kay. Sorry.
2: No worries.
1: On the ropes.
2: Meron ka ba dito, ano, parang relate ka dito?
1: Yes,
2: ah.
1: Dito sa change your mindset. Yes. Gusto ko i-share sa ating mga kakonek kasi relate na relate ako dito. Nung nagsisimula pa lang ako dito sa work ko, syempre kasi hindi ko na-imagine na i-allow ni Lord na dalhin ako sa industry na to. Mm-hmm. So talagang yung pressure is malala kasi 'di ba? Hindi ko alam yung mga gagawin and then very critical yung parang every contracts may bagong documents. So yun mga ganun. Sobrang nakaka-pressure siya and dun din pumasok yung kailan perfect sa una pa lang kahit gawin ko perfect. Kasi nga bawal kumbaga critical yung magkamali. And ano yun, kumbaga hindi ko yung hinap sa akin ni Lord dito na ginagawa ko na siya ngayon is hindi ko na iniisip yung paano ba yun, yung kailangan na iniisip ko muna saan ba ako nagkamali, hala lagot ako, mga ganun yung mga mindset ko dati. Pero yung very simple na response ko ay sorry and how can I fix this. So ang ganun yung change ko yung mindset na yun na imbes na mag-explain pa ako, isiniset aside ko muna yun. Instead doon na muna ako nakafocus paano ko mare-resolve ito. So, ayun. Ang ganda ng ano
2: yes,
1: na yun.
2: Thank you, Jan Grace. Ang ganda ng ano mo. Yung pag-change mo ng mindset. Kasi yes. Nakakatulong. So, mga connect, inote nyo yun. Na ginawa ni Grace, pwede nyo rin siyang gawin.
1: Mm-hmm. And then, yung pang-eight natin, pang-last natin, is take time for self-care. So, our physiological and psychological condition plays a role in how we respond to pressure. So, nutrition, physical fitness, and self-maintenance can add to or detract from our ability to bounce back from stress and pressure. So ito naman na pang-last natin ay na-discuss na natin to sa mga previous ano
2: yes.
1: natin is yung take time for our self-care. And alam ko may nagpa-plan dyan mag-running? Mag-running or self-care?
2: May yes. Sana all. Go! Go lang yan. Push yan. Kung sino man po ang mga nagpa-plano dyan mag-self-care. I support that. We support that.
1: And yung ano pa, yung pwede din natin gawin na parang, di ba, minsan kasi kahit sa weekend, meron pa tayong routine. Mas maganda kung may ma-discover tayo na bagong adventure, mga ganun.
2: Yes.
1: For ourselves. So, and huwag kakalimutan yung nutrition. Di ba?
2: Yes.
1: Ito kasi masyadong naniniglak eh. Doon tayo minsan sa self-maintenance, sa physical fitness. Pero yung nutrition ay bumabawi kapag...
2: Nag-running ka nga, pero grabe naman yung fast food na pagkain, di ba? Grabe naman yun. Dapat balance, di ba? Nag-run ka, pero okay din yung kinakain. Kasi internal pa rin yung importante. Di ba?
1: Yes.
2: Tama. At ang maganda dito sa last, kapag ginagawa kasi natin yung self-care, you will bounce back from, tama ba? From our ability to bounce back from stress and pressure, nakakatulong siya na mag-bounce back, meaning mawawala ka doon. Parang maaalis yun, di ba? Tama. Hmm. At maganda yung start mo sa susunod na araw kapag may work ka. Kasi nakatulong nga yung self-care na yun. It's a breath of fresh air ulit. Parang feeling mo, ano, ang Monday ay ang gaan. So, yun. Yun yung 8 strategies natin. At siguro sa akin, quick takeaway dito ako, bukod sa self-care kasi ginagawa ko to, very dito ako sa don't try to control things that are beyond your control. At ang ginagawa ko dito, alam niyo naman, lagi ko na itong sinasabi, na ang mga uncontrollable ay aking sinosurrender kay Lord. Yun lagi. The uncontrollable. But, syempre, dahil kung sa work ka, even the uncontrollable, pag sinosurrender mo siya kay Lord, you will still do ways. Diba? It's being proactive. Surrendering to the Lord, the uncontrollable, but still, you must be proactive in the workplace. So, yun sa akin. Ikaw, Grace, ano ang iyong quick takeaway?
1: Yes, yun na din sa akin. Sabi nga kanina dun sa kantang Just Be Held, di ba? Minsan, pinakamagandang gawin ay hindi pilitin na kontrolin ang lahat, kundi mag-pause, yun. And alam natin kung kanino natin ititiwala ang lahat. So, kahit anong season ng buhay natin, yeah, alam natin kung kanino natin siya isusurrender.
2: Yun, dahil alam natin kung kanino isa-surrender ang ating mga uncontrollable at mga bigat, mga pressure. Let's end this through a prayer. So yun, let's pray po ating mga connect. Father God, we thank you. We thank you for this day. Thank you for the topic. Thank you for the reminder na kami po, mga young professionals, mga millennials, na mga nagtatrabaho na, hindi namin ito ikakaila na sobrang nakaka-experience kami ng pressure, ng mga stress sa aming workplace, Panginoon. But thank you for this wisdom, yung 8 strategies na aming magagawa sa pang-araw-araw namin para malabanan namin itong mga pressure and stresses na hindi mawawala sa mundong to. Thank you. And Lord, thank you dahil alam namin na sa mga uncontrollable ay naririyan ka, na kasi ikaw po ang may control lang lahat. And thank you, Lord God, dahil alam namin, nalaman namin yung katotohanan, you are holding us. Yung future namin, yung kabuuan ng life namin ay hawak mo. Kaya alam namin na hindi kami stumble at hindi kami mawawala ng pag-asa, ng strength to face the future, Lord God, as we journey with you. Thank you, Lord God. I pray for all the mga nagtatrabaho po ngayon, na ikadyo po sila sa mga susunod na araw, at naway na-note nila at gagawin nila tong mga strategies na aming na-share dito through the source of topic, Panginoon. Lord God, we pray even dito po sa station na patuloy niyo pong gamitin para makabless po sa aming mga listeners, Lord God. Thank you, Jesus. We magnify you, we glorify you. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. So yun, mga connect, isang oras na naman ang ating napagsama-samahan. Next Saturday po ulit, 2:30 to 3:30. Kami po ang inyong mga ante. Ako si Robby Ann Zaragoza.
1: At ako naman si Auntie Grace Mata.
2: At sa ating tech side, mag-happy Father's Day na din ako kay Don Ramon Diaz at sa lahat ng mga fathers. Happy Father's Day tomorrow at even ngayon. So yep, susunod na po ang Campus Connect. Bye-bye!

0: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonnect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang tamang oras alas 3:35 ng hapon.
1: Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School dito sa Campus Connect.

0: Hello mga ka-campus, Campus Connect listeners. Ako po si Jason Eckel at ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines, at ito ang FEBC Bicol Station 104.3 D-Way FM. Kung nais makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media platforms, sa FB Care 104.3 The Way FM, sa YouTube, Care 104.3 DWAYFM, and sa IG at Care 104.3, or sa mga Carrion's official GC ay pwede po kayong mag-chat. Sa ating listeners and viewers dyan, tuloy-tuloy ang saya at balita, kaya tutok na sa Campus Buzz.
1: Latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
0: Matagumpay na natapos noong nakaraang linggo ang opening block para sa school year 2026-2027. Sa loob ng mga unang araw ng pasukan, naging abala ang ating mga mag-aaral, guro at kawani sa iba't ibang oryentasyon, pagpapakilala ng mga alituntunin at mga gawaing naglalayong ihanda ang lahat para sa produktibo at matagumpay na panuruan. Naging mahalagang bahagi ng opening block ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga programang pang-akademiko, mga patakaran ng paaralan, at mga oportunidad na maaaring salihan ng mga mag-aaral upang higit na mapaunlad ang kanilang kakayahan at talento. Naging pagkakataon din ito upang muling mapagtibay ang ugnayan sa pamagitan ng guro at mag-aaral bilang paghahanda sa mga hamon ng bagong school year. Inaanyayahan ang lahat na mag-aaral na maging aktibo sa klase, maging responsable sa kanilang mga gawain at samantalahin ang bawat pagkakataong matuto. Tandaan, ang bawat araw sa paaralan ay isang hakbang patungo sa ating mga pangarap at tagumpay na hinaharap. Ngayon naman, dumako tayo sa Talas Isip.
1: Pang matalas, tagumpay ang landas. Narito na ang Talas Isip.
0: At ngayon naman sa ating Talas Isip ay meron po tayong bugtong. Ito ay bugtong para sa ating mga Carrions at CHSCians. Ayan. Ang mananalo po ay bibigyan ni Ma'am Leia Barameda ng load. Ayan. Ito po ang bugtong mga ka-campus. Hindi ako hari, ngunit may sinusundan. Hindi ako guro, ngunit may natututuhan. Hindi ako pinakamalakas, ngunit kaya kong magbigay ng direksyon. Kapag ako'y mabuti, maraming nagtatagumpay. Sino ako? Ayan. Ulit, hindi ako hari, ngunit may sinusundan. Hindi ako guro, ngunit may natututuhan. Hindi ako pinakamalakas, ngunit kaya kong magbigay ng direksyon. Kapag ako'y mabuti, maraming nagtatagumpay. Ayan, sino siya? Ayan, sa ngayon po, hindi ko pa na-open ang ating live. Pero naka-live po tayo ngayon sa Care FM Facebook page.

0: At yan, paki-comment lang po ng inyong mga sagot at dumako naman tayo ngayon sa student voice segment.
1: Student's Voice, kwentong tagumpay, opinyon at saloobin ng estudyante. Student's Voice, dahil sa kabaangan, aki ang number one.
0: Ayan, sa kabaangan, aki ang number one. Narito na tayo sa isa sa pinakahihintay na bahagi ng ating programa, ang Student's Voice segment, kung saan ating naririnig ang mga opinyon, karanasan at inisyatiba ng ating mga mag-aaral na nagsisilbing inspirasyon sa buong komunidad at paaralan. Sa pagkataon pong ito ay makakasama natin ang dalawang mag-aaral ng Kabaangan High School na aktibong nangunguna sa paglilingkod at pagtataguyod ng mga programang makabuluhan para sa ating paaralan. Yan, kasama natin ngayon ang ating SSLG President, si... Pakilala ka muna, ang ating SSLG President...
2: Si Princess May A. Ponsones.
0: Yan, siya po si Princess May Ponsones at ang Grade 9 Representative. Very bright itong aking student ko siya sa Nihongo. Yon, sige, pakilala ka, James.
3: Good afternoon po everyone. My name is James Matthew C. Parnada.
0: Anong grade ka ngayon, James?
3: Grade 9 po.
0: Grade 9. Si
2: grade
0: Princess.
2: Grade 12 po, sir.
0: Grade 12 ka ngayon. Okay. Yun. Sila po ang ating makakasama ngayong hapon. Sige. Meron ba kayong, diretso na tayo, meron ba kayong nais na ipapanood sa ating mga tagapanood at tagapakinig?
2: Yes po. So, bale ngayon, ipapakita po namin yung mga naging accomplishment po namin sa Brigada Eskwela.
0: Brigada Eskwela.
2: Yes,
0: so, ibig sabihin, hindi pa nagsisimula no, yung school year, busy na kayo no, sa inyong... Ikaw, James, kumusta ba ang iyong bakasyon?
3: Okay lang naman po.
0: Anong ginawa mong makabuluhan nung bakasyon?
3: Nag-swimming lang po.
0: Nag-swimming, yun lang. Sige. Ikaw naman, Princess.
2: Ano, sir? Nasa bahay lang naman po ako nung bakasyon.
0: Mm-hmm.
2: Tapos makabuluhan yung pagsiserve po kahit bakasyon, nasa school po.
0: Oo. Nakikita kita dun sa school. Pati si James nakita ko sa school, yes, kahit bakasyon. Ano? So marami kayong na-accomplish na kaagad ano? Nitong bakasyon na ito bago magsimula ang pasukan. No? Antayin natin. Sige. Ano ang naging inspirasyon ninyong dalawa para kayo tumakbo sa... or pumasok sa SSLG?
2: Sige, ako po.
0: Sige.
2: Bali, ang naging inspirasyon ko po para tumakbo ulit bilang parte ng SSLG is yung pagsiserve po at pagbibigay ng serbisyo. Kasi bukod sa pagbibigay ng serbisyo, isang pamamaraan na rin po ang pagsisilbi bilang para ma-hone rin po ako as a student and as a leader po.
0: Yan. Ikaw, James, ano ba ang naging inspirasyon o motivation mo para pumasok sa SSLG?
3: Katulad po sabi ni Ate Princess po, yung gusto po mag-serve, gusto ko pong mag-serve sa mga students po.
0: Noon bang ikaw elementary ay bahagi ka na rin ng mga organizations?
3: Opo. Naging ano po ako, isang vice president at president po ng SSLG.
0: Nung ikaw ay elementary?
3: Opo.
0: So, si Ma'am Lay Barameda, nakikita mo ngayon ang susunod sa yapak ng iyong president sa ilang panahon pa siguro, Ma'am Lay? Mga tatlong taon pa, no? Grade 9 siya ngayon, Grade 10, 11, 12. Ayun, mga tatlong taon o dalawang taon. Pwede ka na rin tumakbo, no? Panalangin mong si Ma'am Lay pa rin ang inyong SSLG advisor, Ayun, batiin niyo si Ma'am Lay, nakikinig at nanonood siya ngayon. Nasa harap natin. Nandito po kasi ang kanilang SSLG advisor. Yun. Sige nga, batiin natin si Ma'am Lay.
3: Hi, Ma'am Lay.
0: Nagdalawang isip si James, Kasi nasa harap niya lang. Kausap ko lang ngayon, sir, kanina eh. Ayun, habang tayo nag-aantay, ng ating ipapanood sa ating mga Kakarians. Mag-aantay po tayo ng hudyat mula sa ating tech

0: Chief Tech ngayong araw na ito. Ayun, sige. Kumusta naman ang opening block? Kasi tapos ang opening block, 'di ba? Ano, Princess?
1: Yes.
0: Kumusta naman ang inyong opening block?
1: Sa senior high school po, okay naman sir. Pinakita at pinapanood sa amin sir yung mga kailangan naming malaman na mga bagong kailangan sundin ngayon at yung mga subject na rin po, inintroduce na rin po sa amin at yung grading system po ng mga teacher.
0: Okay. Ikaw, James, kumusta ang opening block?
2: Okay lang naman po. Katulad po kay Ate Princess po, tig-introduce po sa amin yung bagong sistema po ng grading system po at yung mga requirements po.
0: Nakita nyo ba yung pagkakaiba nung isang nung last year na unang araw ng pasukan? Wala pang turo, di ba? Yung opening block, lahat yon orientation, pagpapakita ng paglalahad ng mga rules and regulations. Okay? Okay, parang ready na tayo. Ano po, Chief Tech? Sige, ipanood po natin, panoorin po natin ang presentasyon ng SSLG sa panguna ng kanilang president na si Princess May Ponsones. Sige po.
1: Sige po.

0: Bale, sa taong 2026 to 2027 po, makikita natin ang mga leaders na magsisilbi at makakatrabaho natin sa buong taon. Meron pong mga hindi pa kasama sa picture na to since bakante po kami nung nakaraang linggo sa Vice President and sa Protocol Officer. Pero sa ngayon po, kompleto na kami. So itong litratong to, makikita po natin to sa official FB page po ng Kabaangan High School.
1: Ano yung official FB page natin, Princess?
2: DepEdTayo
0: Youth. Kabaangan High School SSLG page.
1: Ayun, DepEdTayo Youth Kabaangan High School SSLG page. Yan. Sige. Continue po.
2: Di po.
1: Yes, James. Ayan, nasa screen po natin ngayon ang accomplishment ng SSLG. Ayan, kanina may gustong sabihin si James. Ano yun, James?
2: Di po namin po magawa tong mga accomplishments po without po, with our mantra po. Pinaghahawakan po naming mantra po.
1: Mantra. Ano yung mantra ng SSLG?
2: Commitment shapes leaders. Action drives change.
1: Commitment shapes leaders. Action drives change. Okay. Yan ang mantra ng CHS-SSLG. Ayun, next slide po tayo.
0: Yes po. So, dito naman natin makikita, sir, ang main project title po namin, which is the Project Daloy. And under this Project Daloy, meron po kaming iba't ibang activities sa Pinandok. Ang unang activity po namin is Hands of Kindness, a Donation Drive Initiative, Pages of Progress, Project Alab, Project Shot, and Be Early, Be Ready, Be Rewarded.
1: I understand, ikaw yung nag-propose nitong Project Daloy.
0: Yes,
1: ano?
0: So ako po ang proponent ng para sa Brigada Eskwela.
1: Sige, tell us about the Project Daloy.
0: Sige, itong Project Daloy po, iisa-isahin naman po namin,
1: sige
0: po, sir.
1: So sige.
0: Para sa first activity po, which is the Hands of Kindness, a Donation Drive Initiative. Bale, ginamit po namin ang aming social media platform para ma-inform po ang mga possible na taong magdo-donate po para makalikom po kami ng educational supplies and mga dating uniform na po, bags and shoes.
1: Yung nakikita namin ngayon.
0: Yes,
1: ano?
0: Po. Oh,
1: sige,
0: po.
1: Sige.
0: So, bali sir, ang mga nakatanggap netong mga materials na nalikom namin ay ang mga deserving na student ng Kabaangan High School po, na kung saan ay ipinakita ng SSLG officers at ni Ma'am Leia ang patuloy na pagsuporta ng organization namin para sa ikauunlad ng bawat parte ng Kabaangan High School na estudyante po.
1: Ayun. So, mga school materials at mga gamit na ano, no,
0: yes,
1: yung uniform. Sige. Itong slide na ito, ano ito?
0: Ito po yung mga nakatanggap, sir. Bale, meron kaming tinayong isang ay sa tent, sir, nandun nakadisplay yung mga donation na natanggap po namin sa mga taong nagbigay po, sa mga friends, stakeholders, and even sa teachers po. So, bale, nakapagbigay kami, sir, ng educational supply sa nung first day of school dahil na rin po sa mga monetary donation po ng mga nag-donate po, sir.
1: Ayun, sige. Next, please.
2: At ang second pong naming activity po is the Project Shot po. Ang Project Shot po, ang objective niya po is to highlight po yung mga students, teachers, and other stakeholders po na nagsuporta po sa support at nagsali po sa Brigada Eskwela 2026. At nagpatuloy po to, sir, sa first day of classes po. It helps po para yung expression po nila and their encouragement po na sa first day of school po.
1: So, Project Shot ito, no?
2: Opo.
1: Sige, sige. Meron pa? Ano pa ba ang sunod?
0: Etong sunod na activity naman po ay Be Early, Be Ready, Be Rewarded po. Na kung saan yung sobrang naibigay na monetary donation, sir, dito namin kinuha yung pambili ng total of 35 kilos na bigas na ibinigay namin sa mga magulang na early pong dumadating sa school bawat araw. Bale, limang magulang bawat araw ang mabibigyan ng isang kilong bigas.
1: Mm, that makes it 35 yes, parents.
0: Po. So, binibigay namin to, sir, pakatapos po ng unang orientation. Saka po namin i-recognize yung mga magulang na patuloy na sumusuporta at nag-show up, sir, para ipakita ang ano, ayun nga po, pag-support nila sa anak nila at pati sa mga school activities po natin.
1: Wala kayong binigay doon sa pinakahuling dumating?
0: Ay,
1: wala naman. Wala naman binibigay doon, ano? Paalala ang binibigay doon, ano? Sa susunod po, mami, early po kayo, ha? Ganon. Sige. Kumusta naman ang naging takbo nung ating mga projects bago nagsimula itong pasukan?
0: Okay naman po, sir, yung naging daloy ng mga projects and gawa po namin ng activities since yung mga SSLG officers ko rin po and si Ma'am Lay is very supportive and nag-show up din po talaga sila, sir. So, sa pagkakaisa po namin, napapadali ang bawat trabaho kahit minsan po, hindi na rin may iwasan syempre ang pagkakalabuan. Pero naniniwala nga rin po ako, sir, na kapag walang nag-aaway or kumbaga nagkakalabuan sa isang grupo, ibig sabihin walang nagtatrabaho or nagtutulungan. So, yun po.
1: Ay, mga ganun naman eh, natural naman yun eh, ano? Kami ngang matatanda na, minsan may mga ganun pa rin, ano? Instances na may mga hindi pagkakaunawaan, ano? Pero ang pinakamaganda pagka merong doon kasi doon na di-define yung inyong personality. Na despite nung meron kayong halimbawa, may mga hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon kayo ng common ground, no? Para magkasundo ulit at magtrabaho sa iisang layunin. Yung magbigay ng serbisyo sa inyong mga kapwa mag-aaral. Di ba ganun yun?
0: Yes, yun.
1: So, ito bang daloy na ito? Ano ba ito? Acronym ba ito? Or paano na buo itong daloy na ito? Saan ito dumadaloy? At saan ang gagaling ang dumadaloy dito?
0: Bale, sige. Acronym po siya, sir. Nakalimutan kayo.
1: Kalimutan niyo yung ano. Sir. Ayan naman si Ma'am Leia. To the rescue yan. Alam ko yan. Medyo diretso kasi tayo sa discussion, ano? Siguro sa dami ng inyong gustong sabihin at ipakita, no? Nakalimutan nyo na yung pinakadaloy mismo, ano? Natural yun. Sige. James, kumusta naman ang pakiramdam mo nung ikaw ay namamahagi ng mga ito, halimbawa itong mga bigas na ito? Ano ba yung naramdaman mo habang ikaw ay nagiging bahagi nitong project na ito?
2: Yung na-feel ko po is masigla po ako at masaya po kasi nakabigay po kami ng kahit maliit pong premyo po para po sa mga 5 parent na una pong pumunta sa ano po school.
1: Nakapagbigay ko yun ng kasiyahan, ano? Ang isang kilong bigas ay hindi na rin yun, ano? No, imagine nakasalba na rin ng ano ng 35, ano? 35 na saing yun sa 35 parents, no? Sige. At yun, nagpapakita yun na may reward ang pagiging bahagi ng isang mabuting o makabuluhang proyekto, no? Sige, siguro naalala na ngayon ni ano? Ni Princess ang dumadaloy. Sige, sabihin mo, Princess.
0: Sige, bali, ang Project Daloy po, driving actions for learning, learning, order, and youth empowerment po.
1: Driving actions for learning, order and empowerment. Youth empowerment. Ayun, sige. Paano ba ito pumasok sa iyong isip at ano ba yung nasa isip mo nung paano nag-umpisa itong daloy na ito? At meron ka bang balak na ito'y ituloy? Hanggang kailan ito?
0: Bale, itong Project Daloy, sir, nabuo ito nung nag-usap-usap po kami ng mga posibleng activities na gusto po naming makandak para sa Brigada Eskwela and opening of classes, sir. So, kung posible pong mapatuloy ito since base naman po sa mga feedback, maganda po yung kinalabasan ng mga activities namin sa susunod na mga set of officers ulit. I-conduct nila, if ia-allow din nila.
1: I-adapt nila, no?
0: I-adapt yung
1: project. Oo. Yes. Kasi maganda naman yung inyong layunin, ano? So, paano ba yung, ang pinakapangunahing, ano yung pinakapangunahing layunin ng project na ito?
0: Sige, ang pangunahing layunin po ng Project Daloy is ang mapakita po namin ang patuloy na suporta namin para sa mga mag-aaral ng Kabaangan High School po bilang parte ng organisasyon po. At ipakita rin namin, sir, ang kung ano ang kayang services and kung ano ang matutulong namin kahit sa maliit na paraan lang po, sir.
1: Ikaw, James, ano ang iyong naging bahagi dito?
2: Ang naging bahagi ko po is pagiging isang main proponent po, sir. Na ang yung katulad po sabi natin, Princess, yung hands of kindness po. Nagtulong po ako para po makakuha po ng konting donation po kahit sa mga parents po.
1: So naghanap ka din ng mag-sponsor? Ano, James? Oo, sige. Ngayon, meron pa tayong susunod na slide, ano? Sige, salamat sa ating advisor. Nawili ako. Ayan po ang sunod na slide. Sige, press.
2: Ang ano po to is yung Project Alag po. Ang SSLG po, gumawa po sila ng DP Blast po. Para po to, for all the students.
1: Ano
2: po
1: yun?
2: Gumawa po ang SSLG po ng DP Blast, which was implemented po sa ating digital platform po. And ito po, para po to for all the students, teachers, and non-teaching staff po ng Kabaangan High School. Para po makita nilang suporta at yung kanilang expression po sa welcoming po ng school year 2026 to 2027 po.
1: Ayun. May sasabihin ka tungkol dyan, Princess? O, sunod na tayo. Next slide, please. Ayun. Next slide po tayo.
2: Yung next slide po, sir, is the Pages of Progress po. Dito po is where we encourage po yung mga students, teachers, and other stakeholders po na mag-donate po ng mga books po. And kahapon po, sir, may tig-select po kaming students, sir, at tig-distribute namin po to before the lowering of the flag po.
1: Yung mga sinelect ninyo na ito, yung magiging recipient. Yes, o yung tatanggap ng inyo. Sige, galing naman. Palakpakan natin ang SSLG at ang kanilang advisor. Ayan, virtual club. Wala pa tayo dito nun eh. Pero magkakaroon dyan, I'm sure. Sige, next slide po tayo.
0: Sige, dito po sa slide na to, isa po sa gustong at least makita ng SSLG at ng aming SSLG advisors sa buong school year na to ay ang makapatayo po kami ng SSLG Nook na kung saan po ay makakapagtrabaho po kami ng maayos at ma-store po namin ang documents. So, bali ang nangyayari po kasi ngayon kapag may meetings po kami, either nasa stage lang po kami or nasa conference
1: room.
0: Eh minsan, sir, may gumagamit rin po ng conference. Hindi namin nakakandak ng maayos yung meeting po namin. So, ngayon po, sa mga gusto pong mag-support para magkaroon po kami ng SSLG Nook, maaari nyo pong i-contact si Ma'am Leia Barameda. Andyan po yung kanyang FB page, Leia Barameda. For example, pong mga pwede nyong i-donate ay ang pintura, woods, cement, and other materials na kakailanganin po sa pagpapatayo. Tapos po, pwede rin po ang monetary donation. So, bali meron naman pong fund na binigay ang aming school para po makapagpagawa kami nito. Pero syempre po, may pangunahing projects din ng school. For example po, may mga classroom din na kailangan pang for enhancement pa po, sir. So, ayun po. So, bali kung gusto nyo pong... And also po pala, isa rin sa mga nagbigay po sa amin ay ang mga stakeholders and ang SPTA po ng aming school. So, ayun po. So, sa mga gusto pang magpakita ng suporta para po magkaroon kami ng Nook, maayos na Nook.
1: Baka gusto mong i-shoutout yung gusto mong prospective sponsors mo, 'di ba, no? Doon sa school, meron kang mga no? Sa tingin ko si Ma'am Emily palagi naman suportado 'yun, no? Ma'am Emily Velasco 'yan, no? Si Master, ang ating Master Teacher, si Ma'am Emily palagi namang 'yun, on the go. Palaging nakasuporta 'yun sa atin. Siguro Mga dalawang ano yun? Mga dalawang plywood.
0: Ay,
1: Ma'am Emily, magandang hapon po sa iyo. Sige, meron pa ba tayong sunod?
0: Well, okay na po.
1: Ah, okay na. Sige, sige. Ayan. So, I hope ano, nakita nila yung inyong pagpupursige na magawa ang inyong tungkulin bilang SSLG officers. Ano? At siguro nakapagbigay kayo ng inspirasyon ano, doon sa ating mga mag-aaral. So, kahit sino po, mag-aaral, teachers, non-teaching staff, at yung ibang stakeholder sa labas ng Kabangan High School, maaari po kayong mag-sponsor ano po, para sa mga proyekto na gustong gawin ng SSLG. Yan. Sa ngayon, pangunahing proyekto nila yung SSLG office. No? Dahil wala talaga sila ngayong opisina. Yon. Kung meron po kayong gustong ipaabot na suporta, message nyo po ang FB ni Ma'am Lei Barameda. Ano po? L-E-I Barameda. B-A-R-R-A-M-E-D-A. Yan po. Yan. Sige. Dako tayo ngayon sa atin. May mga tanong kasi ako ditong prepare para sa inyo. No? Yun. Ano ba yung pinakamalaking hamon na naranasan nyo habang dito sa Project Daloy na ito? Kasi minsan, pag meron tayong mga iniisip no, na gusto natin gawing mabuti, may mga hadlang kasi dyan eh. No? Palaging merong hadlang pagka may gusto kang gawing mabuti kasi may kakontra palagi ang mabuti. No? Yung hindi mabuti, yung masama. Pag meron kang iniisip na mabuti, andyan na yung ano, kontra. Minsan, pangihinain ng loob mo no, na gawin. Minsan naman, pagdududahin ka na hindi maganda yon, hindi kaya yon. Ano yung mga naging hamon nung habang ginagawa ninyo o pinaplano at sinasakotuparan ninyo ang Project Daloy?
0: Isa po sa pangunahing hamon na kinaharap ng SSLG po ay ang kakulangan po namin sa materyales. Kasi may project po kami, for example po yung bulletin board. So kulang po kami sir sa material, so hindi namin na-conduct or na-implement ng maayos yung project na yun po. Kaya nga po hindi namin nakita as accomplishment po namin kasi kulang po kami sa materials sir. So bali sa manpower naman po at pagtutulungan ng tao sa organization, wala naman po kaming naging problema doon since very supportive din naman po ang mga magulang ng SSLG officers. Wala naman pong naging problema doon.
1: Ikaw, James, ano ang naging hamon sa iyo?
2: Same lang po as Ate Princess po. At katulad po, sabi ko po kanina, yung pagiging chairperson ko po sa Hands of Kindness po, meron lang po akong ano doon.
1: Meron kang?
2: Parang konting problema po kasi parang mahihiyain po akong magkipag-interact po.
1: Oo. Medyo ano nga ito si James. Naging estudyante ko ito eh sa Nihongo. No? Bright si James pero reserved. Medyo mahihiyain siya. So, paano mo naman nalagpasan yung ganun?
2: Yung nalampasan ko po yun, sir, by having someone parang mas mataas pang posisyon sa akin or magpa-sabay po. Pero as the days goes by po na parang may courage na po ako, sir.
1: So at least nagkaroon ng development sa iyong personality ano as you go on with your ano with your trabaho no dito sa SSLG. Apo. You will discover that you can do a lot of things, James, no? Apo. Napakabata pa ninyo at sa as you go on makita nyo kaya ko pala magkipag-usap, kaya ko pala mag-close ng deal no para sa magandang proyekto, ganon. So, since kayo isang grupo, huwag ninyong kakalimutan na palagi dapat na merong katuwang. No? Hindi natin sasarilinin yung bigat. Kaya nga kayo naging isang organisasyon ano, para yung isang mabigat na bagay mapapagaan sa inyong pagtutulungan at suporta. Di ba ganun yun? Ayun. So, meron pa ba kayong iniisip na bagong proyekto na gusto nyong gawin? Kasi may Project Daloy na kayo, no? Meron pa ba kayo sa isip ninyo na gusto nyong gawin o isa katuparan? Kasi alam nyo dito kasi sa KRFM, nalimbawa, nabanggit ninyo, may gusto kayong gawin, no? Marami tayong mga tagapakinig sa labas ng Kabangan High School. Malawak din ang reach ng D-Way FM. So pag narinig nila at halimbawa pareho ang inyong layunin, hindi naman malayo na kayo'y tawagan din. Ano? Contact tayo at suportahan ang inyong gustong maging proyekto. Sige.
0: So ang mga, bale may finalize lang po namin ang GPOA namin nung nakaraang linggo, sir. Bale, meron po kaming set of projects, gaya na lamang po ng Literacy and Numeracy Project. At ang pagpapatupad rin po, sir, ng para sa Teacher's Day and Christmas celebration po, sir, sa school natin.
2: Meron po pa rin yung sa environment po, tapos yung parang, yun po.
1: Paano yung sa environment? Ano ang gagawin ninyo doon sa, meron ba kayong tree planting na balak o?
2: Yung TIG proposal po namin, sir, and yung Project Glow po, sir, yung may activities po siya, sir, dalawa po, sir.
0: Apo. Bali, sir, yung nandun sa Project Glow, sir, hihikayatin po namin yung mga estudyante ng Kabaangan High School na maging parte po nito kasi magko-collect po kami, sir, ng ano, ng plastic bottles, sir, para i-recycle. Sir. So, bale, nagaano po kami ng MRF sa school, sir. So, baka po.
1: Meron tayong existing MRF, no, doon sa, saan?
0: Wala man, sir.
1: Nasa likod nung ano. Pero ano na yun kasi matagal na yun, eh, no? Oh, kailangan na ng bago nun. Kasi ano na yun, siguro mga 8 years na yun. Kailangan natin magkaroon ng bagong, kasi kung meron kang isang MRF, halimbawa, no, existing halimbawa, pero luma na, meron ka naman isang pang-strategic na lugar, no, kung saan mas maraming estudyante ang nagkukumpulan, ano, pagka-recess, halimbawa, break time, ganun. Kailangan meron dong ano, MRF na mapaglalagyan sila ng ano, tapos i-recycle or ibebenta niyo 'yon, ano?
0: Ibebenta po siya, sir. Opo.
1: 'Yon, bukod doon, ano pa ang naisip niyong project? So, doon sa mga halimbawa, ano, sa mga halimbawa sa mga estudyante natin na ano, no? Mga kamag-aaralin niyo na kasi meron sa Biblia, mga tinginan kayo sa isa't isa. Oo. Nasa Biblia, mangagtinginan kayo sa isa't isa. Kasi yung pagtitinginan natin sa isa't isa, naguudyok yun sa atin ang paggawa ng mabuti. Nakuha nyo yun? Halimbawa, pag ikaw ay nasa isang gathering, halimbawa, tapos ikaw ay wala kang pakialam doon sa ibang tao, di mo makikita yung pwede mong gawing mabuti doon sa tao, eh. No? Pero pag nagtitinginan tayo sa isa't isa, makikita mo yung kulang ng iba. At makikita naman ng iba yung kulang mo. No? At dahil nakita nila yun, mauudyukan sila ngayon gumawa ng mabuti sa iyo at mauudyukan ka naman gumawa ng mabuti sa iba. No? So, ano ba ang naisip ninyo na pwede ninyong gawin sa ibang mga estudyante na meron din namang pangailangan, halimbawa, immediate na pangailangan? Mga estudyante, may nakita tayong mga estudyante minsan, sapatos baga, ano na, no? Meron ba kayong mga ganong project na siguro sa Daloy papasok 'yun, ano? Papasok 'yun sa Daloy.
0: Balik kasi, sir, yung Project Daloy, sir, hindi lang siya for ano, all throughout the school year siya, sir. Mm-hmm. So, yung sa donation drive po namin, tumatanggap po kami all throughout the school year ng mga magdo-donate po, sir. So, para kapag may nakita tayong student na ano, kakausapin na lang para makatanggap sila ng kung anong pangangailangan ang pwede namin maibigay naman.
1: Ako sana mag-ano ako, Ma'am Lay, mag-propose. Yeah, biglang yung mag-propose. Sana. Alam niyo, maganda yung sabi nga, magtingin ng kayo sa isa't isa. Hindi kaya pwede yung ano, yung magkaroon ng wish list. Yung immediate na pangailangan ng isang estudyante, no? Pero pwedeng code ang pangalan nila para hindi naman ma-expose yung kanilang pangalan at nakalagay doon yung need. 'Di ba, no? At si Ma'am Lay Barameda, pwede siya mag-sponsor halimbawa ng Oh, halimbawa, si student A, ano, ang kanyang sapatos ay ano na, talagang lumang-luma na, no? Pero wala pang kakayahan yung kanyang magulang na bumili. Tapos, doon sa wish list ng mga bata, nakalagay doon yung code. At kayo lang nakakaalam noon. Kayo lang na SSLG. Halimbawa, code 001. Ang kailangan niyang madalian, medyas. No? Pwede nating i-post yun sa ating SSLG page o anumang platform, ano? Halimbawa, nakita naman ni ano, ni Ma'am Yap. Ah, kailangan pala ni ano, student 001 ng medyas. O, kukontakin ngayon yung SSLG. Ako na ang bahala sa medyas ni 001. Ah, di ba, Ma'am Lay, ano? Ah, saan sa tingin nyo? Pwede kaya yun?
0: Yes po, oh, sir.
1: O, papasok yun sa Daloy. Ah, di ba? O, ngayon, maaanuhan natin yung pangailangan ng ibang estudyante nang wala tayong binibitawang pera. No? So, mauudyukan dahil sa ating pagtitinginan. Ano't ano man halimbawa, kahit nga bigas, eh, pwede tayo mag-sponsor eh. Sa dami natin dyan sa Kabangan High School, di ba? Kung may magsabi niya na kailangan niya ng 3 kilong bigas para dalhin niya sa bahay, di ba? Kasiyahan ng iba yon na gustong tumulong ng ano, tumulong, gusto magbigay ng bigas. O, sa tingin ko, yan ay akin lang namang proposal. No? Pero pwede na, maganda, di ba? No? Pwede namang gawin. Yun. Yun. So, next question, please. Ako, kalimutan ko na yun. Okay. Yun. James. Ikaw ay grade 9 representative, ano?
3: Opo.
1: Ano ang hindi ka ba nung ikaw ay naging presidente sa elementary, hindi ba naapektuhan yung pag-aaral nung ikaw ay presidente sa elementary?
2: Hindi naman po, sir, kasi nagawa po ako ng specific time po or nag-time management po ako para hindi po mag ano, tawag dyan, mag sabayan po sa time ko po pag-aral po.
1: Time management ang sikreto mo doon. Ngayon, ikaw, Princess, paano mo masisigurado bilang isang leader na ang iyong mga officers ay nababalanse ang pag-aaral at ang kanilang tungkulin sa SSLG?
0: Siguro po ang ano, kumbaga magiging advice ko sa kanila, sir, is since ngayong taon po, bago sir, hindi naman na tayo magpapatupad ng sunod-sunod na activities base na nga po sa orientation natin. So, posible naman na hindi talaga masyadong maapektuhan ang pag-aaral nila. Pero, kung sakali man, palaging unahin talaga natin ang academics bago ang leadership. Kasi bago tayo naging leader, alam naman natin na estudyante muna tayo. So, time management din talaga and disiplina sa sarili mo na kailangan, at ang pagiging goal-oriented natin bilang isang estudyante at bilang individual na rin.
1: So, dapat. Kasi pagka naapektuhan ang inyong pag-aaral, ibig sabihin, manifestation yun ng inyong personalidad, ano? Personality. Pag naapektuhan ang inyong pag-aaral, ibig sabihin, bilang isang leader, pwede kang maging inefficient kasi dahil sa isang banda ng iyong tungkulin, hindi mo nagagawa ng maayos, eh, no? Ang ikaw ba, Princess, ano ang iyong leadership style?
0: Ano, sir? Ano bang leadership style?
1: Ikaw ba autocratic o servant leader? O ano bang klaseng leader? Paano ka ba maging
0: to,
1: leader?
0: Sir, kasi hindi mo pala ganun yung nakikita nila. Bale, observant leader naman ako, sir. Kasi, for example, may isang activity, ibibigay ko yung task na to base sa ability niya. Or depende rin, minsan kung gusto kong mahubog siya sa ganito, kung hindi niya kaya yan, bibigyan ko siya ng isang tao na kaya yon and maglearn siya from that person. So sila yung gagawin kong partner sa isang activity, sir. At the same time, ako rin po yung leader na ano, mahigpit, pero may purpose yung pagiging mahigpit niya. Kasi syempre, sir, nagsimula rin naman ako bilang, kumbaga, hindi rin masyadong maalam pa sa ibang bagay when it comes to leadership. Mm-hmm. Pero I believe na kapag nagiging straight to the point ako sa kailangan nilang mabago, sa kailangan pa nilang i-improve as a leader, siguro, sinasabi ko talaga sa kanila directly kaysa magpara sugarcoat pa po ako. So, hindi man sila niyan mahuhubog as a leader. And kumbaga yung realization nila sa mga ginagawa nila, hindi agad-agad nila kumbaga malalaman kung ano pa yung mga dapat nilang i-improve at matutunan as a leader po, sir.
1: Ayun. Ikaw, James, anong leadership style ang ikaw? Paano mo, anong leadership style mo?
2: Yung leadership style ko po, katulad lang po ka Ate Princess, pero ano rin po, di ko po alam if yung type po to, pero parang good listener po ako. Like if may kailangan ka po, ipaparating ko na lang po sa mga higher ups po sa akin or kay Ma'am Lay Berameda po. And parang attentive rin po ako sa mga ano po.
1: Sa mga?
2: Pangail.
1: Mga kailangan ng mga kasama mo. Malawak kasi ang pagiging leader, ano? Hindi siya basta-basta. At sa tingin ko, ano, unsolicited, manatili tayong grounded. Hindi tayo pwedeng magmataas. Kasi anuman ang ating ma-accomplish sa buhay, ang sabi sa Biblia, anong meron ka na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamapuri kagaya ng hindi mo tinanggap? Diba, ano? So, ang tanong na yun, anong meron ka na hindi mo tinanggap? Meron ba tayo? Lahat naman na nasa atin, tinanggap natin, di ba? Karunungan, damit natin, tinanggap natin. Ano man ang meron tayo, lahat yun, buhay natin, tinanggap natin, eh, no? Pero, sabi, anong meron ka na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamapuri ng gaya sa hindi mo tinanggap? Bakit mo siya ipinagmamayabang na para bang hindi mo tinanggap? Pati ang karunungan mo. So, lalo na ang leadership natin, ang pagiging leader natin, ang mandato natin, tinanggap natin sa mga estudyanteng bumoto sa atin. Tama? O, hindi tayo pwedeng magmayabang. O, pagka ang leader kasi, mapagpakumbaba, yun, sinasabi sa Biblia, itataas ka. No? Yun. And sino man ang wika gustong maging dakila sa lahat, magiging alipin ng lahat. O, ganun ang leader, di ba, no? Dakila siya sa lahat, pero servant siya ng lahat. Oh, ganon yung leader. So, sana yan ang aking ano sa inyo. Nakita ko naman, pareho naman kayo. Very humble naman sila, Ma'am Leah. No? Napaka-humble naman nila. Kaya, yun na may paalala naman sa lahat. Hindi lang sa lahat, pati sa akin din. Pati sa sarili ko. Ano? Oh, sabi kasi siyang dumidilig, nadidilig din. Oh. Wala namang nagdilig ng halaman na hindi ka natipsikan, natalsikan ng tubig na kahit konti. Ano? So, may mga payo tayong bumabalik din sa atin bilang payo. Ayun. So, dito sa ang ating mga teachers, binabraso nyo ba sila pagka kayo ay may mga gusto maglambing sa kanila, halimbawa ng isang suporta. Ang ating mga teacher sa Kabangan High School, palagi naman nakasuporta yan sa inyo. Huwag ninyong, huwag kayong mahihiya lumapit sa mga teacher. No? Pagka kayo, paano nyo ba sila ini-involve sa mga gawain na ito? O paano nyo sila gustong i-involve? O ikaw daw muna, Pres.
0: Ano, sir, in-involve po namin yung mga teacher, gaya po nung sa Project Daloy, sir, para po maka-identify kami ng mga student na, kumbaga, deserving makatanggap po. Sa kanila po kami unang nagko-communicate para ibigay po nila sa amin yung information po, sir, or yung name ng student po, sir. So, isang pamamaraan rin po para makipag-connect kami sa teacher ay ang kung anong mga kakandak naming activities, ini-inform din namin po sila. And kung meron din naman po silang suggestion na kailangang baguhin kasi gantong mas maganda to. Okay na, open naman po kami para doon, sir.
1: Maging open lang kayo sa mga suggestion, ano? Oo, maganda 'yon. Yung palagi kang open doon sa mga suggestion kasi meron yang parang parallelism diyan sa ano, no? Yung tubig na be an empty vessel palagi, ano? Pagka kayo student leader, palaging empty vessel ang inyong turing sa inyong sarili. Kahit marami na kayong alam, turing nyo pa rin na kailangan nyo pa ng punan. Oo. Kasi pagka ang pitchel ika nga eh puno na, ano man ang ilagay mo dyan, itatapon niya na yon. No? Pagka ganun ang ating mindset na, hindi, magaling na ako, puno na ako. Leader na nga ako eh, kaya nga magaling ako eh. Tapos sasabihan mo ako ang gagawin ko. Ah, hindi, wala ka nang matututunan nun. No? So, ikaw, James?
2: Ano po? Yung tanong po.
1: Ano nga yung tanong natin?
0: Paano daw?
1: Oo.
0: Teachers.
1: Oo. Paano ba tayo, paano natin ini-involve ang teachers at paano natin sila balak i-involve sa ating mga susunod na proyekto?
2: Katulad po ng sinabi pa ni Princess is to hear po yung boses po nila. Kaya as a grade 9 representative po, di lang dapat po ang grade 9 yung tingkinggan po na boses, yung lahat po. Kasi if maganda naman po yung suggestion po nila, pwede po namin i-suggest rin po sa kay Ate Princess at sa kay Ma'am Lee po.
1: Yun. So meron ba kayong mensahe sa ating sa inyong mga kamag-aral, sa inyong co-SSLG teachers? Meron ba? Sige nga.
0: Sige, para sa mga grade 7 po, bale magkakaroon po tayo ng special election po para sa mga grade 11 representatives.
1: Kailan yun?
0: So, kung may kakilala po kayong grade 7 student na may kakayahan to lead, i-inform nyo po sila tungkol dyan. At para naman po sa lahat ng Kabaangan High School student, continue lang po tayo na mag-learn ng mga bagong aral or bagong experience sa life, also knowing yung mga limitations pa rin po natin. Mm-hmm. And also, be open lang po sa mga sa pagkuha ng learnings from other people. Kasi I believe na kapag open tayo na gusto nating matuto, unending yung lessons na matututunan natin kahit hindi na tayo estudyante.
1: Tama yun. Yan. Sige, ikaw, James.
2: Ang mensahe ko po, una po kay Ma'am Lay po, maraming salamat po sa pagiging role model po sa amin sa mga SSLG. And sa lahat rin pong mga students of Kabaangan.
1: May ano tayo dyan, Ma'am Lay? May tissue tayo dyan sa... Nalula si Ma'am Lay eh. Nakita ko eh. Gumigilid yung luha. Sige, James.
2: Para naman po sa lahat ng mga Kabaangan High School students po, never give up po. Kahit po meron pong nag-ano sa'yo, let down, always think positive po. And continue forward. And when life gives you problems, face it.
1: When life gives you problems, face it. Ayan. Yun, napakagandang mensahe naman galing sa kanilang dalawa. Okay, so ngayong araw, nasaksihan po natin kung paano nagsimula ang bagong taong panuruan sa pamamagitan ng matagumpay na opening block at ang opisyal na pagsisimula ng academic block para sa unang termino. At napatunayan natin ang bawat bagong simula ay may dalang bagong pagkakataon upang matuto, mangarap at magtagumpay. Maraming salamat sa ating SSLG President Princess May Ponsones at sa Grade 9 Representative si James Matthew
2: Cabana Parnada.
1: Parnada, ayun. James Matthew Parnada. At mga kakampus, nakita rin po natin kung paano nagiging instrumento ang positibong pagbabago ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng mahusay na pamumuno, paglilingkod at mga proyektong may layuning makatulong sa kapwa. Tunay ngang ang isang leader ay hindi lamang namumuno, kundi nagsisilbi at nagbibigay inspirasyon sa iba. Mga ka-Campus Connect, sa pagsisimula ng panibagong termino, Naway dalhin natin ang diwa ng pagkakaisa, responsibilidad at aktibong pakikilahok sa lahat ng ating ginagawa. Tandaan natin na ang bawat mabuting gawa, gaano man kaliit, ay may kakayahang lumikha ng malaking pagbabago. At dito po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako at tayong lahat ay may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli, sa ngalan po ng aking kasama si Ma'am Irene Ruga at ang atin pong Chief Technician, ako po si Jason Eckel, ang inyong kakampus, na nagsasabing maging konektado, maging inspirasyon, dito lang sa Campus Connect. Magandang hapon po.
3: Sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: anak, bilisan mo na maglakad. Almost late ka na sa school.
1: Opo, ma'am. Heto na po. Bibilisan ko na po. Ma, kala ko po ba nagmamadali ka? Ba't ka nag-stop? Mali-late na.
0: Shhh! National anthem na.
2: Handa? Awit!

0: Sorry anak, bigla ako tumigil. Tumugtog na kasi yung national anthem natin.
1: Okay lang po yan, mami. Yan din po turo ni teacher na tuwing maririnig po namin ang pambansang awit natin, dapat po kaming tumigil at ilagay ang aming kanang kamay sa aming kaliwang dibdib bilang pagrespeto sa ating bansa.
0: Aba, very good ka dyan, anak. Sa simpleng pamamaraang ito, ipinapakita natin ang pagmamahal natin sa ating bayan. Kaya dapat ituloy mo lang yan hanggang sa iyong paglaki.
1: Yes po, ma'am. Thank you rin po for being a good example to me.
0: Of course, that's my role. Mamaya na tayo magkwentuhan, anak, kasi need mo na pumasok sa class mo.
1: Ay, opo, mami. Pasok na po ako. Ingat po kayo and see you later.
0: Bye, TJ. Study well and eat your baon, okay? Take care!
2: Masayang Sabado mga kiddos! Ako si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa isang makabuluhang episode natin? Pero bago ang lahat, nais ko munang batiin ang lahat ng Pilipinong nakikinig sa atin. Pata o matanda, nang maligayang araw ng kalayaan. Tara na mga kiddos at magpakilala na tayo sa ating mga kiddo listeners.
3: Beautiful Saturday, kiddos! I'm Angel Faltado!
4: Masaya at masiglang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joaquin Aliga.
5: Happy Independence Day, mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Rich Gabriel.
1: Freedom! Good morning, everyone. Ako po si TJ Tagorda.
2: And welcome to
6: Okilo, the 414 Kids Show.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayo makinig sa ating online streaming sa Okido the 414 Kids Show Facebook page.
3: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan True Care 104.3.
4: Tara! Kinig na mga kiddos!
2: Tanong mga kiddos, gaano nyo kamahal ang ating bayan?
4: 10 over 10 po ate. Kabisado ko po ang Panatang Makabayan.
3: Same po! Sa ulado ko po ang ating lupang hinirang.
1: Mataas po ang paggalang ko sa ating bayan. Tulad po ng turo sa amin sa Boy Scouts.
5: Sa akin naman po, lagi ko po pinagpipray ang ating bansa kahit maraming di magagandang nangyayari sa ating paligid. Naniniwala pa rin po ako sa mabuting plano ni Lord para sa ating mga Pilipino.
7: Amen!
2: Napakaganda naman ang inyong mga sagot mga kiddos at nakaka-proud kayong lahat.
6: Amen!
2: Mahalaga na mahalin at pahalagahan natin ang ating bansa dahil ito rin ang nais ng ating Panginoon, kaya nga ang paalala niya sa atin sa Colossians 3:23.
3: Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 23.
4: At yan din po ang memory verse natin today.
2: Correct mga kiddos, samahan niyo kami sa ating episode upang ating pang mas maunawaan kung ano nga ba ang pagmamahal sa ating bayan.
1: Dahil dyan, ano pang hinihintay natin? Tara't samahan niyo kami dito sa
5: Okido the 414 Kids Show!

0: tawanan. Biruan. Joke-joke lang. Just kidding.
1: Ano ang paboritong subject ng mga pusa?
2: Ano?
1: Edi, mathematics.
0: Just kidding.
2: Bakit late? Lagi ang buwan.
3: Bakit?
2: Kasi night shift siya.
0: Just kidding.
4: Bakit hindi matay si Mommy Centipede?
3: Bakit?
4: Kasi nagpabili si Baby Centipede ng Crocs.
0: Just kidding.
5: Anong puno ang di pwedeng akyatin?
4: Ano po?
5: Eh di yung nakatumba.
0: Just kidding.
3: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan. At maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Paano nyo pinapakita ang inyong pagmamahal sa ating bayan?
4: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Hello kiddos! Sino sa inyo ang mahilig sa history? Gusto niyo bang malaman ang kasaysayan ng Araw ng Kalayaan?
6: Amen!
2: Ayos! Dahil dyan mga kiddos, narito ang naiilan sa mga trivias and facts about our Independence Day.
1: Alam niyo ba mga kiddos na idineklara ang ating kalayaan noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite ng unang pangulo ng ating bansa na si General Emilio Aguinaldo. Subalit, hindi ito agad kinilala ng mga banyaga kaya't ipinagdiriwang natin ang ating kasarinlan tuwing July 4.
2: Ngunit, pinalitan ni dating Pangulo Diosdado Macapagal ang petsa ng Araw ng Kalayaan noong 1964 at ginawa niya itong June 12 bilang pagpupugay sa tunay na petsa ng 1989 Revolution at upang maiwasan nating masabayan ng US holiday na pinagdiriwang rin ng July 4.
3: Alam niyo rin ba mga kiddos na hindi lupang hinirang ang ating unang national anthem? Ang una nating pambansang awit ay commissioned ni God Andres Bonifacio noong 1897 kung saan napili niya si Julio Nakpil na siyang magsulat ng ating anthem na pinamagatang Marangal na Dalit ng Katagalugan.
4: Ngunit noong June 5, 1898, nagpagawa muli ng national anthem si Pangulong Emilio Aguinaldo sa kompositor na si Julian Felipe.
1: Nais ni Aguinaldo ng

0: at ito rin ang nakasaad sa proklamasyon ng ating kalayaan.
1: Awesome!
2: Dami po palang nangyari sa ating bayan noon.
3: Totoo yan! Marami pa tayong kasaysayan na dapat malaman tungkol sa ating kasarinlan at sa ating bansa.
4: Kaya mga kiddos, huwag nating kalimutan ang kwento ng ating bayan at ang mga sakripisyo na ginawa ng ating mga bayani para magkaroon tayo ng kalayaan na ating nararanasan ngayon.
5: Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pinaroroonan.
0: Tama kayo mga bata, at nais rin ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating bansa ng buong puso. Ito ang bansang inirigalo niya sa bawat Pilipino. Kaya't masasabi ko lang, Viva la Independencia, Filipinas!
6: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!

0: Bilisan mo, Jose! Takbo! Malilate na tayo!
1: Ito na nga. Binibilisan ko na nga eh.
0: Kasalanan mo to eh. Kung hindi ka sana tinanghali ng gising, kanina pa sana tayo nasa school.
1: Ay, nakuwali, Teresa. Tigilan mo na ang kakasermon sa akin. Napagalitan na ako ni Mama. Dadagdag ka pa.
0: Sa susunod, iiwanan na kita. Bahala kang maglakad na mag-isa.
1: Eto na nga. Malapit na tayo sa gate.
0: Ay, nako. Naabutan na tayo ng start ng flag ceremony. Uy, Jose. Tumigil ka sa pagtakbo. Nagpapayang mag-iliw na.
1: Abot pa yan.
2: Eh, sorry mga kiddos. Stop muna kayo dyan, ha. At nagsisimula na ang pag-awit ng lupang hinirang.
1: Manong guard, pasukan na ninyo kami.
2: Sorry, kiddo. Kailangan tumigil muna kayo.
3: Oh, mga learners, lahat po ng mga na-late sa flag ceremony ay maiwan muna dito.
1: Hindi po ba kami pwedeng pumasok sa classrooms namin?
3: Sorry, pero dahil hindi kayo nakaabot sa flag ceremony, gagawin niyo uli ito. O ikaw, Teresa, ang magkukumpa sa pag-awit ng lupang hinirang. Si Willie ang panunumpa sa watawat at si Jose naman ang sa panatang makabayan.
1: Ano ba naman yun? Nakakahiya naman at pagkatawanan kami ng mga ibang classmates natin.
3: Jose, may gusto ka bang sabihin?
1: Wala po, teacher. Gagawin na po.

0: Ikaw na sa panunumpa sa watawat.
1: Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
0: Ngayon naman, ikaw na Jose.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal.
0: Ituloy mo na Jose.
2: Teacher? Hindi ko po kabisado ang panatang makabayan.
0: O sige, ikaw na lang Teresa.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.

0: tutuparin ko ang tungkulin ng sangmamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.
1: Mga learners, sana ay hindi na mauulit na malate kayo sa flag ceremony natin. Ang pagdalo dito ay isang paraan na may papakita natin ang ating paggalang sa mga sagisag ng ating bayan. O sige, pwede na kayong pumunta sa mga classrooms nyo. Jose, pagkatapos ng classes mo, kakausapin kita.
2: Opo, Teacher Chona.
3: Nakakainis naman. Kung bakit kasi kailangan pa ng flag ceremony na yan? Waste of time lang naman yan eh.
4: Jose, bakit ba mukhang nanggigigil ka dyan?
3: Eh kasi napahiya ako kanina.
4: Ah, dahil na-late ka at kasama ka sa mga naiwan sa school ground para mag-flag ceremony.
3: Oo, at hindi lang yan. Mas talo na nga kaya kasi hindi ko pa memorize ang pangatang makabayan. At ako pa pinag-lead na mag-recite noon.
5: Eh, bakit kasi hindi mo memorize ang pangatang makabayan? Ilang taon na tayong nagre-recite nun sa flag ceremony?
4: Ang dali lang namang i-memorize nun ah.
3: Bakit ko pa ba kailangan i-memorize ang mga yan? Kasama pa ang panunong pasawatawat. Hindi lang yan, meron pa tayong kanta na Bagong Pilipinas. Haba-haba na, ang hirap i-memorize.
5: Eh, yun kasi ang required sa atin kantahin sa flag ceremony.
3: Hindi lang din yan, meron pa tayong Calabarzon March at himno ng Bacoor. Then nandito tayo sa Region 4A. Ang daming-daming kakabisaduhin.
4: Reklamo ka ng reklamo dyan, Jose. Ang mga ito nga lang ang magagawa natin sa ngayon para ipakita ang pagmamahal natin sa bayan.
3: Hindi naman kasi ako magtatagal dito sa Pilipinas.
5: Eh, saan ka naman pupunta?
3: Gusto ko pumunta sa USA o kaya sa Canada o sa Europe.
4: Wow! At kailan ka naman pupunta doon?
3: ASAP. As soon as possible. Baka pagkatapos ko mag-aral. Basta, ayoko magtagal dito sa Pilipinas.
5: Bakit naman? Ayaw mo sa Pilipinas?
3: Mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Ang gulo pa dito sa bayan natin.
4: Hindi mo ba mahal ang bayan natin?
3: May narinig kasi akong sikat na celebrity. Ang sabi niya, ang hirap mahalin ng Pilipinas.
5: Eh, bakit naman man siya gagayahin?
4: At saka, ang tinitingnan mo kasi sa ngayon ay ang mga kaguluhan sa ating bayan. Kung sama-sama tayong mananalangin, may pag-asa pa ang bayan natin na makawala sa kaguluhan.
3: Talaga? May pag-asa pa ba?
4: Oo naman. Ang sabi nga sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ay ganito, "If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land."
3: Sa mga Pilipino ba sinasabi ang verse na yan? Hindi ba't sa mga Israelita sinabi ang mga salitang yan?
4: Oo nga. Sa mga Israelita nga, sa pamamagitan ni Haring Solomon, ibinigay ang mga pangakong ito. Pero, nandito ang prinsipyo o halimbawa na kapag ang isang bayan ay magtitiwala sa Diyos, ang bayan na ito ay pagpapalain niya.
3: Ganun?
4: Oo, ganun nga.
5: Alam mo ba, Jose, maraming mga foreigners ang gustong gusto dito sa ating bansa. Ang iba pa nga sa kanila ay naging Filipino citizens na. Pinili nilang maging Pilipino at nagsikap din silang magsalita ng wikang Pilipino.
4: Totoo yan! Tapos ikaw, ayaw mo dito sa ating bayan!
3: Hay, pero paano ko naman mapapakita ang pagmamahal ko sa bayan natin?
5: Tapos na ang break time natin! Balik na tayo sa classroom!
4: Tara na!
1: Bilang mga Pilipino, paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating bayan? Sino ang gustong sumagot?
5: Ako po, Teacher Chona!
1: O sige, pakinggan natin si Willie.
5: Igalang po natin ang ating bandila at ang pambansang awit ng Pilipinas.
1: Tama! Pero paano natin ipapakita ang paggalang sa mga ito?
5: Sumali po sa flag ceremony, tumayo ng matuwid at ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Kapag itinataas na po ang bandila natin, umawit ng maayos at buong puso. Kapag narinig pong inaawit ang lupang hinirang, tumigil sa anumang ginagawa, tumayo ng tuwid at umawit.
1: Tama. Mahusay ang sagot mo, Willie. O mayroon pa ba kayong idadagdag?
4: Ako po, teacher.
1: Okay, si Arya naman ang pakinggan natin.
4: Bilhin po natin ang mga produktong gawa dito sa Pilipinas. Suportahan ang mga local na negosyo upang makatulong po sa pag-unlad sa ating bansa.
1: Mahusay ang sagot mo, Aryan. Mayroon pa bang iba na gustong sumagot?
5: Ako po ulit, teacher.
1: O sige, pakinggan natin muli si Willie.
5: Suportahan po ang mga programa ng gobyerno na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Sumunod sa batas, magbayad ng tamang buwis, at pangalagaan ang ating mga likas na yaman.
1: Napakahusay na sagot, Willie. O mayroon pa ba kayong idadagdag?
2: Ako po, Teacher Chona.
1: Okay, pakinggan natin si Jose.
2: Mag-aral po ng mabuti at kapag nakatapos na, ay maglingkod sa bayan ng tapat.
1: Aba, mahusay ang sagot mo, Jose.
2: Meron pa po, Teacher Chona.
1: Ano pa, Jose?
2: I-memorize po ang panatang makabayan at isa puso ang mga salita nito dahil napapahayag ng pagmamahal sa bayan.
1: Tama. Tama ka diyan, Jose.
2: At natutunan ko rin po na hindi mahirap mahalin ng Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas dahil dito po ako pinanganak at pinagmamalaki ko po ang maging Pilipino.
1: Salamat, Jose. Salamat na mahal mo ang ating bayang Pilipinas.

0: malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasions nila this week. Go kiddos! Greet na!
1: Happy birthday to my Tita Ninang Imelda de los Reyes. God bless you!
0: Happy birthday, Tito Anthony!
2: Advance happy birthday sa aking beautiful mama na si Mama Senny Tolentino. Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays and those who are sick and unwell, at ipanalangin din natin ang ating bayan na nahaharap sa krisis at kaguluhan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan para po sa lahat ng ibinigay niyo sa amin, lalong-lalo na ang regalo niyong bansa sa amin. Lord, maraming salamat po sa pagiging Pilipino namin. And we pray, Lord, na patuloy naming i-embrace kung ano ang aming lahi, at nawa, Panginoon, ay patuloy naming mahalin ang bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na Ikaw ang Diyos ng katotohanan, ng katarungan. Kaya, Panginoon, inaalay po namin ang aming bansa sa Inyo ngayon na nahaharap sa maraming krisis at kaguluhan. Nawa, Panginoon, bigyan Niyo ng katalinuhan at buksan ninyo ang puso ng bawat leader na mga Pilipino, mga namumuno, nawa, Panginoon, ay makita nila ang napaka-importanting role nila sa panahon na maraming pinagdadaanan ng aming bayan. We pray for leaders who are leaders of integrity, of simplicity, leaders who will uphold justice, peace and righteousness. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na maitataas dito sa aming bansa. And we pray, Lord, that as citizens of this country, we will do our part. Pinapanalangin din po namin ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong linggong ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon sa kanilang buhay, and we pray for your blessing, for your peace, and your prosperity to be upon them. Maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na pwede naming lapitan. So we also pray for those who are sick and for those who are in need. We ask for your healing touch to be upon them. And we also pray, Lord, that you will provide for those who are in need right now. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen!
4: Guys, it's time.
5: Time to what?
4: Time to say goodbye for now. Dahil next week, babalik naman kami.
1: Ayun! At least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag nyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
5: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Solombites, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechida Pogi, Ate Faithful Faithy, at Mommy Lovely Lea Morada.
0: Thank you din kay Ate Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
2: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision. I'm Ate Michelle.
1: Ako naman po si Angel.
5: Ako po si Rich.
0: I'm Joaquin.
4: At TJ.
3: Samahan nyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido, the 414 Kid Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: papuri.
1: Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Sama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri, 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko sa programa ngayong hapon ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay ko.
2: Wow! Pagpapala ka rin sa amin, Trish. Hello mga kaagapay, ako po si Charmaine Manalo Campanier. Pagpapala rin po kayo sa amin.
1: Yes, mga kaagapay.
3: At blessing kayong dalawa sa akin.
1: Wow. Oh,
3: at kayo rin mga kaagapay, blessing po kayo. Hello mga kaagapay, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Kasama niyo rin po ako si Dennis Campanier. Kumusta po kayo? Meron po bang mga pangyayari sa inyong buhay na parang feeling ninyo wrong timing? O kaya may mga pagkakataong nasabi nyo ba, bakit ngayon pa nangyari ito?
1: Ay nako, sa akin po, ilang beses na nangyari yan. Yung kung kailan ka nagmamadali, biglang may mangyayaring hindi mo inaasahan. Yun pala, malalaman mo sa huli, divine intervention pala ang nangyari kasi iniwas ka ni God sa matinding kapahamakan.
2: Ay, nangyari din sa akin yan, ilang beses na nating naranasan ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Ang kanyang pagtulong, yung kanyang pag-rescue. Kaya kaagapay, anuman ang iyong pinagdadaanan, mananatiling tapat si God. Nandyan siya na patuloy mong makakasama. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 1:10 sa Tagalog, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas.
3: Amen!
2: Amen!
3: Salamat po Panginoon sa tunay at walang katumbas na kaligtasang inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
1: Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kaagapay na si Joanne Carranza na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri maya-maya. Kaya tutok lang po mga kaagapay. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Sisimulan ng kaibigang matalik mula sa Sarilikha 6, inawit ni Cindy Lacanilaw at ni Andre Junicio, sinulat ni Andre Junicio na susundan ng Luwalhatiin Ka mula sa Papuri 15, inawit ni Jim San Juan, sinulat ni Abraham Gorospe Jr., at Ang Masasabi Mo mula sa Papuri 17, inawit ni Zebedee Zuniga at ni Judith Banal, sinulat ni Ronel Rubrica. At ang awiting Kapahingahan Ko mula sa Papuri 23, inawit ni James Reyes, sinulat ni Pastor J.R. Obera. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
4: Papuri!

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Si Charmaine Manalo Campanier naman po ito. Bumabati ng Happy Wednesday!
3: Yes, Happy Wednesday po. Ito po si Dennis Campanier. At saan mang panig po kayo nakikinig ngayon, hayaan nyo pong samahan namin kayo. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang kagapay natin na si Joanne Carranza. Narito po ang kanyang kwento.
4: Magandang hapon po mga kaagapay. Ako po si Joanna Carranza, isa sa mga tagapakinig ng programang Papuri. Bata pa po ako nung una kong marinig ang mga awiting Papuri sa 702 DCAS. Ito po ang lagi kong naririnig sa bahay namin. Nabe-bless po ako at na-encourage sa mensahe ng awiting ito. Isa sa paborito ko ay ang awitin mula sa Papuri 25 album na Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Napakaganda kasi ng lyrics ng kanta na nagpapakita ng kabutihan ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Nakarelate po ako sa awiting ito dahil ganun din ang naranasan at patuloy kong nararanasan sa Diyos. Marami na akong napagdaanan sa buhay, pero kahit kailan, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi siya nagkulang at talagang hindi niya ako iiwan. Hinding-hindi siya magbabago magpakailan pa man. Nawa, patuloy na pagpalain ng Diyos ang Papuri Ministry at ang FEBC ng mas marami pang maabot ng mabuting balita ng Diyos. Muli, mapagpalang hapon po sa inyong lahat at sa Diyos ang Papuri.
2: Marahil marami po sa atin ang nakarelate sa mga sinabi ni Joanne Carranza. At sabi nga niya, marami na siya mga napagdaanan sa buhay pero kahit kailan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi talaga nagkulang ang Diyos at talagang hinding-hindi niya tayo iiwan.
5: Kaya eto na po, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Joanne Carranza, ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo mula sa Papuri 25, sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit kasama ni na Dennis at Charmaine Manalo Campanier, Trisha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Nasusundan ng Kailan Ba Nagkulang mula sa Papuri 20, inawit ni Pastor Jonaver Luklukan, sinulat ni Jim Reyes. Nasusundan ng May Kapal mula sa Sarilikha 6 na inawit ni Edward Granadosin, sinulat ni Gary Granada, at ang awiting Bahala Ka Na mula sa Papuri 24 na inawit ni Ruben Laurente at sinulat ni Pastor Sherwin Bob Diaz. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

kasagutan.

0: Batiin natin ang mga kagapay nating mga haligi ng tahanan. Advance, woohoo! Happy Father's Day! Ngayong darating na linggo. Alam ko, tinitignan na kita, hindi mo man.
1: Happy Father's Day pa.
0: Salamat.
1: At sa mga haligi ng tahanan nating mga kaagapay.
0: Yes. Alam nyo, mahirap nga pong maging ama ng tahanan, ha? Pero isa
1: ako
0: po yan.
1: Ayan, base din sa experience mo, personal.
0: Ito nga sasabihin
1: hindi,
0: ko eh.
1: Madali lang yung buhay niya.
0: Ito muna, mag-adlib muna ako, ha? Baka kung mawala tayo sa script eh. Alam nyo, mahirap nga po maging ama ng tahanan. Pero isa po yan sa pinakamasarap na bahagi ng aking buhay. Di ba mga tatay? Lalo na po kung kasimbait ni Tricia ang mga anak natin.
1: Yan. Nasa script ba yan?
2: Ito mo binasa ko.
3: Hindi. Alam ko sincere siya dyan. Wow naman. Coming from the heart ba yan pa?
0: From the heart, mind, and every part of my
3: body. Yes! Wow. Thanks po. Happy Father's Day pa. And to all the tatays in the world.
0: Happy Father's Day.
3: Happy Father's Day po. Enjoy your day this Sunday po.
1: Yes! Happy Father's Day, Dennis! At sa lahat ng mga tatay na ating kaagapay. At batiin din natin ang Happy Father's Day si Roland Carranza na husband ng ating tampok na kaagapay ngayon na si Joanne. At hello din sa kanyang family, ang kanyang beautiful daughters na sina Ayesha and Maddie at sa gwapong bunso nila si Mateo. Happy listening sa inyo! Mga kaagapay, ihanda natin ang ating mga puso. Pangungunahan tayo sa panalangin ni Joanne Carranza.
4: Mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin sa hapong ito at kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang hanggang pag-ibig para sa amin. Kayo po ay Diyos na maaasahan at hindi nagkukulang anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Salamat po sa mga awiting papuri na aming napakinggan na nagpapaalala sa amin ng inyong kabutihan at katapatan. Patuloy niyo pa pong pagpalain ang FEBC Ministry, Lord, nang sa ganon ay mas marami pang maabot ng magandang balita at makilala kayo bilang Panginoon na tagapagligtas. Patuloy po naming hinihiling ang inyong paggabay sa aming mga pamilya. Hiling din po namin ang kagalingan sa lahat ng nakikinig ngayon na maaaring dumadaan sa matinding pagsubok sa kanilang kalusugan. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Ganon din po ang mga may pangangailangang pinansyal, provide their needs, Lord. Puspusin niyo po ng inyong kapayapaan ang sino mang nakakaranas ng kalungkutan at namaranasan nila ang tunay na kagalakan na sa inyo lamang matatagpuan. Lahat po ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen!
1: Thank you, Joanne. Prayer namin na lalo ka pang pagpalain ng Panginoon kasama ng iyong buong pamilya at mas lalo mo pa siyang makilala anumang season ng iyong buhay. At nakakatuwa nga na magkakasama kayong nagsisimba every Sunday.
0: God bless you
1: and your family.
5: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa walang makapaghihiwalay mula sa Papuri 24 na inawit ni Trisha Denise at sinulat ni Dennis Campanier, na susundan ng At Kung Hindi mula sa Sarilik Hait na sinulat ni Junji Marcelo na inawit ni Marisa Castañeda. Kasama rin ang Ayusin Mo Na mula sa Sarilikha 7 na inawit ni Ted Ontemare, sinulat ni Arnel Depano, at Halatang Halata mula sa Papuri 17, inawit ni Jay Marquez, sinulat ni Pastor Laverne Ducot. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay. Maraming pong salamat sa pagtutok ninyo sa programa. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Andito rin po si Trisha Denise Campanier. Kasama nyo pa rin po. At sa pagkakataong ito, nais naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast.
1: Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitapok dito sa program.
3: Opo, maraming salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang mga kwento.
4: Thank you po!
3: Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang 2 Corinthians 1 verse 10. Sa Tagalog, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas.
2: Pakinggan po natin ang awiting Dakilang Katapatan. Yan po ay requested song ni Len Agdon Reyes at mula po yan sa Sarilikha 5, inawit ni Edward Granadosin, sinulat ni Arnel De Pano.
3: Muli, ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos

programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayan.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang tamang oras, 6:30 ng gabi.
2: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang mapagpalang araw ng Sabado po sa bawat isa. Kumusta po kayo mga ka-carians? Sa ngayon po ay minsan pa Sabado. At sana po magkasama-sama po tayo muli. Kahit maiksing oras o panahon, bigyan po natin ng importansya na minsan pa makapakinig ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Well, welcome po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay at ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ako pong muli ang iyong lingkod, si Pastor George ng Praise Assembly. Maaari din po kayo magkipag-ugnayan mga kapatid sa ating istasyon sa FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM maging sa mga sumusunod na numero 0998-843-0573 at sa social media naman ang FB account po is FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM maging sa YouTube and Instagram FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM at sa ating online streaming bit.ly / The Way FM. At kung gusto mo ding makipag-ugnayan through Messenger, maaari ka ding magkaroon ng pagkakataon. Puntahan mo lamang po ang ating Carians Official GC. Well, sa gabing ito, minsan pa tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan for the whole week na naranasan natin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. At sa gabing ito, bago po ako magtuloy-tuloy, hayaan niyo po muna na manalangin po tayo para sa ating pagsimula. Panginoong Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Salamat Lord sa napakagandang araw at oras Panginoon na lubo na kami magkasama-sama. At minsan pa Lord, makarinig ng mga salita mo na patuloy na magpapalakas at magpapalago ng aming spiritual na pananampalataya sa iyo. Salamat Panginoon. Pagpalain mo po Panginoon ang mga oras na ito. At dalangin ko na ang sino man Lord na nakikinig o naabot ng tinig na ito at nanunood Panginoon sa online Panginoon. Dalangin ko na maranasan po nila ang iyong pagkilos sa iyong special na kaparaanan. Maranasan po nila ang iyong presensya, pagyakap at pagmamahal. Salamat Panginoon. Sa gabing ito, purihin ka Ama, dakilain ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Hayaan niyo po na mag-share ako, ibasahin ko po ang salita ng Panginoon sa gabing ito. Basahin ko muna sa Tagalog, Santiago, Kabanata 1, Talata 2 hanggang 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At pagsubok. Well, in English, James chapter 1 verse 2 to 3, NIV version, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sa gabing ito, hayaan niyo po na bigyan ko po na pamagat ang ibabahagi ko po sa inyo na when life shakes, alam po natin sa buhay natin, di po natin may iwasan na makaramdam po tayo ng mga paghinig. Ano mga paghinig ito? Mga problema, trials, and circumstances ng ating buhay. Dahil sinasabi sa salita ng Panginoon, in this world, mayroon po tayong pagdadaanan ng mga trouble sa buhay natin. And those are maaring trials and testing sa buhay natin. But you know what? Naniniwala po ako na sa bawat maaring pagdaanan natin sa buhay na to, sa buhay mo, dito po sa tanglaw sa buhay natin, sa daan ng buhay natin, anuman ang ating pagdaanan, anuman ang ating maaring maranasan, mayroong dahilan ang Panginoon. Now, when life shakes, sa mga oras na ang buhay natin ay nayayanig, hindi lamang dun sa mga lindol or mga disasters na dumaraan sa buhay natin, lalong-lalo na sa ating spiritual na buhay. Yung tandaan natin, tandaan mo ito kaibigan,
merong dahilan ang Panginoon. Sabi ko kanina, merong dahilan ang Panginoon. At marahil ang mga testings na to, yung mga shaking sa buhay natin, merong gagawin, merong nais gawin ang Panginoon sa buhay mo. No? Unang dahilan, unang marahil nais gawin ng Panginoon sa buhay natin is to shape our character. Alam niyo po, sa mga pagkakataon na dumaranas tayo ng testings and trials and shaking sa buhay natin, it reveals na inihahayag nito kung ano tayo, at kung anong pananampalataya ang meron tayo. Sabi nga dito sa binasa natin, to prove no, our genuine faith. No? Rather, in 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, these trials have come so that the proven genuineness of faith may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Yeah. Ibig sabihin, kung meron tayong pinagdadaanan sa buhay, meron tayong mga shaking sa buhay na to, merong nais gawin ang Panginoon sa buhay natin. The same thing is true. Kapatid, anuman ang marahil sitwasyon mo sa ngayon, may pinagdadaanan ka, para bang napakibigat na sirkumstansya, tandaan mo to. Merong nais na gawin ang Panginoon sa buhay mo. And that is to i-shape para i-shape niya yung karakter na meron ka sa ngayon. Dahil ano, napaka-importante po niyan. Yung trials sa buhay natin or yung shaking sa mga buhay, sa buhay na pinagdadaanan natin, the same thing, pareho lang po yan. No? It refines us. Inaayos po nito ang ating karakter na isang Panginoon na makita sa atin na yung ating pananampalataya ay talagang maayos at pananampalataya na kung saan anuman ang marahil pagdaanan, alam niya, makikita niya na hindi tayo basta-basta mag-give in o bibigay sa mga sitwasyon o hamon ng buhay. So trials refines us much like gold is purified. No, tulad po ng mga gold, kung paano yan dinidisplay o na binebenta dyan sa market, kung paano yan nagiging magandang jewelry, dumadaan po muna yan sa matinding refinement para mas lalong makita yung magandang pagkahubog no, ng jewelry na yan. So, isang magandang bagay na dapat tandaan natin base dun po sa binasa natin, whenever we face trials, consider it pure joy. Sana kung meron ka mang napakabigat na sitwasyon sa mga oras na to, lalahanin mo. Maaari pa rin tayo mag-rejoice kahit na mabigat, kahit na parabang hindi mo kakayanin ito, mas piliin mo na ipagkatiwala sa Panginoon. You see, yung buhay ni Joseph, no, nung time na po siya ay dumaan sa mga matinding pagsubok din sa kanyang nadulot no, ng kanyang mga kapatid, no, ibinenta siya, ano pa, na-imprison, at sa dinabi-dami ng kanyang pagdaanan, no, yung parabang iba o salungat ito doon sa nakita niya doon sa kanyang panaginip. No? Pero alam niyo po, makikita natin dito yung karakter ni Joseph no, na kung saan kahit ano pa man yung kanyang pinagdaanan, rather yung kanyang mga pinagdaanan, yun yung naging dahilan para ma-shape yung kanyang karakter at para makita niya, no, ma-realize niya na yung mga pinagdaanan niya pala ay yun yung mga bagay na inahanda siya ng Panginoon para sa mas ultimate for purpose no ng Panginoon sa kanyang buhay, and that is to save no yung maraming buhay no na nang dahil sa kanya. So mababasa natin ito in Genesis chapter 50 verse 19 to 20. Ano yung response ni Joseph
Tingnan natin to, ano yung response ni Joseph. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Tandaan po natin, tandaan mo to, kaibigan. No, pag merong pinadadaan tayo sa mga sitwasyon ng buhay, tandaan natin, merong dahilan at merong nais na gawin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya madalas sinasabi ko pag merong problema o sitwasyon, sirkumstansya ng buhay na maaring pagdaanan natin, may nais na gawin ang Panginoon sa buhay natin. So the same thing is true sa buhay ni Hope. Hindi naman lingid sa atin yung buhay ni Hope, no? Na nawala yung kanyang ari-arian, lahat maging yung kanyang mga yung kanyang pamilya, mga anak, pero ang natira lang sa kanya yung kanyang asawa. Pero yung pinakamabigat dito, kahit na yung asawa niya ay siya pa yung nag-uudyok sa kanya para i-surrender niya, oh, or

paalala na to sa bawat isa sa atin at sa iyo kapatid na anuman ang marahil pinagdadaanan mo. When troubles pushes you to the edge, trust God, mas piliin nating magtiwala sa Panginoon. Nasabi ko na ito mga nakaraang Sabado, because either He will teach you how to fly, or He will catch you when you fall. Kaya mas piliin natin na magtiwala sa Panginoon. When life shakes, merong nais na gawin ang Panginoon sa ating karakter, no? When life shakes, may nais na gawin ang Panginoon sa buhay natin, and that is to strengthen our dependence on Him. Nais ng Panginoon na mas lalong mapalakas natin ang ating pagiging dependent sa Kanya. Yung trials, no, it exposes our limitations and leading us to rely on God's grace. Totoo naman, no? Dahil ang totoo sa buhay na to, wala tayong magagawa, no, kung hindi sa kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Kung hindi dahil sa kalakasan ng Panginoon. Sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Kaibigan, yung mga trials or testing sa buhay natin, it mas lalo dapat na mag-lisyan, dalhin tayo niyan doon sa reliance natin sa Panginoon, na para mas lalo pa tayong maging matibay ang ating pananampalataya at hindi sa pamamagitan sa ganang sarili natin. Dahil sabi ko kanina, ang totoo, sa buhay na to, wala tayong magagawa. Sa buhay na to, kung wala ang Panginoon, na wala tayong may pagmamalaki. See, yung buhay ni Paul, ito ay nagpapakita yung kanyang reliance at dependence sa Panginoon, no? Kaya nga all the more na pinagmamalaki ni Paul na kahit sa nalalong-lalo na sa kanyang kahinaan, na nararanasan doon niya, nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kapatid, sa gabing ito, kung nasa sitwasyon ka ng kahinaan, mga circumstance ng buhay, this is the best opportunity and situation, no, na i-desire natin na mas lalo nating maranasan ang kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon. So God uses our weakness to accomplish great things sa buhay natin. That is, paano magagawa yan? When we rely onto Him at hindi sa ating sariling kalakasan. So, when life shakes, may nais na gawin ng Panginoon sa buhay natin. No, it shapes our character. God shapes our character. Pangalawa, mas nais ng Panginoon na i-strengthen ang dependence natin sa Kanya. At ang pangatlo, merong itinuturo sa atin ng Panginoon sa mga oras ng trials and suffering ng ating buhay. And that is for us to persevere. Mas lalo pa tayong magpursige sa buhay na to. At yung trials are opportunity for us to grow. This is an opportunity for our spiritual growth. No? Kaya, alalahanin natin, no? Anuman ang sitwasyon natin sa buhay natin sa mga oras na to, opportunity natin yan para mas grow, mas lalo mag-grow ang pananampalataya natin sa Kanya. No? James chapter 1 verse 4, "Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything." So yung trials, it teaches us to have patience and to endure, no, lalong-lalo na yung ating mga suffering. So yung buhay ni Paul, no, kung paano niya naranasan yung kapangyarihan, pagkilos ng Panginoon, yun ay dahil doon sa kanyang dependence sa Panginoon. So faith matters, no, napakahalaga mga kapatid.

when life shakes, na napakahalaga ng role na gagampanan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Why? Because it refines our character. Mas lalo nating, mas lalo nitong pinapatatag ang dependence natin sa Panginoon. At mas lalo na pinapalalim nito ang ating pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. So having faith when life shakes not only sustains our us during hardship but also transforms us to align with God's purpose. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. So sa gabing ito mga kapatid, narito ang isang awitin para sa mga nakikinig sa radyo at ilang paalala naman sa mga nanonood o sumusubaybay sa ating social media platform. Huwag po muna kayong aalis.

Minsan pa, bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa kabutihan mo. Salamat Lord sa mga salita na aming narinig at napag-aralan. Panginoon, tulungan mo kami Lord na mas lalo na mapagtibay nito ang aming pananampalataya. At higit lalo Lord na mas lalo kaming lumago sa aming patuloy na paglakad at pagsunod sa iyong kalooban. Salamat Lord sa mga katotohanan ng iyong mga salita na sa gitna ng anumang sitwasyon o sirkumstansya ng aming buhay, mas lalo kami Panginoon na maging dependent sa iyo. Mas lalo kami Lord na magpaayo sa iyo at mas lalo kami Panginoon na mag-rely sa iyong kakayanan. Salamat Panginoon sa katotohanan ng iyong mga salita. At dalangin ko Panginoon na sa mga pagkakataon na dumaraan po ang iyong mga anak, minsan pa ang aking mga kapatid sa kanilang buhay, ano mang kahirapan meron sila, maranasan po nila Panginoon ang pagyakap mo, ang pagkalinga mo at higit sa lahat ang iyong dakilang pagmamahal. Salamat Panginoon sa gabing ito, patuloy po kami Panginoon na nagpapasakop sa iyong kalooban at nais Panginoon namin na mas lalo Lord na ma-align po namin ang aming buhay ayon sa iyong dakilang purpose Panginoon ng aming buhay. Salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon. At minsan pa, binabalik po namin sa iyo Panginoon ang papuri at pagsamba mula sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, maraming salamat po sa bawat isa na sumubaybay at nakibahagi po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Maraming salamat po sa Praise Assembly Family. Ate Susan, maraming salamat po, o Susan Orobia, maraming salamat din Pastora Anibel Samudyo, Anibel Lagria, maraming salamat po sa inyong pakikisa at maging sa Praise Assembly Ginubatan. Pagpalain po kayo sa gabing ito, tandaan po natin yung testings or trials ng ating buhay. Hindi lamang po niyan sinusubok ang ating pananampalataya in comfort, kundi mas lalong-lalo na sa mga sitwasyon o mga sirkumstansya ng buhay. Kaya sa mga pagkakataon na meron tayong mabibigat na dalahin sa buhay na to, mas piliin natin na pagkatiwala ito sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at maraming salamat din sa nakasama ko ngayon sa technical, si Kuya Mon Diaz. Pagpalain ka po ng Panginoon at maging sa kay Guard, no? Salamat din sa iyo, kaibigan. So sa gabing ito, by the way, advance Happy Father's Day sa bawat isa, sa mga kapwa ko tatay. Maraming salamat po at patuloy na pagpalain po kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, maranasan po ng bawat isa ang pagyakap ng Panginoon. So again, maraming salamat po at to God be all the glory.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.

isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gordon Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At maririnig niyo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Kaibigan, naranasan mo na ba ang mapagod ng gusto? Hindi lang pagod ng katawan, kundi pagod ng kalooban dahil sa sunod-sunod na problemang parang walang katapusan. Sa gitna ng bigat, saan ka humuhugot ng lakas para bumangon muli?

ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Sariwang Bukal sa Gitna ng Desierto. Kaibigan, kumusta ang takbo ng iyong buhay? Marahil ang ilan sa atin ay parang naglalakad sa isang tuyong desierto na mainit, nakakapanghina at tila walang katapusan ang paghihirap. Ang ganitong pakiramdam ay nagdudulot ng burnout o labis na pagkapagod na nakakaapekto sa ating emosyon at espiritual na aspeto. Noong panahon ni Propeta Elias, naranasan niya ang ganitong matinding pagkapagod at panghihina ng loob. Sa kabila ng mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya, dumating ang punto na ninais na lamang niyang sumuko dahil sa banta sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng matinding pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Sa aklat ng Unang Mga Hari, 1917, ay mababasa na habang siya ay natutulog sa ilalim ng isang puno, isang anghel ang gumising sa kanya, nagbigay ng pagkain at tubig. At sinabihan siya, "Bumangon ka at kumain, dahil malayo pa ang iyong lalakbayin." Binigyan siya ng Diyos ng sapat na lakas para sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Ganyan din ang mensahe ng Diyos sa iyo ngayon, kaibigan. Kung ikaw ay pagod na, tandaan mo na hindi mo kailangan pasanin ng lahat mag-isa. Sinasabi sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." Sa ating pagkapagod ay may paanyaya ang Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Siya ang ating bukal sa gitna ng disyerto. Habang tayo'y nagpapahinga sa Kanyang presensya, ang ating lakas ay mapapalitan ng panibagong sigla na hindi galing sa ating sarili, kundi mula kay Jesus na siyang tubig ng buhay. Kagaya ng sinasabi niya sa 1:4:14, "Ngunit ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanman mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan." Tayo'y manalangin.

aming Ama, lumalapit po kami sa iyo. Itbit ang aming mga kapaguran at mga pasaning tila hindi na namin kayang dalhin. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong umasa kami sa sarili naming lakas. Sa mga sandaling ito, tinatanggap namin ang iyong paanyaya na magpahinga sa iyong piling. Bigyan mo po ng panibagong lakas ang aming mga kapatid na nawawala na ng pag-asa. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kasama sa bawat hakbang ng aming daan. Maraming salamat sa iyong walang hanggang biyaya. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: kaibigan, oras na para magpaalam sa inyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Chini Munilia Davila na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Itay, tatay, papa, pa, daddy, di, papay, erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaring may mga pagkakataong nakakaranas

ka rin ng panghihina bilang tao. Ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating ama!

Halina't sama-samang magpuri, magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

Magandang umaga ka, Carian. Welcome sa musika, pagsamba at iba pa. Nandito na naman po tayo para magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng mga papuring awitin at pakikinig ng salita ng Diyos. Ako po si Gabriela Banua ng Christ-Centered Family Life Ministries at inaanihan ko po kayo na makiisa at makigalak sa musika, pagsamba at iba pa, Worship Service Edition. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa araw na ito, sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat, Lord, sa pag-ingat mo sa amin sa araw-araw, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga nagawang kasalanan, Father God, sa isip, sa salita, at sa gawa. We pray, Lord, na bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge, Lord, na sa bawat salita niyo po na aming mapapakinggan, Father God, ay magrama po ito sa aming mga puso at isipan, Father God, at maisabuhay po namin ito. Ikaw po, O Diyos, ang maghari at maitaas sa gawain ito. In Jesus' name I pray, Amen.

Ayan. So good morning po sa bawat isa. Ating pag-uusapan po ngayon is protected kahit targeted. Ibig sabihin po na tayo po ay protected under God's power. Ayan. So basahin po natin ating text po sa ating Biblia sa Psalms 91 verse 1 to 4. Sabi po dito, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God whom I trust. Truly, He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Yan, let's pray. Aming Diyos, aming Ama, Lord, salamat Lord sa iyong salita. Tunay nga Panginoon, gamitin niyo po ang iyong pong lingkod sa umagang ito. At ikaw po, O Diyos, ang aming madakila at maitaas sa aming pag-uusapan. Maging magbigay po ito ng transformation, ng encouragement sa aming mga Kristiyano, sa inyong taga-lingkod, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, na mahayag po ito. Hindi ka namin lilimitahan. Ikaw po ang mahayag at maitaas po sa amin. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, usually po sa ating mga Kristiyano, sinasabi po natin that time nang tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, akala po natin ay tayo po exempted na sa ating mga pagsubok sa buhay. At later on, yun nga, minsan nakikita natin na habang tayo po ay lumalakad na sa pagsunod natin sa Panginoon, mas doon pa dumadami ang mga pagsubok sa buhay. So, maganda pong halimbawa po dito is yung nung tayo po ay nasa ministry na, di ba? So, usually, marami po sa atin na sinasabi dito na nagkaroon ng persecution sa loob ng pamilya, sa loob at labas ng pamilya. At hindi lang po yun, mga pagsubok sa buhay na encounter po natin. At nagkakaroon po tayo minsan ng sakit, karamdaman, at mga atake ng kaaway. So, ang tanong, minsan tinatanong natin sarili natin, o tinatanong natin ng Panginoon, Lord, bakit parang ako ang pinupuntire lagi ng kaaway? Ngunit ang mensahe sa Psalms 91 verse 1 to 4, hindi masasabing hindi ka magiging target. Ang pangako ng Diyos ay mas malalim. Maaring maging target ka pero hindi ka pababayaan. Maaring punterihin ka pero mananatili kang protected sa ating Diyos. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi nangangahulugan na kawalan ng laban. Ang ibig sabihin nito, ang presensya ng Diyos sa gitna ng laban. So mga kapatid, ibig sabihin po, sa ating buhay, it's really important na nandun po tayo lagi sa presensya ng Diyos. Yan. So sa lahat ng laban, alam naman natin na mahirap at wala po tayong kakayahan na kontrolin ang lahat ng sitwasyon. So number one point, sinasabi po dito, your positions determines your protection. Ulitin ko po, your positions determines your protection. Sabi po dito, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. So, yung sabihin po dito, pansinin po natin, whoever dwells, hindi naman po sinabi na whoever visit, whoever occasionally comes, whoever remembers God when there's in trouble. Diba? Ang sinabi po dito, whoever dwells. Ang ibig sabihin po dito is, kung sino po yung nananatili, who is remain to God. So, hindi sapat na tayo po ay bumisita lamang sa presensya ng Panginoon. So, maraming Kristiyano ang gusto ng protection pero ayaw ng intimacy or intimate relationship sa ating Diyos. Gusto ng shadow pero ayaw naman natili na malapit sa ating Panginoon. Pero ang shadow ay makikita lamang kapag malapit ka sa pinanggagalingan nito. Di ba? Pampapansin po natin, kapag nandun po tayo sa shadow, is ang lawak lang po ng range niya ay konti lang. So kapag dumabas ka po doon sa shadow niya, so yun na po, nandun na tayo sa, nagiging prone na po tayo sa gawa ng mga kaaway.
Ayan, so sabi po ito, hindi ka protected dahil malakas ka, may talino ka, may kayamanan ka, o madami ka mang koneksyon sa buhay. Ang sinasabi ng Panginoon, protected ka dahil nasa tamang lugar ka sa presensya ng ating Diyos. So nakakatuwa po no, na maraming Kristiyano ang humaharap sa mga pagsubok dahil hindi nila alam ang kanilang posisyon, hindi nila alam kung saan sila nakaposisyon sa lahat ng kanilang nararanasan. Ang gusto ng Diyos, lalo tayong magdwell sa presensya niya, lalo po tayong lumapit sa presensya niya kung tayo man po ay nakakaranas ng mga pagsubok. Itong mga pagsubok na to, alam naman po natin na in every season ng ating buhay ay hindi natin alam kung ano yung pinapahiwatig ng Diyos sa atin. At hindi natin alam kung ano yung gustong ituro sa atin ng Diyos sa season na pinagdadaanan natin. Usually, bilang mga Kristiyano, sasabihin po natin, Lord, ayoko na nito. Gusto ko nang sumuko. Ang hirap, Lord. Ang hirap naman pag ganito naman, Lord. Pero, hindi natin iniisip kung ano ba yung nasa sitwasyon na meron tayo. Ano ba yung tinuturo ng Diyos? At yung ating mga puso nakaposisyon sa ating Diyos, minsan yung pananampalataya na yon, doon tayo nagigive up. Kasi hindi natin alam kung sino ang Diyos. Minsan minamagnify po natin yung problema kaysa sa ating Panginoon. Mas minamagnify po natin yung ating mga nararanasan kaysa imagnify po ang ating Diyos personally. Alam naman natin kung gaano kalaki ang Diyos. Pero mas minamagnify po natin kasi usually ang yung mga pagsubok na dumarating sa buhay. Ang gusto ng Panginoon ay imagnify po natin ang mga gawa niya, ang protection niya sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Imagnify po natin na kung gaano kadakila ang pag-ibig niya sa atin. Usually dun po tayo bumabagsak kasi minsan hindi natin na-acknowledge ng tama ang presensya ng ating Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon sabihin po sa atin ay tayo po ay magtiwala. Tayo po ay manatili sa kanyang presensya. So the safest place on the earth is not the place without battles, but a life that dwells in the presence of our God. So kung papansinin po natin nung alipin pa po ng mga taga-Ehipto ang mga Israel, nung nagkaroon po ng pagbisita or dumaan yung spirit of death. So target po doon yung mga tao po. Pero that time may sinabi po sa kanila na maglagay po ng dugo sa kanilang dambana. At clear naman po yung instruction, 'di ba? Usually yun po yung magiging kaligtasan po nila, pero sa atin po or sa kanila po hindi po sila nakinig sa paalaalang yun. Pero ano ba yung sinisimbolize po noon? Who dwell? Diba? Kung sino man nananalig sa ating Diyos. Diba? So like the blood of Jesus. So doon po nagkaroon ng exemption, 'di ba? So hindi po sila namatay, kundi nagkaroon po ng divine covering ng dugong yon sa damba nila. Kapag may problema, huwag unang tumakbo sa tao, sa mga sa mayroong impluwensya, sa mga kakilala natin na mayroong pera. Pero ang gusto ng Panginoon, tumakbo tayo sa Kanya mismo, sa presensya ng ating Diyos. Ibigay po natin ang ating puso, ang ating pagsamba sa ating Diyos. Kasi po siya lamang po ang ating masasandigan sa lahat ng ito. Amen. So number 2 point po, the enemy may target you, but God sees the trap before you do. Ulitin ko po, the enemy may target you, but God sees the trap before you do. Sabi po dito sa verse 3, surely he shall deliver you from the snare of the fowler. Ibig sabihin po, ang gawa ng kaaway ay
minsan hinuhuli tayo sa pamamagitan ng bitag. Fowler's snare. Ibig sabihin, ito po yung panghuli ng ibon na kung saan nakalagay po sa baba. Tinatrap po tayo. Diba? Ang fowler ay nanguhuli ng ibon. Siya ang gumagamit, hindi siya gumagamit ng barel, hindi siya gumagamit ng ingay, gumagamit siya ng patibong. Ganito rin ang kaaway, 'di ba? Si Satanas, gumagawa din siya ng patibong na kung saan hindi maingay, hindi natin manonotice at hindi natin malalaman ang kanyang atake na gagawin. So, usually, pride, minsan temptation, sa mga wrong decision, wrong relationship na pinapasukan po natin. Diba? Minsan sa gumagamit po siya ng trap sa atin sa trabaho, 'di ba? Minsan gusto natin magkaroon ng trabaho at nasa ministry po tayo, no? At dati nung wala ka pang trabaho, super active ka, productive ka sa kaharian ng Diyos sa pagmi-ministry, pero that time na nagkaroon ka ng trabaho, nasagasaan na yung Sunday mo, hindi ka nakapag-ministry sa kanya. Doon tayo na nasisilo, 'di ba? So doon tayo nagkakaroon na wala tumatabang yung ating pananampalataya at mas lumalamig pa katagalan. 'Yan. So sabi po dito, may mga aksidenteng hindi nangyayari. So usually itong mga bagay na ito, halimbawa kapag bubiyahe po tayo, 'di ba? Minsan nadedelay po tayo sa oras. At papunta tayo, halimbawa papunta po tayo Manila at naiwan po tayo ng bus na sasakyan po natin. In the purpose, minsan isipin po natin na negative na, bakit ako naiwan? At may mga times na isipin po natin na negatibo yon. Pero yung delay na yon sa biyahe po natin, minsan protection po ng Panginoon yon. Protection po saan? Protection po sa atin. 'Di ba? So minsan na mabalitaan po natin na yung nauna yung bus na 'yon, 'di ba? Minsan nagkakaroon ng aberya, ng aksidente, 'di ba? So akalain mo 'yon na nilalayo ka doon sa mga bagay na 'yon. Sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa iyo at ilalayo ka sa mga aksidente, 'di ba? 'Yun yung kagandahan na ginagawa ng ating Diyos sa atin. So when we think that and when we realize na ganun po yung ginagawa ng Panginoon sa atin, minsan yung delay na yon ay nagiging deliverance po sa atin ng Panginoon. Sabi nga po dito, God's protection is not the only sin in what happened, but also in what He prevented from happening po. Yan. So, point number 3, God's covering is greater than the attack. Ulitin ko po, God's covering is greater than the attack. Sabi po sa verse 4, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. So magandang larawan po nito, no? So parang inahalintulad po ito sa ibon na natatakpan ang kanyang mga sisiw kapag may mga panganib. Ganun din po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Nasa during man tayo ng pagsubok, or nasa prone man tayo ng pagsubok sa atin, andun po yung feather ng ating Diyos. Feathers ng Panginoon. Tayo po'y tinatakpan niya. May mga palaso, may mga dumarating sa atin na pagsubok sa buhay, pero andun po yung pag-cover po sa atin ng Panginoon. So, ang proteksyon ng Diyos ay hindi lamang kapangyarihan. Ito rin ay mapagmahal. Hindi ka lamang binabantayan, inaalagaan din po tayo ng Diyos. So, hindi ka lamang iniligtas, kinakalinga pa tayo ng ating Panginoon. So, minsan, ang pakpak ng Diyos ay naglalarawan ng ating security, comfort, care, presence, covenant. Kapag nasa ilalim ka ng kanyang pakpak, hindi ibig sabihin wala ng bagyo, wala ng pagsubok, wala ng darating na mga bagay na
discomfort sa buhay natin. Pero ang sabi po dito, the storm may reach you, but it cannot remove you from God's covering. Nang nasa bangka ang mga alagad at may bagyo, tinamaan sila ng hangin, so binagyo po sila. At yun nga po, di ba, nung that time na nagkaroon po ng bagyo, di ba? Hindi na, natakot po sila. Even doon nakasama na nila po ang Panginoon. Pero hindi naman po sila inalaw na malunod. Hindi naman po sila inalaw na mapahamak. Pero but cause, nandun po yung protection ng ating Diyos. Sinamaan po sila at pinawala ang bagyo. Diba? So, pero tinitiyak niya na hindi sila mamamatay during the bagyo. Diba? Ito yung assurance na napakaganda sa atin. No? Usually, tayo po ay nakatingin minsan sa mga circumstances, sa bagyo ng buhay po natin. Pero ano ba talaga yung pinapa-realize ng Panginoon sa atin? Minsan kasama natin ang Panginoon. Tapos bigla na lang tayong nagkakaroon ng doubt, ng fear, ng mga bagay na nakaka-blind po sa atin, sa ating pananampalataya sa ating Diyos. No? So ang hirap po sa atin, minsan yun doon tayo nakatuon sa mga bagay na kung saan po tayo pinanghihinaan. Nangunguna po yung takot sa ating puso. Pero ang gusto ng Panginoon na isipin po natin, tayo po ay cover po ng kanyang protection, na kung ano man dumating sa ating mga atake ng buhay, atake ng gawa ng kaaway, ay meron po tayong Diyos na mas dakila po doon. Okay. So, yun po. Point number 4. So, God faithfulness is your shield. Ulitin ko po. Point number 4, God's faithfulness is your shield. Sabi po sa verse 4, His faithfulness shall be shield and buckler. Ang sabi po dito, hindi sinabi sa inyo na sa inyong faith, 'di ba? So hindi po sinabi dito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pero ang sabi po to, God's faithfulness. 'Di ba? So may mga araw na mahina ang ating pananampalataya. May mga araw na pagod ka. Sobrang exhausted. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Mapapaiyak ka na lang, siyempre. Diba? At may mga araw na parang wala ka ng lakas. At inisip mo na, Lord, kasama pa ba kita? May mga araw na parang wala ka ng lakas at sobrang lang iiyak mo na lang ang lahat ng ito. Pero naisip niyo po ba kung paano pa rin nakatayo pa rin tayo? So, ito po yung pinaka-question po. Bakit tayo nananatiling nakatayo pa rin? The answer is, hindi dahil sa ating mga pananampalataya, kundi sa faithfulness ng ating Diyos sa buhay natin. Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mas matatag ang katapatan ng Diyos kaysa sa kahinaan mo. Mas malaki ang kanyang biyaya kaysa pagkukulang mo. Mas malakas ang kanyang pangako kaysa sa atake ng kaaway. Yeah, so napakaganda pong marinig po, no? So it's really encouraging to us na tayo po ay mas malakas ang kanyang pangako kaysa sa atake ng kaaway. So ating panghawakan po na ang ating mga security ay hindi po nakabase sa ating ability. Pero ito po ay nakabase po sa ability ng Diyos na tayo po ay nahawakan po niya. So, di ba ito yung shield? Ito po ay humaharang sa mga palaso. Hindi nito inaalis ang atake. Pero pinipigilan nito ang epekto ng pag-atake. Di ba? Usually, madami pong, di ba, sa pinapanood po natin ng mga pelikula, di ba, yung kapag sabay-sabay po na mag-ano sila ng kanilang mga palaso papunta sa kaaway po nila, no? Usually, sabay-sabay po yun na bibitawan po nila. Pero, ganun po ang faithfulness ng Diyos, ang security na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Isishield niya po tayo doon sa mga arrows na
tatama po sa atin. Merong mga atake, pero nandun po yung protection ng Panginoon. Isishield niya po yung lahat ng yon. Yan, so maaring lumipad ang mga palasong yon at tatama sa shield ng Panginoon. Pero yun nga po, hindi tayo maaapektuhan at hindi tayo darating yung oras na tayo po ay mapapabagsak ng kaaway. Ito yung pinakamagandang pangako ng Panginoon. Nasa Psalms 91 verse 1 to 4, ito po yung protection sa atin ng Diyos. Even though we are targeted, pero tayo po ay protektado ng Panginoon at iingatan tayo sa kanyang pakpak. Ayan. So, ang question po ngayon, final challenge po sa atin, saan ka nananatili ngayon? Sa takot? Sa pag-aalala? Sa sarili mong lakas? O sa shelter of the Most High? Dahil po ang sekreto ng Psalms 91 ay ang protection ng ating Diyos. Ayan. So, yun po. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. So, hopefully po marami po kayong natutunan sa ating napag-usapan. At alam ko po na ito po ay nagbibigay po din sa inyo ng kalakasan sa spiritual. So, samahan niyo po ako manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat pagkat ikaw po ang aming dakilang Diyos. Ikaw po ang nag-iingat po sa amin. Lord, we dwell into your presence. Ikaw po ang manatili sa amin. Mananatili din po ang aming pananambalataya sa inyo, Ama. Patuloy niyo po kami, Panginoon, samahan. Ingatan niyo po kami at palakasin ang aming mga spiritual na buhay, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na may mga pagsubok man sa buhay, pero kami po ay mananatili at magtitiwala po sa inyo pong presensya. Salamat po. Ikaw po ang siyang maitaas at manakila. Pinapupurihan ka po namin at dinadakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen.

Maraming salamat, Pastor Melvin Balistoy, sa pagbabahagi ng message sa umagang ito. Kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng church family kung saan pwede mo pang makilala si Jesus sa iyong buhay, pwede kang bumisita

Gamitin ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM.

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapo ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa?

0: 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
3: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Happy Sunday, everyone! This is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad in it. Welcome po sa Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP. Ang ibig sabihin po ng KBP ay kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At ako si Maria Cielo Ibasco, or simply ma'am si your host, broadcasting live from FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At ang programang inyong napapakinggan at napapanood ay ang programa po na Movie Mates, isang missions mobilization program. Alam niyo po, ang salitang missions advocacy or ang salitang mobilization ay connected po sa pagpapagalaw. Yan, our God is providing ways so the church ay ma-discover po niya ang kanyang iba't ibang papel na kailangang gampanan upang magampanan o matupad yung ipinag-uutos ng ating Panginoon. Ang tawag nga po doon ay Great Commission. So, bawat isang miyembro ng kanyang katawan, ng kanyang body dito sa lupa, yung mga meron ng personal na ugnayan sa ating Panginoon ay meron pong papel o mga papel na kailangang gampanan. Bawat isa po sa atin ay merong role, hindi pwedeng hindi o wala. Baka lang kasi kaibigan, hindi mo alam. So I hope na makikinig at manunood ka sa programang ito so that you stay informed. Para mailagay nga po natin ang Great Commission in the highest priority. Kasi yun talaga ang pinakapuso sa utos sa atin ng Panginoon. Yun ang pinakauna na dapat po natin gagawin ngayon sa panahon ng church or sa church age na tinatawag. At syempre, pag sinabi po natin mobilization, God is the one who has been putting things into motion. So, yung kwento niya na nagsimula pa doon sa creation time. Hanggang likhain ng tao, pumasok yung kasalanan at hanggang sa ngayon, ito po ay kwento niya at kasali tayo doon sa kwento niya. So yun ang ibig sabihin ng salitang history, his story, at malaking privilegio sa atin. Nakasali tayo doon sa kanyang kwento. Yan. Mahigit ng 2,000 taon ang nakakaraan nung ipadala niya ang kanyang bugtong na anak para gawin po yung isang bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Dahil nga sa kasalanan, we could not really save ourselves kahit na anong gawin natin. Hindi natin maabot yung pamantayan ng Panginoon. So, ayun na nga, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo at siya po ay namatay dun sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan at ma-restore yung relationship natin sa kanya. Pero hindi lang po ito tungkol sa atin. Tungkol din po ito sa mundo ng kanyang lilikha na kailangang ma-restore. Yan. So, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working together to invite us in. Iniimbitahan po niya tayo, patuloy siya nag-iimbita na makisali sa kanyang ginagawa. Hindi po siya ang sasali sa ginagawa natin, ha? Tayo ang makikisali sa kanyang ginagawa. At syempre, yung mga nasa Missions Mobilization Ministry or Missions Advocacy Ministry, minsan po tinatawag na advocates, mobilizers, and syempre, movie mates. We inform you, we inspire you, pero hindi po mabawala na hamunin namin kayo to take your part and join in the World Christian Journey. Ngayon po ay June 21, it's the third Sunday of the month, at ngayon po ay Father's Day. Kaya pagbati mo, Happy Tatay Day sa'yo, kay Papsi, at sa lahat po ng mga tatay out there. O mga ninong, kasi yung mga ninong, second tatay daw yan. Eh. Yung mga spiritual tatay. Ayan. Anyone na gumagampan sa role ng isang tatay, we remember you today at pagbati po sa inyo. At syempre, pati na po yung mga nagdiriwang ng kanilang birthday, wedding anniversaries, church anniversaries, pagbati din po sa inyo.
Sana nga nagtatanong, asan ba ang Care 104.3 The Way FM? Nandito lamang po tayo sa Barangay Arimbay, Legazpi City. Nasa tabi lamang po tayo ng National Highway. At kung nais po ninyo makipag-ugnayan sa amin, ito po yung aming smart number, 0998-843-0573. At baka hindi nyo po matapos pakinggan sa inyong mga radyo ang programang ito because you are on your way na sa inyong mga church fellowship, abay, pwede nyo pong balikan through our social media platforms sa Facebook po, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, Ang Daan FM, The Way FM, and then sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Then you can also listen sa live streaming po, ang ating pong link doon ay bit.ly, maliliit po na letra, bit.ly/TheWayFM. At kung nais po ninyong sumali sa ating mga huntahan at usapan, abay, meron po tayong official chat group sa Messenger po, Carians Official GC, you can request po na maging bahagi po kayo dito. Samantala, eto po muna.

0: Napakaganda ng awitin kanina dun po sa mga nakikinig sa radyo ano, at saka sa ating online streaming. Napakinggan nyo po yung awit, ibibida kita Jesus, ibibida kita sa buong mundo. Alam nyo po, hindi maliit na gawain o hindi maliit na achievement yung ginawa ni Jesus na hindi natin ipagsabi. Talagang super laki, super ganda. Wala nang iba pang makagagawa ng kanyang ginawa, kaya dapat lamang na ibida po natin siya, ibida natin ang kanyang ginawa. And this is what mobilization is all about. Mga kaibigan, hayaan niyo po na balitaan ko kayo sa isang conference na naganap nito lamang po June 9 to 12. Ito lamang po kasalukuyang buwan ano, isang conference po ang naganap, yung Asia Conference on Church and Mission na naganap po sa Manila, ano? At ang venue po ay sa Green Hills Christian Fellowship South Metro. Dinalakuan po ito ng 210 delegates mula sa 25 countries across Asia and beyond. So, ito po ay inorganized ng Asia Evangelical Alliance or AEA in collaboration with the Philippine Council of Evangelical Churches or PCEC. Ang na-highlight po dito yung 7-year vision. At ano itong vision na ito? Ito po, to usher in a movement of dynamic disciple-making churches across the continent by the year 2033. Ang tinutukoy pong continent ay ang continent ng Asia. Pero mga kaibigan, bago itong conference na ito sa Manila, mayroon ng nauna pang dalawang milestone gathering na kinonvin po ng AEA. Yung isa, yung AEA's 11th General Assembly in Ulaanbaatar, Mongolia noong August 2024. Doon po sa August 2024 conference na yun, unang ginamit yung banner na quote, disciple or die, end of quote. Or mas kilala sa Disciple or Die 1.0. Kung saan Christian leaders from across the region, dito na po na sound yung alarm. Dito na po talaga nagkaroon ng trumpet na nagbibigay ng babala tungkol sa kalagayan ng discipleship sa Asia continent. At ang isa pang milestone gathering ay ang Asian Evangelical Leadership Forum na ginawa naman po sa Seoul, South Korea last year, June 2025. At ang theme naman dito ay Disciple or Die 2.0. Disciple or Die 2.0, kung saan mas lalo pa pong pinalalim ang strategic na usapan sa pag-mobilize ng mga leaders para sa intentional disciple making. So, itong gathering na ito sa Manila nito lang nakaraang June 9 to 12 po, ano, tinawag ito ng mga organizers na Disciple or Die 3.0. It is no longer a time for discussion alone, but for committed, measurable action. Sa opening session na may temang Revive Us Again, O Lord, hango sa Habakkuk 3:2, nagbigay po ng talumpati si Ginoong Godfrey Yugaraha. Si Godfrey po ay ang chairman ng Asia Evangelical Alliance at siya rin po ang chairman ng International Council of the World Evangelical Alliance. Nasabi ni Ginoong Yugaraha na ang mga salitang daw na disciple or die ay pwedeng magdulot ng uncomfortable feeling sa iba. Pero ipinagdiinan din niya na dapat lang naman. Ang hugot kasi ng mga pananalita niyang ito ay nanggaling po sa nasabi ko nang kanina ano, na kalagayan ng Asian Church kasama po ang mga churches dito sa Pilipinas na nangangailangan ng urgent and bold approaches dahil nga po hindi na effective ang mga moderate approaches sa discipleship o yung mga pangkasalukuyan nating mga methods. Nasa 4 billion ang population ng Asia at nasa malaking bahagi nito ang tamang tao po na never pang narinig ang pangalan at ginawa ni Jesus Christ. So, sa kanila, sa mga taong ito, sa mga lugar na ito, dapat po nating ibida si Jesus Christ. Ang dahilan kung bakit hindi pa nila naririnig ang gospel, it's not really because walang resources or kulang sa resources. Meron po. Pero ang pinaka-reason talaga ay ito. Dahil sa ang church ay lumihis na sa kanyang central mandate. Now, wika ni Ginoong Yugaraja, and I will quote, "Somewhere along the way, the church stopped making disciples and started making attenders." Pinupuno natin ang mga upuan, we built buildings, we ran programs and events, but we forgot the Great Commission. So, mula sa Matthew 28:19, binigyan din niya na ang pinakapuso ng verse na ito ay hindi yung mag-go or humayo, hindi rin ang mag-baptize at hindi rin ang mag-teach. Ang mga ito yung pamamaraan para magawa ang pinakapuso ng verse. At ang pinakapuso po ng verse ay ang gumawa ng mga disciples, gawing alagad, to make disciples. And this thing is non-negotiable. Wika pa niya, "We have no right to call ourselves the church of Jesus Christ if we are not doing the one thing He commanded us to do above all else." Sunod, kabaliktaran ng pagtukoy sa problema, Mr. Yugaraja spoke about the 2033 dream. Yan. At may sarabi po siya doon na 50% daw ng mga members ng National Alliance, ng Evangelical Alliance across Asia ay maging disciple-making alliances, and mula doon sa 50% na yon, 40% naman ng mga member denominations would actively pursue the mandate, and mula sa mga denominations, 30% or more of local churches ay disciple-making churches. At mula sa mga churches na ito, at least 20% of adult members are personally making disciples. Wika niya, "This is not an impossible number. It is simply enough yeast to leaven the whole batch." So, in practice po, it would mean 1 in 5 church members ay hindi lang basta mag-a-attend ng mga pananambahan, but investing, sitting with someone over a meal or a cup of tea or coffee, opening scripture together, walking through life, refusing to let that person stay where they are until sila man po are walking alongside someone else. Samantala, pinaalalahanan naman ni Dr. Bambang Budianto, siya po yung General Secretary and CEO of the AEA, pinaalalahanan niya ang mga delegates tungkol sa 10 taong paglalakbay na ngayon, 2026, ano po, humantong na sa tinatawag niyang decisive inflection point. Binalikan ni Dr. Bambang ang Asian Evangelical Alliance noong 2016 sa Indonesia, kung saan AEA first turned its focused attention sa krisis ng discipleship. Noong mga panahong po yun, 2016, yung research po ng Barna Group ay nalathala na at sinuri o siniyasat ng nasabing research ang kalagayan ng Great Commission sa American churches. At nakabakakabahala po yung kanilang mga natuklasan na 20% lamang daw ng mga American Christians ang talagang nag-i-engage sa anumang uri ng discipleship activity. At meron ding nakausap na isang researcher, si Dr. Budianto, at sa pakikipag-usap niyang ito na yung 20% daw sa US, it would mean globally, including Asia, mas mababa pa actually sa 5% talaga ang genuinely obeying the Great Commission and making disciples. Hindi raw statistics ang labis niyang ikinababahala, kundi ang kawalan ng tugon ng mga institution. So, ang wake-up moment pong ito noong 2016 ang naglagay sa AEA sa direksyon kanyang tinatahak ngayon. At sabi nga po niya, 10 years journey na ito. At sa pagtitipon sa Mongolia at sa South Korea, dito na-address yung definition, yung concept, and theory. Disciple or Die 1.0 and Disciple or Die 2.0. Sabi pa ni Dr. Budianto, Disciple or Die 1.0 and 2.0, they're finished! They're done! Sabi niya, Manila is for action. Naobserbahan ni Mr. Budianto na ang pangkaraniwang model daw ng mga churches sa ngayon sa karamihan sa mga Asian churches ay ang tinatawag niyang, quote, weekly event-based church, end of quote. Ang ibig sabihin po, ang mga congregations ay naglalaan ng 70%, ang taas nito, 70% ng kanilang resources, energy sa paghahanda sa Sunday services. Wow! Sabi niya, and I will quote, how to move from event-based into a movement of disciple-making community, that's the task. End of quote. At ginamit po niya yung illustration ng isang bridge o tulay na naka-display dun sa conference area, ano, sa mga materials. Sa kabilang side, nandun ang mga churches na unti-unting namamatay. At sa kabilang side naman po, nandun yung mga churches, dynamic disciple-making churches. At sabi niya, ang responsibilidad ng bawat leader na naroroon ay tulungan ang kanilang church na tumawid mula dito sa unti-unting namamatay na church, patawid doon sa pagiging dynamic church. At ang welcome address naman po on behalf of the host ay ibinigay ni Dr. Bishop Noel Pantoja, ang National Director and CEO of the Philippine Council of Evangelical Churches. So, na-express po niya yung appreciation at yung privilegio na ma-host po ang event na ito dito sa Pilipinas. Pero una na po na po niyang na-highlight yung 7.8 magnitude earthquake na naganap a day before the conference. So, hiningi po niya sa mga delegates to pause a while and pray. At naulat din niya that the PCEC's Philippine Relief and Development Services was already on the ground conducting rapid assessments, and he called on churches, denominations, and international partners to mobilize in response. So, nawika din po niya ang kalagayan ng mga churches dito sa Pilipinas. Kasabay ng mga churches yung mga disaster, hindi lamang yung social, kundi yung economic and political and cultural difficulties. Pero sa kabila nito, sabi niya, we are reminded of our role as the Church of the Lord Jesus Christ in Asia. At sa panghuli, sabi po ni Dr. Bishop Dr. Pantoja, and I will quote, if we miss the Lord's design and purpose for the church, we risk losing hope for the world, end of quote.
1: Want to be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Ang meaningful mission quote po natin ay nabanggit ko na kanina sa ating pagbabalita, ano. Pero napakaganda ng sinabi ni Godfrey Yugaraja. Siya po yung chairman ng Asia Evangelical Alliance at siya din po ang chairman ng International Council of the World Evangelical Alliance. Ano ba yung sinabi ni Ginoong Godfrey Yugaraja? And I will quote, we have no right to call ourselves the Church of Jesus Christ if we are not doing the only one thing He commanded us to do above all else. So, ulitin ko po, we have no right to call ourselves the Church of Jesus Christ if we are not doing the only one thing He commanded us to do above all else. End of quote.

0: How do you go from point one to point two?
1: How?
0: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.
2: Again, sa mga nakikinig po sa radyo at saka sa ating live streaming link, napakaganda nung awitin, ano, the harvest is plenty, but the workers are few. Nananatili pa rin pong malawak ang aanihin. Alam nyo ba kung bakit? Kasi po, araw-araw may ipinapanganak, dumadami na dumadami ang population. Kumbaga, may mga bagong generation na lumalabas, ano po. Kaya nananatili pa rin po na malawak ang harvest at nananatili pa rin na kokonte ang mga manggagawa. Pero ito mga kaibigan ha, ang mga kokonteng manggagawa na yan, karamihan po dyan ay matatanda na rin. Ayan. So we need young people to rise up. Ayan. Kaya po ang topic natin ngayon ay may kaugnayan sa pag-mobilize sa mga younger generations. Pero hindi lamang po ito para sa mga younger generations, para din po sa kagaya ko, ano, na dalawa na ang citizenship. Ayan, kagagaling ko lang po sa isang short-term mission trip at talagang malaki ang hugot ko sa topic natin na ito. But then, ang material po natin ay galing po sa panulat ni Alex Tufano. Our short-term mission trip, worth it! Yan, pang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kaya mga kaibigan, kung nais po ninyo na kung may idea kayo o may karanasan kayo, pwede po kayong mag-send ng message yan sa comment section natin. Ano? At hayaan nyo po, nabasahin ko at ma-share po natin yan sa iba to inspire others also. Iba't iba po ang karanasan, yung mga nakaranas na sa inyo sa mission trip, ano? Iba't iba po ang karanasan at walang iisang formula para gawin ito. Ayan. So, short-term service mission trips can be of immense value both doon sa sending church or yung pinanggagalingan ng grupo na magta-travel. At ganun din po pakinabang ito sa malawak na mobilization ng mga mananampalataya toward long-term missions. So, pero hindi lamang po kasi yung mga manggagawang pupunta sa field ang minomobilize natin. Pati po yung mga maiiwan. Ini-inspire natin, hinahamo natin, minomobilize po natin to continue on the role, yung prayer, yung care, pag-support, and yung sending, yung financial aspect, at yung kaakibat po nito. So, dito po sa Movie Mates, ano, minomobilize po natin yung buong church. At sabi nga po kanina, merong iba't ibang role, at minomobilize po natin ang lahat towards the different roles. At ngayon, nabanggit nga po na yung short-term service, dalawang salita, service and then mission. Service and mission po, malaki po ang pakinabang. So, a well-structured short-term trip can, una, create space where the Holy Spirit humbles hearts. Siyempre, pag nandun ka po sa area, sa lugar na pinuntahan mo, makikita mo talaga yung kaibahan. Diba yung unang layer, yung observation mo, doon pa lang eh, makikita mo na yung kaibahan. So, dadalhin ka talaga sa point na magpapakumbaba ka. Pangalawa, binabago po nito yung mga haka-haka. Yung mga dati napapakinggan mo lang, daw, kuno. So, binabago nito. Or pwedeng ma-change din po ang ating mga mindset. At pangatlo, it steers believers to consider how God might use them. So, in the end, ng trip na ito, somehow, meron ka ng nahahawakan. Though hindi pa yung concrete, meron ka ng pwedeng pagsimulan. Pag-uwi mo, paano ba ako makapaglilingkod sa Panginoon? Para mo po sa marami, yung immediate contrast between life at home and life in a different location becomes the moment the Lord begins pressing on their understanding of comfort, abundance, and discipleship. Alam niyo po, in the past many years, ano, nakasama ko ang mga foreign teams. At yun ang lagi nilang sinasabi, na nahahumble talaga sila kasi sa kanila, pagkain, yung uri ng pamumuhay, comfort, yung abundance, ano. And then, darating sila dito sa Pilipinas, talagang nakikita nila yung pagkakaiba. It really made them appreciate what they have na dati hindi nila na-appreciate. Yun po. So, hindi po pangkaraniwan yung ganong kwento. So, they reflect yung team, they reflect the lived experiences of believers who step just far enough out of familiarity to see the world at yung kanilang papel dito. Ngayon, nagkakaroon na sila ng bagong pananaw. May bagong paningin. Ang tanong, are short-term mission trip worth it? Marami pong mga faithful youth ministries around the world see missions and service as valuable components of ministry. Marami po ang nagta-travel overseas on a regular basis while others serve with local organizations. Still others prefer to organize their own missions experience para sa kanilang mga kabataan. Usually, ito po yung mga college students nila. Pero sabi ko nga, hindi lamang po ito para sa mga young people. Mga young professionals and even adults. And even families. Na kapag nakasama na po ako sa mga families na nag-outreach. Ano? So, hindi lang talaga ito para sa mga kabataan. So, what is a short-term missions trip? Okay, ito po ay short-term, between 1 to 2 weeks sa isang location or up to 1 month. Yan po. So, missions, kaya missions trip involves explicit proclamation ng gospel. And then trip, syempre, it requires traveling to a different context, whether locally or internationally. These trips may involve a group of young people, adults, or even families, or combination po ng youth, young professionals, and families. At ang mga pagbabiyahe pong ito ay pagsubok or pag-attempt. Sinusubukang first step into obeying the Great Commission, particularly yung Go Command sa Matthew 28:19. And to instill doon sa mga nagbiyahing ito a commitment to global missions. Short-term missions trip are also a significant investment na nangangailangan po ng buwan. Mahabang buwan-buwan na preparation, logistic planning, at syempre kailangan po ng financial na support. So, short-term mission trips are not worth it when, number one, kung hindi po sila mission trip. So, ano ba yan, ma'am? Si, sabi mo, short-term mission trip. Pero, short-term mission trips are not worth it when they are not mission trip. Remember, kanina nasabi ko po yung dalawang salita, service and mission. So, mahalagang ma-distinguish ang pagkakaiba sa pagitan ng service trip and missions trip. Pag missions trip po kasi, palagi ng kasali, that whole duration, 2 weeks or 1 month, palagi ng naandyan kasali sa mga activities na nakapaloob doon, yung pag-proclaim ng gospel. Pwedeng haluan po ito ng community development works, gaya po ng construction work, water well projects, medical and dental work, or anuman na community development related na gawain. May kasabay, pero naandun yung gospel presentation, well, that is a missions trip. Pero kung ang grupo ay pupunta lamang doon sa location just to help construct a building or magtayo ng resource ng water supply, na wala pong proclamation ng gospel, hindi po yan matatawag na missions trip. Ang tawag po dyan ay service trip. Yan. So, wag daw po nating lalagyan ng missions trip yung mga service trip kung wala naman talagang pagpapahayag ng gospel. So, it's not worth it, sabi po ni Alex. Pangalawa, when they are disconnected from ongoing ministry. So, imagine a group goes on a trip to a different location at doon sa location naranasan po nila ang pagkilos ng Panginoon. Tapos umuwi na sila. Pag uwi nila, parang walang nagbago ba? Pareho pa rin sila bago umalis. So, hindi nila na-apply yung mga natutunan nila doon into everyday life. So, very common po yung ganitong scenario. Kapag ang mga short-term mission trip ay hindi po naka-align sa mga ongoing priorities ng church, yung sending church o yung church na pinanggalingan nila, then, ang mga travels po na ito ay ginagawa lang dahil gustong mag-travel pa lang, para bang gusto lang magbakasyon. So, ang result nito sa members ng grupo, malilito sila at malalabuan sila instead of clarity and compassion. Iisipin nila na ang paglilingkod ay gawain tuwing summer break lamang. And this is not a normal part ng pang-araw-araw na buhay. And then, tinutukoy din ito yung mga dangers sa trip na ito na hindi connected sa isang ministry. Pumunta ka doon, di ba aalis ka? Kung wala kang maiiwang ministry doon, anong nangyari doon sa nasharean mo ng gospel? Di ba? Inuutos ng Great Commission ang paggawa ng mga alagad, pagtuturo at pagbabautismo. Etong mga ito po, hindi ito makukompleto sa loob lamang ng isa o dalawang week. Kailangang merong magpatuloy nito. Yung nangyari, yung nagawa ng team, ito turn over nila dun sa local ministry and they will continue on. So, mahalaga po na mayroong connection sa ongoing ministry. Pangatlo, when they discourage partnership in favor of transaction. So, ang ibig sabihin po nito na yung mga organizers, pinipili nila yung location na mura ang gastos at hindi masyadong mahihirapan yung team. So, ganun lang yung mangyayari. Pero kasi sa context ng short-term mission trip, ito ay nangangahulugan na kailangan maturuan yung grupo ng tamang theology ng mission. So, kailangan maging purposeful po sa pakikipag-partner sa mga ministries involved. Ngayon, ang tanong naman po natin, when short-term mission trip are worth it? Kailan mo masasabi na worth it ang mission trip? So, sa kabila po ng mga pitfalls na sinabi ko earlier, generally, short-term mission trips are worth it. Napatunayan na po ito sa nagdaang maraming taon. Pero kung ano ba ang pananaw natin tungkol dito, kung paano natin ito ipepresent at kung paano ito patatakbuhin, syempre sa preparation stage, these are important components. Being purposeful and theologically informed makes the difference. So, short-term mission trip are worth the investment kapag kauna, they support ongoing ministries and encourage ongoing relationships. Diba po, God is omnipresent. So, when we say God is omnipresent, it means He is personally active everywhere at the same time. So, hindi lamang siya nagpapatikim lang. Nagpapatikim lang kanyang presensya sa bawat lugar. He is really personally active everywhere at the same time. Kapag ang mga short-term mission trips ay nakikipag-partner sa mga local, ongoing ministries, they recognize and teach this truth. So yung inaay o iniisip na pupuntahan nila, meron na silang contact person doon. Meron na doong ongoing ministries. Yun pang ibig sabihin nito. Ngayon, meron kasing concept na bibit-bitin nila si Jesus. Instead of bringing Jesus, yung team, dala-dala nila si Jesus tapos ibibigay dun sa location. Parang ganun po ba yung idea? So, hindi po ganun. Instead of bringing Jesus to a lost place, yung team ngayon is joining in the work God is already doing there. Alam nyo po, napag-aralan ko sa isang advocacy course na sasabihin natin, oh, zero church dito, wala pa man talagang ano, meron ditong konti lang na believer, isa, dalawa, tatlo. Pero alam niyo po ba that God is already there? Nagsisimula na siyang mag-work doon. Di ba po ba yung dalawang klase ng revelation? General and special revelation. So, God is already there. At binibigyan sila ng kakayanan ng Holy Spirit na makita. When the team is there, the Holy Spirit is giving them the ability na makita yung mga tangible examples kung paano na gumagawa, kung paano na kumilos ang Panginoon in a different context. Later, nagiging malaki ang pakinabang kapag ka from the team ano, merong bumalik at nag-commit doon sa ministry. At kung mas nagiging regular na yung pagpunta. Relationships are formed and partnership extends beyond a couple of weeks. Lalong-lalo na kung ang contact person at ang ministry ng contact person na ito ay ang missionary or ministry na sinusuportahan po ng inyong church. Pangalawa, they are connected to regular ministry through training, debrief, and follow-up. Alam niyo po, yung gawain ng short-term mission trip team ay imposible kung wala man lamang silang anumang level ng training. Pero syempre, kung service trip lamang ito, well, kung ano yung profession at skill nila, pwede po yun. Pero kung sasalihan po natin ng spiritual aspect, kailangan somehow ay merong level ng training. Kapag ang short term ay suportado ng puspusang training and during the trip, sa biyahe po nila, constant yung debriefing, merong araw-araw na debriefing, ano yung team, ano yung low light mo ngayon, ano yung highlight mo ngayon this day. So, constant po yung debriefing. At pag-uwi, yung follow-up, tuloy-tuloy, pagkatapos ng trip, pwede silang ma-connect sa mga ministries sa pagbabalik po nila sa kanilang home church. Pangatlo, worth it ang trip when they challenge students to take risks and encourage them in their gifting. Okay. Sa aklat po na may pamagat A Defense of Youth Ministry, may present na framework yung author nito, si Dr. Ron Bell Sterling, kung paano uunawain ang adolescent discipleship sa pamamagitan ng attachment relationship. Sa madaling sabi, kung gaano ka-secure yung member ng teams, yung members ng team sa kanilang relationship sa Diyos at sa kanilang relationship sa kanilang mga pamilya, malaki po ang role na gagampanan yan pag nandun sila sa field. So, isa sa mga bagay na kailangan ng mga team members na securely attached sa Panginoon at sa kanyang mga pamilya ay ang tinatawag na risk, RISK. Ang mga short-term mission trip ay nagpo-provide po ng mga opportunities for healthy risks. Siyempre, unang-una na dyan, yung pag-raise po ng support. Siyempre, magbabayad ka ng transpo, kakain ka doon, and so accommodation. So, kailangan talaga ng support. Pangalawa, yung pagta-travel somewhere sa isang bagong lugar at kasama mo magpo-form ng bagong trust kasi hindi mo kapamilya itong mga kasama mong ito. So, itong ganitong mga klase ng biyahe po ay nakakatulong din sa mga team members na ma-identify po nila yung kanilang mga kakayanan, yung kanilang mga skills, o yung kanilang mga gift. At doon, nabibigyan sila ng opportunity na gamitin at ang mga ito. So, mai-encourage sila ngayon na makita ang mga pamamaraan na magagamit pala ito ng Diyos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At pang-apat po, they provide students a window into a universal church. So, they provide the group, hindi lang mga estudyante, yung professionals, yung adults, or combinations po ng tatlong ito. Alam nyo po, isa sa pinakamahalagang benefit ng short-term mission trip ay ang, eto, ma-open up yung pang-unawa ng mga team members. Dati, ang karanasan nila doon lang sa apat na corners ng kanilang church, ano? At dahil ngayon sa trip na ito, sa biyahe na ito, makikita nila na ang kanilang connection pala sa Universal Church ay napakalawak. Madali lang isipin ng team members na this is the way we worship back home. Ganito yung mag-preach sa church namin. This is how a ministry is run. Yan. And this is how we live out our faith. Aakalain nila na ganun din everywhere. Alam mo, pag hindi ka lumalabas yan sa church mo, diyan ka lang. Mayroon ka ng mindset na akala mo ganoon lahat ang pattern anywhere in the world. Short-term trips can open our eyes to the beautiful diversity of God's people. So, makikita mo na iba-iba pala ang pamamaraan. At, diba ang author ng iba't ibang lahi ay ang ating Panginoon. So, iba't iba ang pamamaraan. Malaki po. Somehow, masasabi ko na pagkatapos ng trip na ito, yung member ng grupo,

will later on be sent to the nations. Pero lahat po dapat merong renewed vision for God's glory and the unreached, and a deeper commitment to live it out within their local church. So, ang idea po ng mission trip should be cross-cultural. Cross-cultural. Kasi kung pareho mo lang, gaya ko, Bicolano, mag-mission trip lang ako within Bicol na kapwa Bicolano ko, well, may impact din po yan, pero mas malaki ang impact kung magta-travel ka at ang pupuntahan din yung community ay cross-cultural, iba yung lahi. Yan. The Great Commission is not just an ambition for the gifted or the brave. Mula noon hanggang sa ngayon, it is the invitation of Christ for every believer. So, this is a command at iniimbitahan po niya tayo na makisama. And short-term trips, kapag ito po ay nagawa ng tama, can be one of the most effective tools the church has for educating, motivating, and mobilizing believers into that mission. Sabi nga po nung team na kasama ko, nito lang nagdaang May to June mission trip, ano, sa aming debriefing, sabi po nila, they will never be the same again. Naalala ko yung kanta, I will never be the same again. So, mga kaibigan, hinahamon ko kayo ngayon. After na ma-inspire ko kayo, now I am challenging you. Inilalahad ko po sa harapan ninyo, why don't you organize a mission trip? Hindi po ito mura, gagastos talaga kayo. Pero alam nyo po, kapag ito ay kalooban ng Panginoon, He will provide. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Kung sino man ang nakaisip ng idea ng short-term mission trips, Lord, na-prove na po sa nagdaang maraming taon na isa itong magandang tool na makapag-raise up ng mga manggagawa na hahayo sa malawak mong ubasan. Napatunayan din po na isa itong magandang tool sa pag-raise up ng mga senders. Yung hindi hahayo kundi mananatili sa kanilang mga churches to support those who go and to mobilize yung church within sa pananalangin. Kaya dalangin ko, Lord, na naway ma-inspire ang maraming mga church leaders, ang mga pastors, na i-present sa kanilang church ang idea ng short-term mission trips. Panginoon, nananatiling malawak ang iyong ubasan. Nananatiling malawak ang need, and this is very urgent. Kasi kami, kung kami lang, Panginoon, we are already safe. Na-secure na namin ang aming kalagayan before you dahil sa ginawa ni Kristo. Pero naway maantig ang aming mga puso na araw-araw merong mga namamatay. Hindi lang sa paligid namin, kundi dun sa mga hindi ma-access na area. Ipinapanganak sila, nabubuhay at namamatay na lang na hindi nila narinig ang pangalang Yesu Kristo noon lamang man lamang ang ginawa ni Jesus Christ. Lord, sa conference na naganap sa Manila nitong nakaraang June 9 to 12, I pray for those who attended, especially yung mga Filipino leaders ng mga denomination na nandoon. Hamunin niyo sila, Panginoon, na ibaba sa kanilang mga members ang hamong natanggap nila and to really design their own denominational framework kung paano magiging discipleship, intentional disciple-making churches ang mga churches na hinahawakan nila. And for every believer to be intentional disciple-making believers. O Lord, Holy Spirit, Ikaw po ang mag-mobilize. Kung paano mo minobilize si na Paul, naalala ko din po sa Book of Acts, hindi yung mga members na walang gaanong ginagawa.